0: Mame di dumela hle. Hello? Dade. Auto hale.
1: Sorry.

la bontate tsa tsinda ka jeno di ikutlwa jwang di ikutlwa ba ntsa tsindeng me a le se bo tlhoko ba lona ska ba ga ba neng yena ha wetse tse letho ba ba bua ntho ga ba neng yena e ya ga tsa tsila me ke tlo go no bua mantswa a o ye ga tsa tsila go na ba me ha nke ke fumane le thona ha hona go hlokoba go le nne ke fitise molaetsa se ka ba go tsetsa bobe ka bobe no se ka go tsetsa bobe ka bobe ha ba sa tsho wena ka letsatsi la bomme se ka re wena o

0: mo mamedi dumela
1: hai kwa kwa
0: wola
1: ha wana motho a thaba tshuwa nna o ngutwa ngaka se ka se yiwo mhlatsa koloi a ya meno no ale mo mbotswana kwa ampla isa batho a ba dudula mo hivi
0: o bo re sheng dudula
1: hi bana ka di ka mi dia ba tango tsa koloi
0: hai
1: abo mudo ata wa zuwa na hawo ke duki motho a do dola yo a do ntlatsa mo pia ka kuri ga ne dia batang
0: we se ba fela mo holwane ka metsi a batang o bataka na ka
1: ai kwa kwa wana batona ba di dinga di se ma se mo na ba suguri sa ha ze bo yi ki ki ya u pia ya ka simu
0: ha ki ba sa tsiri ki ba sa
1: tsiri ai ki mo ga na ai wo go kwa thaba tshuka o tsedi go ka tse o tla ma se mo ha beta ka ba tsika ka ntate ba bo ntate o go sa to kuloi
0: ei
1: ra e bo tsana ntia ai kona kwa i bona ka tsawa na listing ya batho ba ba shapa ngwa le ke
0: hai denna go ina go luya denne na go luya e ko
1: ke bo go ba ga bo bona ntate ei a khona kwa go ini ke na ba ta na ntate a
0: o re half past 5 o bo le wena mo
1: a go ke se
0: half past 5
1: ka ba di le bona ntate kwa kwa le di le kana kana kana ho mia o ke ta go la ka le ta he be for the scene mo ntate ga na ga
0: ei a tsi
1: ai o ba tlhoreng ke ba na ke ba tsela e kwa go la ai khona no no
0: o mametse ona tsena leno
1: e o mametse ena ona ntaka ba e bua kwa kwa bona wa tse ba botswana e tsela ena modimo ena ka fela ka ha tse le sotumana se ka fanna ngoma di ba tswa botswana
0: ka ta ke
1: mara botswana di jita
0: ka ta ke ena botswana tse
1: e ha e ya le mo ka ta ke di bana botswana mane ka fela ye ba ba dudula ba ke tibiti mo ma plastic he
0: he
1: u ye kwa kwa me mo mami
0: ta ke ngwa molwane
1: Madame
0: You are always on my mind Nako yohle o tla dula ntso le pelong ya ka o tshesa go bata pula yena e sane ka sa marole
2: Maybe I didn't
0: o tla dula le mona
2: Quite as often as I could
0: mama medi dumela
3: le kwa kwa
0: dadi
3: wa ba ba thema lena andare dipa a ile mathetsa tsa bohoi
0: eh
3: o mo boga e montena a re jinde mamputina a ntlela ga bolo ya mana ya sekolo ba fana bana ba le re bula ha ntse ha ba mo go dikisa go bula sekolo ba ba fika ha so ba se bitse mo ba le sekolo sena ba ba fika a bona fa gilila bana ba la tendetse ya jing ba fika ba nka le fikere na la ba bona fish le ile le thata
0: eh
3: ke dira fa tsara tsho ntlo so mane le ba tsara ba ta dinga la sa go dilenya ne ba tsara ba se ba lota ditelimo yo so ke dile kana go e
0: eh
3: le ke dile ne na ha itia ena hal e bile go tla nna sa la sa go dilenya mo na na dinga la sa go dilala fast wa yo le dile na la sa go dilala ke tla nana ke na ke na ke na a re sa dilengwe wa ka ke bo ya bo o smo go mbla le go ke thamela le tlokomela ndare ke dipelo mo thaiswa go lo ya
0: eish
3: ene le smoko se tsabe ana ya dinga la fa ga ke ne bua le fast food mo la tshondlo so mo la ga fish lane
0: bo le fish lane le se sanyane ha ka lonta
3: le se sanyane bela ha sontho ka ba e gha bona bela ha e pota le gala ka ntene o tla me ha o pota ona ka nka re na ya dinga la fa ga ke ne ga le
0: Jesus
3: so the hammer le le mo pop up tsa me a go gone
0: shoto
3: ba out fundi kasi ye
0: so
3: o tsama power supply
0: ka mo di Afustani.
3: Iterazo.
0: Sure.

It's me. Who can drive you home? Happy Father's Day to you all.

soda mo dipeile ka jeno. Hai be di jo tse special. Ho yena. Hai be di jo tse special tse tla ho yena ka jeno. Wena no tsole pelo ba pale ka go lwa ha o le mmsadi. Kgahlano le monna yena. Bapala ka go lwa ha o. Mme we bapale jwalo to the fullest. We bapale jwalo go fitlhela ona o a go aka pha gore fela bapala ka go lwa ha o. Ora botlhano e otile ka metsotso ye robong. Ha ga ba fentsina. Monta tha ga ba fentsina e ba e batlang basadi. Ha re fe basadi bana sena so ba se hloka. Because ba re. Kase ke ga ba nka ga ba beya ka tlu. Ga tla gabisa ka bona. Kase ke ga ba nka ga ba beya ka ga matlo. O tla ba etsa ditshwantsho. Se o re ga ba tla uitsheba re itsheba ho tsona. Ha ga ba feng rato. O bane le ena ha di tjena ke ngwana motho. O bohlokwa. Bohlokwa ba hae o bo bone. Ka mora ho gwele o molate. O mo aroganya le ba lelapa labo. O mo aroganya le bohle bao a ileng a ba tseba. Ya ba wa monka o mme pela ha o mmona wa re enwa. O se a le haufinyane le nna moalong wa ka. Nna le ena re arolelana bethena. Ke mo nkile tjena e le obane ke hloka a be haufinyane le nna. Mme, I love you. Lions of the heart. Between the lions of the heart. Silence somewhere between the stars and the sea. Move. No one told me this. It's a sort of solo kelang o seetsa. But somehow you have. Ile ka tsho wena mme ka tsa tsindena. Every song feels like a message. We are still on time. Tsirele nako. And when the whole world disappears, I still feel your heart in me. Tsirele nako. No one knows. Sheba kwa. Bo tshabela. Ya ba kwana bo tshabela mme. Bona kwa sheba ntswana tsatsi. Ke kana kwa le gereng. Ho ha se re bua puo tsena tse thata tsena he ngwana mme. Ha se re bua puo tsena tse thata gereng. Ha o ka sheba fela ntswana tsatsi o le mme. Tsatsi nena. O fa monnenwa mmai. Ke tshoi walo. O fa monnenwa mmai. Wa rata ha rata ke ubetsa o fa monnenwa mmai. Ke ba ntsona tsatsi. O ka utlwa le nna tla dumela. O tla utlwa o tla dumela monnenwa hle ke a ubetsa. Masadi o wetsa ba ntsatsi nena ba. Ya. Mm. Baba le nana ke a swa swana. Maybe

0: sala mo fere hape mo fere hape o se ngona he hau o tlolwa ke eng o tshobala ngwana mme he o tlolwa ke eng o tshobala mo fere hape ona ba mo fere hape ha ona ha ona le tlo le le bitla bo dienze mo ha ona le tlo tla bo dienze le le bi mo ngwana ha ri yo wa wo hang o fitisa mo laetsa o lo fela go ja o gata o mo fere hape ona tsheng o se mo nawo fere hape me o la re e me o la re e ya ntate ke o gata la re e ke o gata wa etsa la mwana mme o fumana gore monne le ha a sa leyo mme le ha ntse a le siko jwalo hona le motsotso o ka bona hona le motsotso o ka bona o utlwang o mohlolwelwa ei hona le nako o mohlolwelwang hona le motsotso o ne o tla utlwa gore ke hlolwetse monne le ei ke hlolwetse monne le ha ke a hlolwelwa mang kapa mang ke hlolwetse monne le e bana ona nna go ene tla o fihlela o go tlo mo hopotse la ba tsa maile for the past 10 years fela hona le nako eno ka pa gona ba re jena o kwa kutla ke hloka monne eno kutla ke hlolwetse monne eno ha ke mo hloki fela ke mo hlolwetse ha se po so mo hlolwelo because in the day mo wa ka go lwa hao mo mamedi dumela
1: hey frate
0: Dade chachi.
1: Hai lale.
0: Hai lale.
1: Kirimu tu a tswa go bolela.
0: Dade.
1: Kirimu tu.
0: O di mudzi.
1: Eh.
0: O ba ne dade chachi wa o itse wa.
1: Ha ke wa tswa nna ke go profite.
0: Eh, ke a tsela.
1: Ke se eh ke go profite. Ya le, ke le bele du ka ke le tswa le ke a gatwa. Ka thoko ka kwara.
0: Eh.
1: Bana ha o ka mpa ba bang hata batho ba botimpi la e.
0: Empa mme molaetsa o suile ke na o seng, o seng. Ka mme e mong ka mona, ka si puente ka mona ilaga. Yo sa bona ntate bana ka o fela ha bona. Ke ba rata ka o fela ha bona. Ka bona ba tla.
1: Ko go jale ene he o buile ta.
0: Eh o buile mme mona o seng. Le mme no ba ka thiwa ka mana o tla go utlo ka ta o bua.
1: Eh ya se ba tlo go. Wee bomme. Ke rapi eng ka ofela ke batho ba bomo. Ke di go go pipi pe.
0: Eh ya ntate tsatsi.
1: Eh ya ka nnete. Ere ntle ba go bua ka yona go bolelle. O bua ka bo the past 10 years. E tsotsa di mudi tse ba ntsela ba.
0: I know. Ke di mela.
1: O re tsotsa di mudi tse ba ntsela. Go ba le o ge ha ke ga o tutubela ba tsantso.
0: Ntate tsatsi.
1: Go ha o tutubela fela o tsetsa tsantso. Ka o no le ha ni mudi. Go raudi o le ha ni mu.
0: Hey.
1: Ya re yo so la ga ka ikholi le le.
0: Hey, tsatsi tsatsi.
1: A nne du go bona la le tse la tlo go yetse. E ra bomme ga ga te ka pili na se.
0: Ba o maga hlo.
1: Ke le go ga te ke ba pili na.
0: Ke ke to ba bona ba o maga hlo ba re ga le ga te bontate.
1: Eh, se la ta ka mpa, ta ka mpa mpa tla mo sa di UPC e pe.
0: O ba tla mo sa di.
1: Eh.
0: Ah, re tle nne ke o le ke ene.
1: Na ke ka go pa le tsale ke go fitse.
0: Re tle go le ke ene ntate tshachi ke tla o le ke ela.
1: Hai la.
0: Ba tla sa mona ba tla bolela mona.
1: Eh, ba tla kwa.
0: Eh, tsaka ba tla. Lo gona ga pre patlo ga le tsene.
1: Eh.
0: Ntate tshachi.
1: Hai la le mgaata.
0: Ta ke tati. Ntate tshachi ntate mo tshachami se bana bo mme. Ntate ke yo wa la mona tle go patlo. O patlong matlisentle we mat

0: Mohamed Dumela.
1: For me.
0: Hey.
1: Thank
0: you, homie.
1: Yes, homie.

0: kae hena ke e o kae ona jena ne mo ti mo isang le tsotsi ma shuma ma bidi re ha ba ma no ringa lo e ya bo ga ya bo selela. Thank you Mpasi, thank you Mema Paseka. Ke a leboha me.
1: Here
0: I am. Here I am.
1: All of my life I'll be watching.
0: Monate wa mamela radio singa letsatsi la kajeno.

modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang ra bo sa feleng morena wa kgotso se re le teng re hlwella a letare ya tumelo re hlwella ka tumelo o ba re a tseba gore ka tumelo re tlo kopana le wena monghadi wa bophelo ka gona re dumelele ntate re kokobele go phame wena ei re dumelele re kokobele go phame wena monga dipelo dipelo tsa rona ke tsena Jehova re di bulela wena mme ya rona ke ena monghadi e meng e lapile e meng e nyorilwe empa se re se tsebang se seng lentsweng la gago o itse botlhe ba nyorilweng ba tle sedibeng sa bophelo bo sa feleng se re le teng monghadi wena ya tsebang dipelo le matheka.

Hey! Mamedi haona ntho monate jolo ka o tsiba hore hona le nako e kgethilweng ibile lwena o fuwe monyetla wa ho ikgetha. Kulona bohle bomme ba siweng ke bontate ka tsela ya lefu. Morena Modimo wa kgotso a le thobe dipelo. O be le tshepo hore Morena Modimo ke Modimo wa bahlolohadi. Le lona bana ba ka bontate a la lesia la bona. Hey! Ha setupu sa hae se theohela mobung. La tshela mobu ka lethathamo ka tatellano. Bana ba ka, Modimo ke Modimo wa ka mehla. Mehauhelo ya hae e metjha ho seng hong le hong. A le etse hantle. Le ke ke la molebala. Ha le na molebala. Ntate le ke ke la molebala. Mme ntate o ke ke wa molebala. E re ko jwetse nnete. Ho na le bo ntate ba bang ba ntseng ba phela. Fela ba ikgethetse ho siya malapa a bona. Ba bang ha se ka bomo. Ba bang ke ka bomo. Ke ka lebaka la ho nkeha. Re kena le wena tsatsing la kajeno re re Happy Father's Day ho wena mme, ho wena ntate, ho wena buti ya se ntse a beleditse. Lesotho, Lesotho. Hey, sealemoyeng mona re na le bontate ba bangata. Bookamedi, Happy Father's Day. Modimo wa kgotso a re bolokele lona. Hey, re na le sebaka sa rona sa ho rapela. Iyo le ndaba. You'll end up.

Ee, re na le sebaka sa rona mo re rapelang teng. Le wena na le sebaka sa gago. Ke taba e bohlokwa gore ka nako tse ding ka nnete o be le nako mo o bang lekunutung le morena, o be le sebaka se ikgethang, o be le phapisi ya gago. Mamedi kgotso, dumela tle gotlhe-gotlhe mo mametseng sealemoya sena sa PC FM o le gona teng. Tate Jono ka mora di-mike, Tate Jono ka mora mike, mmokela ke fane. Tsenola ke mo ke gaileng. Alleluia. Ke ne ke reng ke kentse ka bontate. Ke qale ka bontate tle. Bontate,

Moratuwa waka, mona morusa tswang ho balateng ke mantswe a mo apostola Paulosi. Moratuwa waka, re leletswe hore ka morao mosebetsi o mong le o mong ha kgwedi fela kapa tsatsi a le dikela le ha beke fela kapa fortnight, motho e mong le mong le kgola ha e le ya thaba. Ha le thabe hobane le rata motho eo, le a mo rata, ee, le kgwa le thaba hobane o fumana seo wena o se sebeleditseng boleleleng ba kgwedi, boleleleng ba beke tse pedi, boleleleng ba beke kapa boleleleng ba letsatsi, mofufutso wa phatla ya hao. O thola amflopo, o hlaha festering, o thola amflopo. Ntumelle re ke re ise moyeng, se moyeng taba ena. Hobane e ka kgona re hlahe bohle pela setulo sa kahlolo sa Kresti, moo e mong le e mong a tla putswa ho latela ka moo a sebeditseng ka teng. Ele, eno re ha ntse ke bua tjena, ke ntse ke tloka, ke ntse ke hatisa tekete. Ha o ntse o bua, o ntse o hatisa tikete. Ha o ntse o tsamaya, o hatisa tikete. Ntho engwe le engwe le engwe o ntse o etsa lefatsheng mona, o ntse o hatisa tikete. O ntse o tloka. O tlokela nako ya ho kgola ha e fihla. Ebe o tla bo thola moputso ho latela ka moo sebeditseng ka teng. Jwale taba ke ena moyeng mona. Hai, PCFM. Moyeng mona kapa semoyeng, moputso wa ka, moputso wa hao, re lo natefelwa ke ona mo re lo phela teng ka ho sa feleng. Mo re lo phela teng ka ho sa feleng, pensione ya ka e lo ba diketso tsa ka tseo ke di entseng ha ke sa le nameng. Pensione ya hao e lo ba diketso tsa hao tseo di entseng ha o sa ntsane o le naheng, o sa ntsane o le nameng. Moputso ona o atla hle. Ha ona motho a ka bangang jwetsa hore ha ka ba kgole ha

0: sebeditse wa sebetsa wa gola hona le nako yeo nama e tla go hana le moya ka pa moya wa rwane le nama hona le nako yeo ho tla tshelwa mobu hodima difuba tsena tsaka hodima difuba tseo tsa hao ke se ke kakaletse ke se ke sa kgone le ho bua hai ke tlabe ke lo gola ho latela hore na ke sebeditse jwang o tla bolo gola ho latela rona o sebeditse jwang mwekelesia o re tsohle tse fihlellwang ke letsola hao hore di kaetswa di etse ka matla hao haleluya ho ba le ngalo nya ba fumo yang ha o sa le bohlale ha o mosebetsi e ntongwe le ngwe re yetsa ka matla ka ofela ka matla hao ka ofela o santsano le ka nqena ho lebitla lebitleng teng raya ha o ka mogore ke keng raya ka teng lebitleng raya chaile ya fihla chaile ya fihla hona le nako ya gefu gefu gegenene hona le nako ya gefu gegenene ho bane ka gona re fete bohle plastiro sa ka hlolo sa Kriste mo emong le emong a putswang ho latela mesebetsi ya hae gefu gegenene kgutlo e seng felwane kgutlo ngwana yo ntate mokwai ha tswa mona o beile felwane o tlo boela kena hape fela ho na le nako ye tla re mohlang a re momamedi ke hantle e be ba nako e tlhatlhamang ga o sa mo utlwa nako eo ga ke e tsebe lena ga e tsebe le modimo ga e tsebe le nna go na le nako ka 9 o'clock ke tlabe ke etsa feelwane fela go na le letsatsi le leng leo tlabe re ga ke re momamedi ke hantle e be ba ke hantle ke hantle ke hantle gefu gegenene
1: halleluja
0: ke le taba ke o rena nako yeno ke lo robala nako o lo robala hey o lo robala hodima mesebetsi ya hao na o tla futhumallwa ke yona na o tla natefelwa ke yona ha re seke ra phela jalo kae kae ka re re phela ka go sa feleng lefatshe mona gobane ka gona re fete bohle phela setulo sa katlholo sa Kriste mo emong le emong a tla fuwa go latela mesebetsi ya hae ke tshwile ke tshwile haholo ke tshwile haholo
1: haleluya
0: tshenolo le yena o sa makatsa mona johanne bukeng ya tshenolo gaola mashome mabedi ya metse mmedi temaneng ya leshome le motse o mong
1: haleluya
0: o sa re ya etsang hantle a tswele pele ho etsa hantle tona we ya etsang hampi a tswele pele ho etsa hampi ya halalelang a tswele pele ho halalela hobane bonang ke phakisa ke etla ke tshwere moputso letsohong ho putsa e mong le e mong kapa mang le mang ka moo a sebeditseng ka teng momamedi mona re santsane re le nameng nama e santsane e nyakaza e ya nyakaza nama e santsane e tebuka nama e santsane e ikonka nama e santsane e etsa borata nama go na le nako yeo goreng fi go na le nako yeo re fitlhang caldisec go na le nako yeo re fitlhang qetellong moo re seng re sena go tswela pele strata se a felela go na le nako yeo strata se felelang sona seo se ke senkileng go na le nako o se felelang sona seo se o senkileng go na le mo o se felelang ga o etsa gantle tswela pele o etsa gantle ga o etsa gampe tswela pele o etsa gampe e ke ka re wa eketsa futhela gona le rebesa di-primer stof tseno thudi a futwa futhela hata exele ga o etsa gantle hata exele go se o se o kae phala e setlolola hararo e bolelang tšhaile alamo e setlolola e setlolola alamo e ba hakala botata gore ha re tsebena e tlalala o le o kae ke lo kae yena a se taba e rerwang ha se taba e tsejwang rena le monyetla o u lukisa ditaba rena le monyetla wa ho ntshafatsa kontraka lentse le bona le lona dinako di a supa baratu ba ka dinako di a supa e se fitlile nako mebuso ya lantshana batho ba tsuelana matla e se le mantsibua e se le mantsibua nako e ntse re sebetsa ngilaka ka sebetsa selageng ngilaka ka sebetsa selageng go lela la bohailane mantsibua ha re tšhaisa ka 5 bomme ba ne ba potlaka ba kena ladies motho a tlasa le mopudutswana nnake a ya hae a le mopudutswana e tlotsitse ka dimemesa tsena a itlotsitse ka dipons a ba iqale qalong jwale a itlotse le ka di eclipse tsena a re mascara hantle a re pushback ke mantsibua ke tšhaile o ya hae o ya itlhopha o tloa mosebetsing o ya hae o a itukisa gobane o a tseba gore o ya hae o batla lotlha gantle hae bebile o ke e balang e re ba nang le tshepo eo ba dula ba itlhwekisa ka mehla ke nako ena e re lokelang o itlhwekisa gobane ge ntse re bona metsetso a e sa leyo di hora re sa leyo ha re sa leyo a re ke re bua nnete fela na o utlwana le moaisane wa gago ha e ba utlwana le ena ya ntlo e ka nqela go yeo e pela gago na le a utlwana motse moona go phelwa ka kgotso go na le motho yo mongwe e tla re ga o tloa ka tlong ya gago strateng se mo o dulang ga o tloa ga o thabile ka nnete o jele ga e se ka tamatisoso ga o tswa go kopana le ena utlwa e ka e kage dijo tsane ga o sa utlwa monate wa tsona pelo ya o se sulafaleletso se o sulafaleletswe ke leeto gobane fela o bone sega sa gago o bone motho o sa mo rateng thabo yane ye o neng o e fumaneng ka tlong ga o tloa ile o se o kopane le sega sa gago ke nako tsane tse boletsweng tse profitilweng gore batho ba tla fetoga baikgabi halleluja a kgotso ga e sa leyo empa ke mona go tlhalosetsa go kgothatsa gore le boemong bona boo le boemong bona boo modimo o ntse a re mmeletle re lokise ditaba gobane e ka kgona re fete botlhe pela setilo sa katlholo sa kresete moo e mong le e mong a tla kgola go putswa a tla putswa go latela ka moo a sebeditseng ka teng ya mmakatsa bebele e se e re ya etsang gampe a tswele pele go etsa gampe ya etsang gantle a tswele pele go etsa gantle halleluja ena o atla ka pele o tshwere moputso letsogong go putsa e mong le e mong go latela ka moo a sebeditseng ka teng go tshwa bebele ga o tshwe nna jone jalo go na le di-conditions terms and conditions go na le maemo legodimong re a ya ee ka ntle go na le ba tla kena ka ga rona le ba tla sala ka ntle a ke re iketse sefe a ke re sefe mona go tshwe ka ntle go tla sala dintšha baloi halleluja baloi jo ka ntle o tla sala dintšha o sale baloi go sale ditlhola jo ka ntle e le go na le nako yeo go tla kwalwa go lo sefuwa motho ga a kgethwe ke modimo ka sebele no motho diketso tsa gae di mo supa moo yena a sebeleditseng teng ke diketso tsa ka tselong supa ketso tsa ka tsentseng ke di etsa ke sa le nameng mo ke sona lotlolo sa ka salmati sa lehodimo salmati salmati la lehodimo ke mpa ke batla ho tseba hore na ne ntse ke nahana hore ha re sana monyetla ha re se re ntse re le lefatsheng mona ho lekane kathe ae monyetla o ntse o le teng wa hore dintho di fetohe kannete kannete wa tseba nakong eo motho o ntseng o le monate bophelong ke bua nnete ntho engwe le nngwe dintho boholo boholo ba nako dintho ha di itle ka mahlong a rona ha di itle ka kelelong tsa rona ha di itle pelong tsa rona re nagana gore re dutse re dutse re dutse go na le nako re tlo theoa go na le nako re tlo theoa moekelesia o re gopola mmupi wa gago
1: aleluya
0: matsatsing a botšha ba gago go ya seo fitlhe tshiu ya tlokotsi ye o tla re ga ke sa kgatlhwa ke yona gopola gona tsena mmupi wa gago matsatsing a monate wa gago o sa ntsane go le monate gopola mmupi wa gago monate o o phelang gona jale o ka o phela le ka nkgane go lebitla aa ga ke re ona wa bo savana ga ke re ona o mankokosane mamela gantle bibele e re wena ya sebedisang savana e ka wa iketsa wena ya sebedisang mankokosane e ka wa iketsa wena ya sebedisang leshala kapa mkomboti e ka wa iketsa o re bona ke tla ke phakisa ke tla ke tatile ke potlakile jwale ga ke tle fela ke tshwere moputso letsong go putsa e mong le e mong go latela ka moo a sebeditseng hei ga o seba seba tswela pele o seba mosebi tswela pele o seba mosebi ga o soma soma soma mosomi ga o soma soma ga o seba seba ga o rohakana rohakana o tlhoya tlhoya ga o loya loya o loya gore fakane gobane nqalong ya bafumo o yang ga o sana nako ya baloi ga o sana nako ya ditlhola ga o sana nako ya babolai ga o sana nako ya mashodu aa ga o dietsa gona je o tlho o dietse ka sefutho tlalajele bothata ba tsela ke gore qetelelong ya leeto lona lena le re leng ka gore lona le re sa tsebe nna re lo felela kae gore na boto e tla tšhentšha e tšhentšheneng go na le nako yeo boto e tšhentšhang e a ngola mane gore 27/02/1966 date of birth e be e re diet tsatsi la go falla la ka santsane le le vacant santsane le le spacious halleluja la o santsane wena o ntse o nkutlwa go na le nako yeo boto tlhogong tsa rona e tla ngolwa e tla ngolwa go na le nako e letsatsi di dikelang boto ya tšhentšha boto e tlo fetoa gopola mmupi wa gago tlhe ngwanaka matsatsing a botšhaba gago ga se o fitlhe tshiu ya tlokotsi yona e atla e re barwetsana ba batle le bahlankana ba batle ba tla tlhaa botšhabela ba le ba bophiriba tsona nako e atla ke bona ka e se e le teng wena o lehlonolo o sana le monyetla wa gore o lokise ditaba ke bua nnete monyetla wa gore o lokise ditaba o sa ntsane le teng o se ka mamela gore motho wa nama le madi o kala a o beya kae e ka nna montse otho yao o se o tlotswe wena o le tawa tawa tawa tawa tawa wena o se tlhola tlhola tlhola tlhola wena o moloiloiloiloi a se ka mamela motho ya ntseng a o ahlola gona jalo tla ahlola ketso tsa gago pele kwana phambili ga re fitlha boom gateng 20 minutes to 7 metsotso masome a mabedi re haba kapa re habile hora ya bosupa tatenkese tate poltene mes tshwantsho me baji e se le 22 e se le 22 santsane ke ra leqhamo halleluja gobane ka gona re fete bohle pela setulo sa katlholo sa kreste moo e mong le e mong a tla putswa go latela mesebetsi ya gae re tlo ya pensioneng go botlhoko wa kakang ga ula wa sebetsa wa kena mokoting wa sebetsa wa ganna tekesi wa sebetsa difemeng ga nako ya go felelwa ke mosebetsi e fitlha e be ka nnete o ntse robala godima sekepe ga ke mosomi gobane ke ntho tse re tlo kopanang le tsona ke ntho tse re kopanang le tsona o bona bete yo o robalang go yona gona jwale o ka lo robala le yona borokong bago ba o qetela o ka robala go yona borokong bago ba o qetela makgethe a o leng ona gona jwale ga o phela makgethe gona jwale o ka phela makgethe le ka nkane go le bitla o seka ba makgethe fela ka ntle ga batho ba o bona e be o ba makgethe o be makgethe le ka gare the inner man le ga motho ena wa rona a ka ntle a ntse a senyega motho wa rona ya ka gare a nnantšhafale halleluja e bane ka gona re fete botlhe pela setulo sa katlholo sa kreste wena ngwanaka motšha yeo ke dumelang gore o natefetswe ke bophelo le santsane le o tšhabetse gopola mmupi wa gago matsatsing a botšhaba gago go ya se o fitlhe tlokotsi kapa letsatsi la tlokotsi tshiu ya tlokotsi yo o tla utlwa o nyonya ntho ngwe le ngwe leng o sa utlwe le mong o sa batle go utlwa le monko wa machipisi fela katlego ke machipisi katlego ke machipisi ga re di-chips go na le nako yo o sa tlo utlwa o lakatsa le monko wa machips o utlwa fela re ya kona ga ke a batle ga ke di batle ntho tsena dimpe dijo se di gana o theoela nako ena e se e fitlhile ya gore hamba khaya ngwaneso ga se ditshoso re ba bone ga ba tsamaya bomme wa rona re ba bone ga ba tsamaya bobuti wa rona re ba bone ga ba tsamaya dikgaitsedi tsa rona re ba bone ba bangwe ba tsamaile jalo ka nnete ruri ga jele lehe le le leng go thwe ka nnete ka jeno lena o jele mooki a gothetse a re nna ke o jele tsatsin lena o nwele gabanyana tse pedi tsa lešhilešhile wa tseba ka nnete wa gothatsa e no ba dijo motho wa sa sa di batle go se o fitlhile nako ya leeto gopola mmupi wa gaotlhe matsatsing a botšhaba gago ikonke tebuka tanasa e tsa ka moo o tsamaya ka moo neuweng but don't forget one thing there is a race that I must run. There are victories to be won. Hallelujah. Ngwaneso, ha ke o tshose, ke bua nnete. ke bua nnete. Hona jole tsena ke nako. Ke nako. Ke kgoding ya botshelela. Fela ka yetsa kgodi ya pele. Wa qala ka botjha, wa qala botjha, wa qala qalong. Ke kgwedi ya botshelela, June. Selemong sena se re leng ho sona sa 2026. Empa e ka ba monyetla wa hao hore o di tlohelle di sa ntsane di tlohellwa. O di tlohelle sa ntsane di tlohellwa kapa di tlohelleha. Hallelujah. O ka di tlohella. O ka utlwa le wena hore o kgathetse. O ba nena ntsa howa. Tlong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang. Mme ke tla le imolla. Bona ke eme monyako mme ke a kokota. E ka re ha o bula ke tla kena. Mme ke lalle le wena. Di le kane dinako tseo re di phetseng re kgahlisa batho. Di le kane dinako tseo re di phetseng re etsa ho ratwang ke baheteni. It's enough. Nako e se fihlile. Nako e fihlile hle ngwaneso. O tlo theoha staging mona mo parlamenteng o ntse o bapalla matshwele. O tlo theoha mona mo ntse o binela batho teng. Staging. Nako no hlaha e ne la ho hlwella stage. O qala ho phela lefatsheng mona jwale. O staging, yes. Ba o shapela ditlatsi, ba o letsetsa diphala, ba o etsa medidietsane. O staging. Wa bapala wa bina ho monate wa tebuka ho monate ho lokile qepetsa monna ke tabeng ya hao qepetsa qepetsa ke nako ya hao but don't forget ska lebala hore letsatsi le atla letsatsi le atla tsatsi le atla ngwaneso tsatsi le atla tsatsi le teng la kahlolo, la bohale le la tshabo, la phethetso ya Modimo. Ha o sana reverse. Reverse o ka e kenya hona jwale. Ha o fihla pele mane. Ha o fihla pele mane. Ha o kena ka mokoting. Gearbox ya shwa. Gearbox ya shwa. Transmission oil ya fela. Ha o sana mokgwa o itshela hape o tsebe ho engage dikere. No more. Hobane letsatsi le atla. Hobane letsatsi le atla. Hey! Tsentse ngwe yetsa. Ha be ona le monyetla. Wa hore utlwe kgoeletso mohuo ona. Ona le monyetla o ronke qeto. Dikere di sentsang digena. You can engage the reverse gear. Whilst the gearbox is still in good condition. Ute eng game changer. Hobane ka gona re fete bo hlepela stilo sa kahlolo sa Christ mo emolemong. Atla putso ho latela mesebetsi ya hae. Ulala monna wa murui ale mollo maemo wa jang le bana beno maemo ha o ajwang le ba aisani ba hao family ya hao maemo a lona ajwang na ngwane se u bone ka kare ho bohloko hore o tlo lahlehelwa ke lehodimo ka lebaka la family. Hobane fela o sa batle family. Hobane fela o sa batle ngwaneno. A ke batle o bua maka. Hoseng hona. Hoseng hwa kajeno. Ka 1 o'clock. Ke bone hantle ne le ka 1. Ne la kifumana molaetsa o Happy Father's Day. Ke bone hantle ne le ka 1 o'clock. A se hore ke bua tjena hobane ke tlo. Ke tlo o blofa o di maredi yo no ngwane se wa ofela matsidiso o fetuile ngwanaka ke se o rihle fela ke se o rubaneng ke bua nnete ha be ke bua le shano ne ke tla re ee o ntshwarele ke a o thetse a ke o thetse ke mpa ke re ha e ba go na le ntho e re ka re gauhelwang ka yona la re se re dientse ga kana ke poelano bodibo kgotsa o thusa re thuse re boelane nna le wena o boelane le ba bang e be qetelelong re boelana le modimo ngwaneso gobane ka gona re fete botlhe pela setulo sa katlholo sa kereste moo e mong le e mong a tla putswa go latela mesebetsi ya gae you talk you clock you walk you register ga ona automatic promotion moraong ona attendance ya gao kerekeng ga seno e tla o kenyang legodimong gale kwana mme baji wa tseba mme setshwantsho wa tseba bo ntate potle di le ntate le a tseba ntateng kesi gale kwana go ne o na le ntho no thwe ke automatic promotion mme dipolelo o a tseba go ne go na le automatic promotion o ne o promote go latela attendance ya gago matsatsi o attendileng sekolong la o ne o ntse o itshebeletse matramputana ga selemo se fela ga o bitsa dimaraka o ne o fetiswa Gone are those days. Hana jole tsena motho le motho o khola ho latela tsebetso ya hae. Ha iyo automatic promotion. No ha iyo. No more. No more. O ka ya kirekeng wa separa seaparo. O ka ya kirekeng wa tshwara microphone wa bina di hallelujah, wa bina di hallelujah, wa bina di hallelujah. O pela qetellong. O lo fita ka pela setulo sa katlholo sa kresti moo o lo atlholwa kapa mo o lo atlholwa o latela diketso tsa gago ga o na tabana e bo moruti ya nang le phuteo e ngata ga kae taba ke rona o etsa eng e tletse re fumane eng tletelong ya bophelo bago o bone ka gona re fete botlhe pela setulo sa katlholo sa kresti moo e mong le e mong a tla putswa go latela mesebetsi ya gae o le tlhona le bafua šwale morenang go tloa jwale moya gore ee ba ya phomola mesebetsing ya bona mme mesebetsi ya bona e tla ba latela ya etsang gampe a tswela pele o etsa gampe empa ya etsang gantle a tswela pele o etsa gantle ya galalelang a tswela pele o galalela monyetla o sa le teng monyetla o teng monyetla o teng monyetla o teng monyetla o teng you still have an opportunity the opportunity is available hey, it's up to you Hey! Ipela. Ika khona re fite botle. Na banna. Nka shontse ke le makukuno tse, modimo ntshwarele. Na o ka shontse le makukuno tse. Wa itiba. Hey, wa itiba, ke itiba, re itiba. Hey, o lekane hle o khala o khala malapa a batho o lekane. Khala batho ba senyelwa ke mesebetsi ka lebaka le le melao. O lekane, it's enough. Time up. O lekane. Hey. Hey. Hey! Eh, hona ntho bohloko jolo ka lela metsutsu. Hona ntho bohloko ka jolo ka hoja. Hey! Ire bibele ba qeta dilemo tsa bona menyakeng. Jolo ba tati ba titima ho ya mabitleng. Hona jolo tsela ke simphete ko fite. Simphete ko fite ho ya mabitleng. Ke sho ho jane ba mabitleng ho no palamiswa jolo ka di taxi mona re palama mafofo ka ba ne re palama mafofo le mabitleng mane ke be re palama mafofo ho pitetsa hanwa ngqalong ya bafu lukisa ditaba tsa a o longisi ndaba tsa khono Yesu njengamanje khona manje sekuntambama mhlekazi sekuntambama wakithi sekuntambama Mama, sekuntambama. Baba, seliyashonilanga. Mkhulu, sesiphelile isikhathi. Nako, dinako difitile. Ibina difetuhile. Hobane ka hona re fite bohle pila tiro sa ka hlo sa Kristi mo emong le emong a tla fuwa ho latela mesebetsi ya hae kapa a tla ahlolwa ho latela e le ho ha lo ahlolwa hantle ntle re lo ahlolwa ke mesebetsi ya rona lo ahlolwa ke mesebetsi ya rona sibaka sa le teng ngena nawe
2: se bushoni
0: ngena nawe
2: Jehova
0: imene hantle metsotso re habile ho ra ya bo super 4 minutes to 7 I can turn it into spiritual meaning some few minutes before 7 o'clock few hours few months few years before my deadline before your deadline Seku se duze. Ku haufi. Ntate Modimo. Re kopa mahau a hao. Bana ba tsile taolong. Malapa a qhalana kutlwano ha iyo. Re kopa mahau. Modimo a rona re thuse. Ho fetuela ho wena. Nako e santsane e re dumella o santsane o re file monyetla re thuse ntate re thuse Jehova ka lebitso la Morena Jesu
2: Elinjengalo, ay, kosiyaha.

0: cool. Ali cool. Mmm. Ay, bo. Aliyo. Le tshwarelang. Lebitso le tshwarelang Aliyo. Ai. Timodimo ha se ngwana motho re. A kaetsa le shang. Ha re militle re lukise ditaba. O bua tsona. Hona le nako yeo le nna ke neng ke bona hore a khona e hana ka mariki. Ena ya mmokela e hana ka mariki kolo ene ke palameng. Ene hana ka mariki. Hona le nako eneng e hana ka mariki. Ka utlwa hare. Meletle. Re lukise ditaba. Ka utlwa. Empa he ha ke re ke se ke hapile moputso. Ei, Modimo waka. Kempa kere ke lebaletse ka morao ke ha ha malelo tse ka pele o sana le nako o ka ibina lo wena ka jeno o bina le tebo moloi ke ngwana ha
1: vito laka 2121 9956
0: plus 2 66 599 5 6 9 9 5 6 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 5 6 2 1 2 1 9 9 ka lerato ya phidiswang ka lerato ya phidisang ba bang ka lerato ha tloa hae hoseng kapa ha nka leeto ho ba bohloko pelong nako ya tsamayang empa nako ya kgutlang wa tata o tatela hae leratong leo a lefumaneng a ko hae hona jwale o tatele o ya hae o tatele o ya hae mono pela hantle e seng ka ditshotleho tsena e seng ka ditshebo tsena e seng ka ditshokelano tsena e seng ka mahloyo ana e seng ka dintwa tsena mo lo phela hantle o se tlala go na le batho ba phelang ka leqiba ha re bua tsena la le leqiba jwale ka gona re fete bohle phela tiro sa katlholo sa kreste o lo feta o ntse o le leqiba jwalo fela o ka feta e ka o fodile kapa o fodile ka tumelo o ka feta o fodile alleluya tate ke ngwana Aibo. Ai PCFM. Ke gona le nako ene se di tsakene dikere monna. Gona le nako ene se di tsakene dikere ke tsa mela fela ka kere le nngwe. Empa mo hau wa modimo. Oh, ile nkoetsa. Hey! Hey! Ke ne ke phela ka o rata le nna. Tsa le fatsi di ntaile. Ke fedile kutlo. Modimo anke tsa molemo. Modimo anke tsa molemo. Ka utlwa ka letsatsi le leng ha monna e mongwa modimo a phatlalatsa evangeli ya pako le tshoro la dibe. Ka motho ne se tswile kereng, dikere ne se di tswile, e se tshwetse di break pads. Dikitsi se di tabuile morao man marike a le siko. A ke a fumana karashi. Ka e fumana karashi motimposo mongwe. Ha ke re o ye teng, ha ke re o seka ya teng. A ke atla mona o tla phatlhalatsa dikereke ntate o teng a na eme ka pela sefatlho sa ka a e hasa ntho ena ka mosheba ka bona e phela moruti Michael Taelo Kodisana ntate bishop mareka bishop chief archbishop a ke mona o tla phatlhalatsa mabitso a batho ke mpa ke bua nnete ya nalane yaka modimo wa mosebedisa ka jone ke bina mogau wa modimo ke kwetse e kakang ga e sale o mphitlhela ke maketse fela ke nnete mme waka nantse a e phela taba ena ntate waka nantse a e phela taba ena empa go ba le mosebeletsi wa modimo yo modimo a na mosebedise gore e fitlhe tsebeng tsa ka mona le nna ka binapina e reng bitso la ka kajeno lengole ga e ba tsebe ya gago ya moya ya utlwa o na le monyetla kajeno gobane ka gona re fitse botlhe phela tiro sa ka hlo sa Kristi. Ke butse mehala. Ke butse mehala. Ei! Ei! Go bana tsa sile atla. La mahlokola mahlomola. La masisa pelo.

0: Jesus. Jesus. Jesus. Jesus. I'm close. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bina na we bina unto sa tu school and some mino. Why bina bina ina? Ole le pepe le tate. Lao se khaleke why bina. Mudimu haika o khaleke hakai. Mudimu. Utani mapiru. Hai. Ki mudimu. Hey. O kai bina bina na lo ena letsatsi na ka jeno o seng ona. Ona ona o seng ta sona sena sa sa letsatsi la bontate. Hallelujah. A gore ke nkem mamedi ke mmemo ye. Ke kopo be mo ye.
1: Ho tswa sa mo namdi.
0: Rato rato. Ka mo ha o ntate le kae?
1: Ka mo ha.
0: E ka gona re fete bohle pela stilo sa ka hlolo sa Christ.
1: E ka gona re fete bohle pela stilo sa ka hlolo. Empa ke ne ke re pele go bona ntate wa ka ke bua mantswana. Ke happy Father's Day.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: O bohlokwa hle monna wa Modimo. O bohlokwa senatla. O bohlokwa motlotsiwa wa Jehova. O bohlokwa wena ye o tlolo ya Modimo. Ke dutseng go di mahala.
0: Jehova.
1: Tate le tsatsi nena la bontate ke batla gore fela. Morena wa khotso modimo wa le go di a o phamisa ntate go feta mona mo leng khona teng
0: ke kokobetse
1: ka o di motso o hle a o ekeletse matsatsi a go phela go ba neng tabe no ntse ngwe yetsa o khoro molaetsa o re fa ngona sonta le sonta ha taba yeno o skaba wa enka ele ya lefela moreneng
0: iban
1: hona le motshaka o modimo antse nga o lutsetsa wona mmona o tsompa o lutsa ga ke titimile
0: haleluya
1: ke tsetile sebaka
0: yes
1: ore ke se ke salletswe ke motlhaka wa tlholo
0: ka nnete
1: ntate motho a yang tweng le sona ha le yang tweng ha le tsitisi ka letho
0: ha le tsitisi ka letho
1: o tsamaya antile sekupu sa metsi le dintho tse go yena fela go bana ma yang teng o a tseba gore o lolwana jobo bua tabe ena go seng o re bophelo ba motho lefatsheng ke ntwa o re matsatsi a gae a badimi jwale o tla o tshwere taba go seng gona monna wa Modimo e reng e ka gona re fete bohle ka pele go setulo sa katlhopo taba ena ya go re ka gona re fete bohle ka tela setulo sa ka solo moruti wa ka hoseng ha se taba fela yo batho ba e bona nye ka re ke nyenyana
0: ntate bishop
1: go bane le fatse mo ona ntate motho ha o ntse o phela o ntse o ngola buka e bile o ntse o sebetsa ne o sebetsa go bane o re ketello ya mosebetsi wa ka ke lokela ho fumana moputso e ka gona re lo feta bohle go sa tsotele gore na o mang o bishopo o moapostola go eng ba ketellong ya letsatsi re ilo feta bohle ka pele go setulo sa katlho mme mesebetsi ya rona ntate ke yone lo re beya ke yone lo re beya mo re lokelang go ba teng
0: halleluja
1: gobane gona tsena e kare ga re sheba ya ba re bona motho a sebetsa gantle ga o bona o le motle ka ga sitwe ga o ntate o fatsitse kgola ga o le go aba mono ka the mesebetsi yona ga e tshwane le wena but go se gona ei modimo a nthuse modimo a re thuse go seng gona ntate wa ka ge se ke ra ba magwaba
0: ntate
1: ke ke re be batho be tla re ketellong ya letsatsi ga phalaelela ga mong a bophelo a o bitsa e re ga o phepa buka o fumane ka gare buka ya bophedi o fumane lebitso la gao le ngotse moo gobale ntho re lokelang go e shebeletsang tate lefatsheng lena kore ketellong ya letsatsi mabitso a rona a tlhae ka gara buka ya bophedi and-e taba eno e etsala ga bonolo ga fela o ka dumela wa itumelela go tsamaya le modimo eno wa nka jesu go seng gona jalo ka morena le mopholosi wa mo ananela wa modumela wa re tsamaya le nna nkosi ba ba salanati gobane letsatsi lona le se le a dijela botlhokwa batho bangwe ba ditse menateng ya bona ko mametse gantle go seng gona moruti wa ka o bua gore ya e tsang gantle a e tsa gantle o feta ya e tsang gampe a tetiso o fetang gore ga e ba o tsamaya o tshwere savana go seng gona tsamaya o e tshwere savana ya gago o sa tsotelele gore na maemo ke a seng but go na le nako yeo ka yona e tla re ga o le tsenana e be o olelela dinako gobane bukeng ya jele o sa re go itsealo borena jehova nako e yatla go na le nako e tlang tateo ba batšha ba tlang batha ba tlhaya botšhabela ba le ba bophirima ba batla go upa lentswe la modimo batho ba keke ba lefumana gobane ba sentse nako ya bona menakeng le tlhabong go na le nako e o lokelang gore o ko tlwelele menate ya lefatshe o ko shebane le modimo wa gago o lokela o ko ikeka self introspect
0: ee kanne
1: gore na ke ntse ke tsamaya gantle pela modimo na re tlo o tsana bjale ntate re ya dikerekeng
0: ntate waka
1: but re kena ka ga dikerekeng ntate pelo di le makwebeng ka rebile re tswantse di le jwalo
0: ee
1: ke kana ntse re hatana re bile re tswantse re hatana
0: ke tsana le makaka
1: ke nna go hala wela ntate o sheba motho a pele ha hore le ka yena a ka utlwa gona le ntse lena le ge ha o shebe wena hore na le ntse le etla jeno modimo o bua le mantla tinde
0: e ka re matata ka pa maka uri kena ka metsing re tswantse rom
1: a o ntate e se re tsana le matata ke tsana ka rametsi tsala ha ke tsana ka ntle go nne puo e ka ka ha ke tswe ka harameng ke tsana re batla ge tswa ntse ge batla
0: modimo a re thu
1: Modimo a re thuse o seng gona ntata ka re sa ditshebeletsong ge ke re kena ka gara kereke re batla ba tega ga etswa ka gara kereke re tswe re chesa bana re utlwile lentswe la modimo gobane lentswe le ntate le tshwana le swabole e lweditsweng ka ngwa tse pedi le a tlhatha le lebisa kwana le tlhatha le lebisa kwana ko re na nako e le fitlhang pelong ya gago bibele tse re le a tlhaba le lo fitlha manonyeletsong a pelo because modimo re ena o tseba dipelo ebile o tseba le matheka a tsone gona ga ne re sa tsebe gore ntho o kgeng pelo e na le letheka
0: ntate mosimang
1: but modimo yo a re thuse o se re ke re be mofuta o ka fetwang o ka utlwang modimo
0: Kanne.
1: Gobane matsatsing ana ntate se re le nako ja mogago. Re ka ra extra time gona jwale ntate se di mathile le sela selile la wa phala ya lla. Ke se re kene nako ya extra time ene ka ra extra time ntate a phala ya lla ke ni fedile.
0: Ke nnete go.
1: Tlo ke la ntate go kopana le game changer nako e sale teng.
0: Hallelujah.
1: Ke lo ke la honga game changer nako e sale teng man of the match. Monne re ha kena khara boemo ha kena khara le bana le papadi ya setuwa ka ramotse e be papadi ya setuwa ka bakala motho a le mong ya dumetse go kopana le monna wa sefafano ya dumetse go kopana le Jesu wa Nazareta o sia mong ka fela ya ba mo be ya mo lono ha o tsamaya le yena ba Jesu ke le gentleman that waka ke o jotse ka mehla ke ha o ka ke Jesu a go eme mona ke a tla ke sa ya dinthong tsaka o ema hona mo lono mo mo tsileng teng
0: Hey.
1: Because ha itso khumetse. Ha itena kenye tsela. O kena go bana o mo bulela pelo re Jesu tsena, dula pelo nyaka, ke batla ba ngwana ha o ke tsama ishe ke wena. Moroka pinga mo tsare in tsel morena, pelo ya ka yose. Ebe ke la ene ke wena ka mehla le mehla.
0: Ka nnete.
1: E ka re modimo ka re thusa o seng hona. Da tla ke re o sa load ma radio. Maphelo a batho a fetowe gobane go na le nako yeo ke tla tlhoka go utlwa lentswe la jone but jone o tla ba
0: lesikoe
1: ka re jone a santsana a le tengtena a santsana a eme godima radio e re ga jone a bua lentswe la modimo modimo a santsana a mo sebedisa maphelong a rona ya ba re utlwa modimo ga se ra utlwa jone bothata ba batho ntate matsatsinyana ko go utlwa motho o feta go utlwa
0: modimoeyantate ka nnete
1: go utlwa motho o feta go utlwa modimo Nna ka re mudimo ka re thusa ra utlwa yena. Ka tsega sheba bona a jone ke mang. Ka tsega sheba bona a mosimango ke mang. Ka tsega sheba bona o yeme go dima eng ka po wa tere jwa.
0: Ka nne.
1: O bana mata tsinga na re se re na Luisa competition le dikgeke mona. Ke lo sheba bona mangwe teng le jwa. Ka twa o seng ho. E ka gona re fete bohle ka pela setulo sa ka so.
0: Ntate mosimango.
1: Miki mi sebeti ya rona e risha mo. Lo di mo bana ntata ha o ke no ka tsotso. ha o tsana le maponeshe mona mereng ha o jile maswao mona tse le mona ebe o re ke tawa fa 20 ranta o ntlwelle ke tsamba ba tsontse tsa tlola molao ba ke hodimo o lo tsena ka mesebetsi ya hao e ka ba tswa ka rutlo o seng hona ntate wa ka maphelo a bona a fetuwa
0: ka nnete ntate mzima
1: Bologwa ke Jehova sa ntata ka letsatsi nena la bontate.
0: Happy Father's Day. Modimo wa Simango mrana modimo wa khotsa re bolokele wena hle ntate o bohloko wa.
1: Modimo ha o yetse hantle ka
0: twa. Modimo tsofe ke o rata.
1: O rata ke nna ntata ka empa ka udimo o rata ke Jehova.
0: Jehova bokwe.
1: O bohloko wa hle motsoko.
0: O bohloko wa gatolaka.
1: Ha folo.
0: Ke o rata.
1: Ka twa.
0: Ambe.
2: Lord, I'm calling your name in the middle of the storm. Hear my yes. prayer tonight. Lenzo la kale fihle, tulong ya mohau. Ale kele finyele.
3: Halalelo msahau.
0: Bo bea mo yeng khotso.
4: O ruti jone itumele ko hlomphe le tsafing. La bo supa le sa singa phomolo ya Jehova modimo.
0: Khoso me waka.
4: Ebe mo ruti jona ke tsompa mo ipo wa yena
0: ke le ntse.
4: Ya ale tsareng ya tumo.
0: Aw ntate waka ntate waka. Happy Father's Day.
4: Amen. Amen. Ha ke se mphile mo ipo wa yena tsheleletso. Ke batla ho mathaka lebelo ke hlomphe mo mamedi mo rati mo thahaselihle mo khothometsi wa lena le nana.
0: Ntate Pohle.
4: La motimo halaboko.
0: Halaboko ntate waka.
4: Re ke mathe ka lebaka la hore ke batla ho tsipinya dipelo tsa batho.
0: Metheo.
4: Ke batla ho tsipinya metheo hantle.
0: Mm.
4: Ka la hore ke le tsafile le kgolo la bontate.
0: Halleluya.
4: Kuna nna morutishwane ke batla ho tsamaya le batho ba yang mabitleng.
0: Ei!
4: Ebe ha re fihla teng Happy Father's Day, who won Tataro?
0: That works.
4: There is your daddy to Toma, Murutus and Hore. Little shock. Let me tell up to Mahalabok.
0: Halibok and that work.
4: Not to Murutus and the Jas, never hurry. Mutimokila Samuna.
0: Go.
4: Tell how much my own Samuna. The fellas of a Melbourne Tatabar and Ronara Madiki.
0: How about you?
4: That's Hanan Navarre. Rona haban haba haba bambare happy father's day baba shabile re lo shaba mabi e ba re happy father's day e be ke ama tsamo rutu jone ke re happy father's day ho bontate bohle
0: hallelujah
4: ba tsapele bohle ba bontate hle mara ke ba tsa bontate ba tsebe hore ke di hloho
0: hey
4: le bitso la motimo ha le bo
0: hallo bo kontate wa
4: ka rutu mathe morutu wa ka ka lebelo le ke tlwaetseng ho mathaka lona e be ke re ka kgona botlhe re fete
0: ntate
4: tsa kahlolo mo e mong le e mong a tla putswa go latela mesebetsi ya hae
0: tjo
4: lebitso la motimo ha lebokwe
0: ha lebokwe ntate
4: jwale ke mathiswa ke polelo e reng e mong le mong tla kotula se wa se jetseng
0: ntate waka
4: ya jetseng koro tla kotula koro
0: yes
4: Ya jetseng sepinitšhi o tla kotula sona.
0: Eya.
4: Ka moruti wa ka ke a tsamaya le nna ke ipeya setulong se ke lokelang go dula go sona. Gobane bebele e ke e balang re ka kgona botlhe. Re fetse setulong sa kahlolo ya Jesu Kriste. Moo e mong le e mong ke rata taba yena moruti jone. E mong le e mong o tla ahlolwa o tlo putswa go latela mesebetsi ya gage.
0: Ntate wa ka.
4: Ebe tsamela se re tsang hampe ha tsole pele. Le ya tsang hantle le ya na tsole pele.
0: Hey!
4: Ka re mo mametsi a ka dula se tulong. Ya ba u tla bo temba sona.
0: Ntate bohle.
4: O ya tsa ka mo mo tima hloka nga se ka tse.
0: Mm.
4: O ba ne le bile ke ba la nyere. Ba ka me le sokolo le ho ye. Kobane jwale le ngwalala na le re ya mo le mo tla hlolwa ho latela mesebetsi ya hae.
0: Hey!
4: Re tsho jwale ke mathile ha ntse. Ya ba le nna ke ipe a setulong sa ka kholo. ya ba ke shaba me tsama ho ya ka
5: ntate wa
4: ya ba ke tsitsi nya
5: ah
4: ba se man ka ba ke tsinga ka tsho ba sing ha nna ke se ke lutse se tlo ho ba ne motho mo re ka khona bo o mpalele se mo rutse jwa ne ke batla motho mo mamedi ya nkutla hore we are included
5: ntate bohle
4: o tsenele se mo no ha o tshe ka khona bo hle
5: ei
4: jala re hloka o etsa city in le bitso la motho mahalo
5: haleluya
4: le jalo wa ikama ka hore na ha nna ke a se tulong so tshenke sa ka khono ha ke tsa ho tsitsa tseng jala jaje wa tla thupa la yona fa e wa tla tsa fula ka hlola e so ba se le bitso la motho mahalo
5: ntate wa ka
4: morutse jwane e ka khona bohle ke fit
5: eh
4: atla tseba hore

0: ntate.
1: Nako ke hlola ho latela mosebetsi wa hae. Moruti ba je a hlola ho latela ya hae. Ha hona ya tla re ke ne ke shebile mang. Lebitso la Modimo ha lebokwe.
0: Ha lebokwe morena wa ka.
1: O lokelang ho etsa moruti wa ka. Kore re ya ho Jesu. Re lo botsa ditsela tsa kgale e ka re shaba mo re weleng teng re tsebe ho baka.
0: Ka nnete.
1: Ke rata banna ba neng ba palame le jona.
0: Ha!
1: Ba skebe ba re, ke kgola ke ka lebaka la Jonas. Ba ra re rapele nyemolemo Modimo wa hae.
0: Ba rapele Modimo wa hae ntate.
1: Ba nyemolemo a rapela Modimo wa hae, mohlolo o mong, ba re mohlolo o mong, ka lebaka fela la Modimo wa hae le mong, sefefo se tla re kgutse.
0: Jesus.
1: Ba ko, di, lebitso la Modimo ha lebokwe.
0: Hallelujah.
1: Ebe di kronike yena hore. Ha se chaba saka. Ke ka sabaka. Ya ba futsa me khona sona. Na ke le motimo wa bona ke tlaba mame. Ke di tsala motimo ha le bo.
0: Ha le bo ko ntate wa.
1: Ke ke tlaba mame la ho latela se ba sentse. Ba ka re tsena na re ka khona re fete botle. Dilong sa ka. Moya mole mo ngatla a hlola ho latela mesebetsi ya hae.
0: Hey!
1: Le bitsa la mo tshimo halwa.
0: Hey!
1: Ke lo tsala ho ya ka hlola. Ke santse re tukisi.
0: Da de botle.
1: Santse sa na mo rutu jwane ka ro no re mo tshimo la mo halpa tsa fule nya hal. Jwala itse ko la hore na e ka ba mesebetsi ya ka kletsa re ka hlola jwana.
0: Da de botle.
1: Le bitso la Modimo ha leboko.
0: Ha leboko nta.
1: Ke batla ho matha. Moruti Johannes sometimes. Sometimes seng ka leng ke tsare ke sonta sa dikahlolo. Ke sonta sa re tsang bui ka tlhobo. Mo tsala le ka tlhobo ho ya. Ho ba ho ya ka pela se tulo sa ka hlolo. Jale te ha ka tsa ho ya tsa bui ka tlhobo. Jale a za le bo sarre. Le tsala ha le ka tsa ho ya tsa dintshotsana ka ofela. Le tla re lukisa ditaba.
0: Mele tle re lukisa ditaba.
1: Mele tsa mo rutse jana re le tsa di. Mo rana mo tsimo a le bile tsa. O rana ka tsa o dula di tsela tsa lona le tsa tsoma hantle. Le tloela malongkotso. Le tloela di tsatsa di tsere matsoeng a lo. Le go tsa tsa di tsa bona di a tsa. Jwa mo go tla go lokisa di tsa.
0: Hey anta.
1: Mo tsimo ra ke khahlo ke le fula mo etsa tshe.
0: Ka nne.
1: O pa ke ha ba kile bila sokolo ke di bentsa. Ke kala ba kala na motho mara nke tla lula le lona. A re ke tla ba le lona. O re ke motho mo leng ke nna motho mo leng tsitsenya gapetana senya botanka. Ke motho mo phoulela.
0: Haleluya.
1: Ke kala ba kala na motho mo ke tla le tima tsa mara ke tla la hlola ho latela mesebetsi ya lona.
0: Ee.
1: Ka re motho mo ka re motho a ka ntheibola. Ke mal pa mo rutu jana le bitso la motho mo halwa.
0: Haleluya.
1: Re lo tsala ho ba ka be re khutla le kgonya rona.
0: Ntate wa ka.
1: Ka le ba ka lana bo banna bo etsa tshias. Ha ba ka tsa be wa ka ratota.
0: Ee.
1: E tla tse masapo.
0: Ah.
1: Le mo ke mo ho bona hore.
0: Ah.
1: Le mo tsa tshias ha o bana na masapo na ka bo ya latela na.
0: Ho tsiba wena morena.
1: Ho tsiba wena morena.
0: Ee.
1: Le bitsa la motimo ha leboko.
0: Ha leboko ntate
1: Potlile. Ke a sona bile a makete a tshacha. A re nna ka nnete ha ke tsebe mong hati ho tsiba wena mora. Motimo a mo fa matla.
0: Jo.
1: Le bitsa la motimo ha leboko.
0: Ha leboko ntate.
1: Motimo a mo etsela sa matla re. Buya la masapo bo phela. Profeta la masapo bo phela. Ka mo dinga mati a buya lana. Mesifa ya kalala ho tshakelana mo kopu di jante tsa jwana.
0: Hallelujah.
1: Ke tsana rona re ntse re buela masapo bo pelona. O ba tsantsa se mo sebetsi wa motimo re ho ye.
0: Ntate wa.
1: O tsakala nkoro masapo a buela.
0: Masapo a buela ntate Potli.
1: Ke tsala bo tshimo ha lebo.
0: Ha lebo ko ntate wa.
1: Le mo. Ma tsenye karaka itse tsa hore. Ke saka motimo bo gotsa.
0: Ei.
1: O ba le jale ke tsake go kuile sometimes nana. Ha mo yo halala la ngola la moruti jwa nore. O ka khona ya monle ya mong. A tsetsa se tulong tsaka.

0: Kolo, moya mwen mata kolo la tola mwen sere tuwa hai.
1: Ndato wak.
0: Previ tola mwen jima halbo.
1: Halbo wakon ndate pote.
0: Mwen cheke se ba mwen jimo. Mwen jimo hasi mwen jimo alika kolo. Ki mwen jimo se ba mwen chare la. Because mwen se ba se mwen sa ha wotla se pe chouma.
1: Ah!
0: Previ tola mwen jimo halbo.
1: Hallelujah.
0: Rute jwane ki bata ho chao le sa. Ke matha ka le belo ho ba ke se ke le tsapile ke le tsabande le tsapile la bo supa le fitla mo rutshwane ke a thothome
1: ntatwa
0: ba se ba ke le tsapile mo timo a ile nga phomola a shaba me sebe tsi a matsapi a tsile tsi ke ka ba kana mo tsa la mare mo jadu tsa la tsela ntse ha sa koro ya ka mo ba ka khutla ka me ho ya ka ba ka botsa mo tsa ha
1: jo
0: tsiri tsa mo timo ha le bo Alaba kala uru mutimu isa ya roha ba seta ka go khotlo ya baka ba ikele matamatsa
1: ba ikele tsoma
0: ba ikele tsoma sa morutiso
1: ntatwa
0: morutiso ane ja ho fa mutimu ha ile mpolo tsala wena
1: ja ho
0: fa mutimu le tsela se se fa sa ha ile ho wena a o bona le ba le la fa ka ho fela ne a le tsotso ma bitso nga mararon tsa tele mo sala mo yo khalalela amen
1: ntate potleni o re dumedisetse mme o re dumedisetse mme morana modimo wa khotso wa o ekeletse le wena ntate ke ana netse ke kokobetse ke a urata
0: le la ke urata moruti wa ka ke a
1: kokobetse bo go ntate wa ka
0: amen

0: diphoso go bua moyeng.
1: Dumela Bishop John Muke.
0: Happy Father's Day, Ntate Nkesi.
1: Nele Ntate le nna kere Happy Father's Day go lona bo ntate kaofela.
0: Hallelujah.
1: Letsatsi lena go nna le re nna le rona re ke re itlhatlhobe. Re fetole mokgwa wa go sheba dintho jalo ka ha le lentswe le supang tsela kajeno le re lebeletse gore re seke ra sheba ditaba ka mokgwa o mosefane fela. Mme ke utlwa ke rata tsela eo Ntate Mokela o ileng ya re ga o batla go gaga ntlo ya ba o etsa moralo o tiileng fa o etsa letlateng e le gore le ga sesepo se ka sa fitlha sa o tla ntlo ka mat e se ke be yawa. Ke lemoga goba ga re nka ditaba tsa Modimo tsa lenyalo re ntse moralo ka gare go lesabathe moo lesabathe le fitlhang le tlhoka maatla ga ditsunami tsena di fitlha di ntse di tsamaya le mobu go fitlhela ga ntlo e ka taboa ya ba lelapa la ntlo le fedile. Ka lebaka lena ke rata ke nke mantswe a le jalo la de ke a kopanye le mmina thoko ga ke bua le lona.
0: Ntate wa ka.
1: Empa lona ba ratang.
0: Hey!
1: Ke re go lona ba ratang go phela mosepeng wa Jesu.
0: Yo!
1: Opolang tsietsi ya tsela e isang hai. Ore ke mmila o mosesane o haka mawa. Ke kgoro e isaneng e kenwang ka
0: matla.
1: Nonyana di na le matlo di dula monateng. Empa o motlhogo ya Jesu e ka salelang temo go rona bontate. Ke le mema ore e fetole le nke sefapano magetleng a lona le tle le shele dikano tseo di leng magetleng go lona. Moruti Mokela, go nna ditaba tsena ga se ditaba tse monate bane re iphetotse itau ka malapeng. Ba bang re thabela lentswe Happy Father's Day. Empa nnete go sena kgotso ka gago lelapa. Le ga go le jalo Happy Father's Day. Lerato le a boulela. A lo utlwi se bohloko e o phelang le ena. Lerato le a kanehela.
0: Hey.
1: Ha le kharume ha le bua le molekano wa lona.
0: Ha le hlokofatsa le hlekefetse.
1: Ha le hlokofatsi muruti wa ka ha le hlekefetse.
0: Ntate Nkisi.
1: Ha le bolai.
0: Tu.
1: Le lerato. Le na le mahau. La hauhela bana. E hauhela molekane. La hauhela ba o phela le bona. La hauhela ba o kerekan le bona. La hauhela ba o sebetsan le bona.
0: Datua.
1: Ne ka jeno. Nna le lona bontate. Re inkele sefapano mahetleng a rona. Reke re shele dikano. Le o re leng ho tsona.
0: Ntate Nkisi.
1: Bomme. Ratang. Bana ba lona. Bomme. Ikokobeletsaneng. O e mong le e mong.
0: E.
1: Le mpe le tsang. I kokobetse tlasa banna ba lona.
0: Ntate Nkisi.
1: Le hore le tsebe le kokobeletsa ho bona hobane e leihlo. Ha hona hlooho e ka tiyang ha bomme ba ke ke ba tshwara thipa ka bohaleng. Makeng. Bophelo. Ke Jesu Kristi. Ho tloha kgale le melekong e tsamayang. Empa batho ha ba lemose. Re a le lemosa, re itemosa re le bontate. Ha re rateng balekane ba rona.
0: Ntate Nkisi.
1: Ha re se keng ra halefisa bana ba rona. Ka ba hodisetse thabong le legatong la Modimo. Le lona bana. Utlwang batswadi ba lona. Le hlomphe bo ntata lona le bo mma lona.
0: Ntate Nkisi.
1: Matsatsi a lona a tsatsi le ho iketseha lefatsheng. Leo le neilweng ke Jehova Modimo wa lona.
0: Hallelujah.
1: Le re a tseba batjha le matla. Le se la ba matla a ho tlohela batswadi matla. Le se la ba le matla a ho tsuba dikokeine. Le se la ba le matla a ho sebediswa hampe ke boradipolotiki. Le be matla a ho sebeletsa Modimo wa lona. Hobane ke yena a itseng ho lona tlong ho nna lona botse.
0: Ee.
1: Ba kgathetseng.
0: Halleluja.
1: Ba imetseng ke sa le dimong.
0: Halleluja. Halleluja.
1: Dimo ya matla o e. Lentswe la hao ke bophelo. Ha le ke le dume ka dikelellong tsa rona. Re sebetse ka ho ya ka moo ba tswang ka teng. Re baleye kotlo ya hore ba sebetsang hampe.
0: Ey!
1: Ba sebetse ka mahat. Re inehela wena morena. Bophelo ka ofela.
0: Ka nnete.
1: Re isetse thato ya hao. Itshebeletse ka rona.
0: Ka Modimo.
1: Re a ikokobetsa ho phahamisa boholo ba hao. Mahawa morena wa rona Jesu Kristi. O re matlafatse re be le mohau. Ba le ka nna. Ba neng ba rona. Ba haitsaneng ba rona. Ba sebetse mmoho le rona. Ba kereke le rona. Ba ditong a mararo la ntate le la mora le la moya o tala le la. Amen.
0: Ntate Nkisi, Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day, Moruti wa ka.
0: Ke o rata wa utlwa?
1: Ke o rata.
0: Ntate Modimo a beloe. Hallelujah, hallelujah, ntate wa ka. Amen.

0: kobe moyeng khotso
1: khotso ntate mokuti wa ka
0: khotso mme wa ka
1: o seng hona ke kopa ke kale ke re happy father's day
0: hallelujah ke a leboha
1: ka nnete letsatsi la kajeno ke utlwa ke hlohonolofetse haholo hore ebe letsatsi la kajeno ke re Happy Father's Day ho ntate moruti wa ka.
0: Mme mathipanyana, ke a leboha hle mme wa ka, ke leboha.
1: Ka nnete o bohlokwa ntate maphelong a rona hobane letsatsi la kajeno re tseba ntate Modimo tje ka lebaka la hao. Mme o ntso tswela pele ho nosetsa seno se ileng wa se hloma. Mme hona jwale se hodile. Empa o ntso tswela pele ho se tshella metsong ya sona. Ntate ka nnete re a leboha haholo ka bophelo ba hao. Ka nnete ke kopa le nna ke kene dieteng ebe ke dumedisa bookamedi ba seyalemoya. Ebe le bona ke re kaofela ha bona ntate Modimo wa ba etse hantle letsatsi la kajeno. Ka nnete ha ke kena sehlohong sa hao se reng fela e ka kgona re fete bohle pela setulo sa kahlolo. Yaba ditaba tsena kaofela ha tsona di ntlisa hore ke tle ke fihle ke bale taba ena ka mane ka ho tshenolo di thwelefe. Ebe yona e re kanto bona bafu ba banyanyane le ba baholo. Ba eme pela setulo sa kahlolo. E re ya ba ho phetwa dibuka. Yo. Ya ba bafu ba hlolwa ho ya ka mesebetsi ya bona. Jwale taba ena ebe e re ho nna. E le hore hona jwale ke lokela ho fetola seo ke ntseng ke se ngola ka hara buka ya ka. E le hore e tle re nakong eo ke fihlang pela setulo sa kahlolo. Le nna buka ya ka ya be fetohile. Ntate Modimo a sa sa shebetsa kgale. Empa ke se ke fetohile ke le ngwana wa hae ya motjha.
0: Halleluja.
1: Hei, ka nnete ntate. Ke a leboha letsatsi la kajeno ke utlwa ke hlile ke hlohonolofetse ke bile ke re ke sheba nna ebe ke tlo fetola nna ke fetole buka ya ka e tle e re ntate Modimo ha ke fihla ho yena ebe o fihla a phetla leqephe le letjha ebe o re well done my son.
0: Hallelujah.
1: Annete ntate ke a leboha letsatsi la kajeno.
0: Oh,
1: tsone lo fetse ha holo ntate ha re be le letshare le monate ka ofela ha rona re fatswa re sa ya dikirekeng tsa rona ka ofapana ho seng hona ntate re tletse ka matla.
0: Oh, bathung me matipanyane
1: ntate
0: re a leboha mme utlwa
1: se a leboha ntate
0: ke o rata mme
1: ke a leboha ntate
0: jo ba bokwe
1: thank you
0: amen amen o ka kena luena ra kena le kunutung le morena re mmolella tsohle tse re gathatsang tsa lefatshe ke kopa o beye moyeng kgotso
2: mo hlanga wa modimo ke o di bisa hoseng
0: kgotso mme baji
2: ke kopa tsharelo
0: haleluya
2: senka le bisa la morena Jesu
0: haleluya
2: ke di ke pa tsarelo nda ke lentse le na letsa bona
0: baby
2: ke tsene na letsa bona ho tsene ke tsene mo ke jang ke o di medisa magatsi wa ka ka di tsala morena Jesu Kristo na sereta ho tsene ka wena nda ke ntse le ke hlompe ke di medisa mo ifo wa ena tsebeletso ke hlompe mo rati mo tshedi mo mamedi wa lena lena neo para ke ho seng ke le di medisa ka le bitsole le holo le bitsole bo lukile mo phelo baka e leng le bitso la morena le mo pulisi wa ka e leng morena Jesu Kriste
0: haleluya
2: ke tsho ma bona ntse ke bua le
0: yema
2: re ke ba tshu le ntse le tsa ha
0: baby
2: ke kopa tsarelo mo mamedi e re ke re Happy Father's Day ho ntate ba jipile ho wena
0: That's nice. That's very good.
2: Hallelujah.
0: So impressive.
2: Happy Father's Day.
0: Hallelujah.
2: I'm going to go to the house. Empa nnete ke gore mokatio wa ka a o feka go lekana gore o tle o motsebe gore ke modimo o tle o motsebe gobane ke mmopi wa dintho tsotlhe jale e begeng ka fetela go lona botlhe ga ke se ke tshile jalo
0: ke kopa o tseye
2: ga ke ne ke na pele ke fetsa go botlhe butle pele ebe ga ke qeta go tshwarelo go ntate baji ke bua le ntate bothata sentso wa bona ke ntate bothata mota ongwe motle morena wa kgotso a o tlhonolofatse sebatla a o etse gantle Happy Father's Day bo ntate ba ba tau ntate bothata ntate mogau ntate kgotso ntate botlhale ntate lereko bataung bana kabao e leng bo ntate wa ka nameng ke re modimo a letlhogonolofatse bana ba moleke ntate bothata ke ene o ke seng ke setse le ena ga ke re jale ke ena e seng e le ntate wa rona
0: Ntate bothata o tsewa ke thusa ngwane o wa bathong ntate bothata Happy Father's Day
2: Eya. Ha ke se ke tshulo ya lo ho bona. Ntate John. Ke le hebe ke re Happy Father's Day ho wena.
0: Hallelujah.
2: Mohlanka wa morena.
0: Ha ke a leboha.
2: Ke go honola fatso ke Jehova. Morena wa kgotswa o etse hantle. A o ekeletse ditshutsa o phela hle.
0: Ke go kobetse.
2: A eketse territory ya hao. A o seka o fitisisa bohlale se tsholo ka bohlale bo tshwana le bo wakileng a bo fa morena Solomon ka letsatsi le leng
0: Hallelujah
2: a o hlonolo fatse le bantlo ya hao o bohlokwa mo ga tie wa ka te yo wa tsena go baneng ke tsikala ka ntate baji le balelapa
0: Amen
2: hanka ke thuto hore kana ko eng o tla fumana hore ke a shine ka ntle ka mona ka baruti ba rona metswalle ya rona le bomang le bomang fa thagi e le hlokolelapa ne ke salang ke hore ha ke tlo re Happy Father's Day ho moruti wa ka ke sa kala ka ntate wa ka pele
0: e kholo
2: ba etsa pele e le baruti e le bomang ha ba lokela ho nka sebaka sa lelapa le bakala ka ntate jone le le kholo ke hore o tla fumana hore nakong ya bophelo ba rona ha re ikamaganye le lelapa ha re nke lelapa e le lentho re ba beya qetellong dinthong tsa bohlokwa re tsamaye le kereke tsa rona re tsamaye le metswalle ya rona re tsamaye le megatlo ya rona re tsamaye le botlhe ba re potileng gobane re tseba gore re bomangmang ga o letsa molodi fela batho ba o apara empa re ke jwetse le momamedi gore go na le letsatsi leo ka lona go tla ba le nako yeo bao botlhe kaofela ba utlwang lentswe le reng e be ba re ga ba tlameha go thusa kapa go bua polelo e be ba re ge emetse go utlwa pele gore na lelapa le reng lefelele o sa kangwa letseba ga o sa le gantle le selo sa ka ngwa le la shoko ha maemo a sa le hantle ke le ka hore ke re ho rona bohle ka nnete ha re ile le shoko le lapa go sa tsotelle hore na ke hatana ditorong ha kae but le lapa ke le lapa le lapa ke ntho ya bohlokwa ha o so kula o so sitwa ho iketsetsa letho re tla emela ho tlo rena le lapa le reng ha o so thotse o tholetse ruri o robetse borokong ba o qetela
1: ba o bohle ba o re tsamaile le bona ba re remela ho ntlo hore na le lapa le reng ka hona le lapa le bohlokwa haleluya
0: hai hai hai le ha o so etsa etse kotsi tlokotsi bohlokotsi leng
1: tshitso
0: phatlalatso ha e etswe marang rang le lapa le ya so tsebiso
1: haleluya Hallelujah. Tsholeng tumele hand that ke re hle happy Father's Day ho bonta te bohle. Ba modimo a intseng ho rebe ke bontate. E seng ka thato yaka. Ha ke tokolla hore na bontate ba feng. Empa ke re happy Father's Day ho bontate bohle. Le fatse ka bophara.
0: Hallelujah.
1: Molai sa ona wa ka jeno o tletile hore ba etsang hantle ha ba tswele pele ho etsa hantle. Ba ba tsang ha ba hampile bona ha ba tswele pele ba ketelong ya letsatsi ke bontate me re ananela ka mo modimo a kgethileng hore be ke bontate ka teng ka hona lo falang bontate se modimo a letse hantle modimo a le shebe ka lebitso la morena Jesu
0: haleluya
1: muruti ntumele hleke mo laifeng wa letsatsi la ka teng mo ka tshiso ya moya o halalelang o re baletseng teng epistoling ya bubedi ya mo apostola Paulo si ho ba Korinthe haolo ya bohlano ke mana ya leshome
0: haleluya
1: so uruti eish moya o halalang a ri imetsa ho seng
0: jo
1: moya o halalang a ri imetsa ho seng
0: jo
1: Mo re balle tsenda tse ene go hopotsana fela mo laita o itse. Go bane ka khona.
0: Yes.
1: Re shahe bofe.
0: Eish.
1: Pela setulo sa ka hlolo. Sa Kresti.
0: Ao Jesu.
1: Hore e mong le e mong ke moaka.
0: Mm.
1: A tle anke ho lekanang. Se wa sentseng ha sale mmeleng
0: Jesu
1: le haile se setle le haile se sebe
0: Jesu
1: e mo ne bonga tlanke patikane se ya e ya se wa sentseng ha sale mmeleng
0: me wa
1: Kobane mo apostola Paulo simo uri baletse ditswa batsena tse uri balantsa wa muruti ditswa mani mo waninga re hopotsa hore e fela re ya tiba
0: eh
1: eh
0: hore mohla
1: ntluena ya ka e ka motlotlwane e senyehang lefatshe e fela re ya tiba taba yao ha ya patwa Bohle re a itseba.
0: Me baji.
1: Gore mohlang ntlo yena e le mmele ona wa o phewa pereng.
0: Ei.
1: Mohlang ntlo yena ya ka e ka motlotlwane. E senyehang lefatshe. Modimo wa ka. Ke na le le aho le hodimong.
0: Ei.
1: Le aho le sa etswang ka matsoho a ngwana wa motho. Eish.
0: Ke
1: ba. Mayo halang dikhoshe. Mayo halang re le boha. Muruti, jalo ho seng hona re tsitsa ho diba setulo sa kahlolo.
0: Jo.
1: Ho hane taba ena ha re a ipatela.
0: Re a itseba.
1: Ke a itseba ntate.
0: Me wa.
1: Ke elelwa dintlha tse seng kae ka hara temana eo re balletseng yona mohlanka wa modimo.
0: Hallelujah.
1: Jesus, moyo o halalelang re a leboga ka lebitso la morena Jesu. Jesus. Re a elelwa hore hara dintlha tse teng tseo ke di eleletswe moruti ke hore temaneng ena e le nngwe fela go na le dintlha tse tsheletseng tseo ke di elelwang. Ntlha ya pele eo ke e fumanang kapa eo ke elelwang ke hore to bohle
0: yes
1: khona bohle ke tla saha ka pela setulo sa kahlolo.
0: Yes.
1: Kore ha se taba ya hore na o phela le bokoa kapa ha o phele le bona. Ha se taba ya hore na o morui kapa o mofutsana. Ha se taba ya hore na o monyenyane kapa o moholo na. Ha se taba ya hore na o dumetse morena Jesu kapa ha o ya modumela na. Empa ho ene nnete ke hore bohle.
0: Bohle mme ba.
1: Re tla hlaha pela setulo sa kahlolo. O ruteile kapa o sa ruteha. Bo se re tla hlaha ka pela setulo sa kahlolo.
0: Haleluya.
1: Mme taba ya o ile lokela hore le molaetsa o leka. Taba ya bobedi murutu wa ka e o ke yelelwang. Eish, ke hore. Setulo seo sa kahlolo. Go na le moahlodi. Jesus. Ha se setulo fela go se bitsang sa kahlolo sebile go na le a loketsweng ke sona mme setulong seo moahlodi ke morena Jesu.
0: Halleluja.
1: Jesu ke re ka iketsetsa molemo ntate Jona. Gobane mogolo ba rona is not all.
0: Yes.
1: Se dutse setulong seo se sa lokelang go dula go sona.
0: Yes.
1: Se betse ya rona ke go ahlola batho ba bang. Mosebetsi ya rona ke go supa batho ba bang ka monwana. Mosebetsi ya rona ke gore re keke ra etsa jwang bana gobane ba etsa jwang. Gantlentle re dutse setulong seo re sa lokelang go dula go sona. Seo e leng sa morena Jesu fela. E leng gore ke ena ka nako ya ga yao ga e so fitlhe but e a tla. Ke ntlhang ya bobedi gore setulo sena. Sena le monga sona moahlodi ke morena Jesu. Ntlha ya boraro morutu wa ka yao ke e fumanang ka gara temana o re baleletseng yona ke gore mesebetsi ya rona our work to matters mesebetsi ya rona e bohlokwa. Ha hona tsabana ya mofuta o feng e metla ka pa ene be but ke lokela ho yela hloko hore pela setulo ho yelwa mesebetsi. Mesebetsi ya rona e bohlokwa.
0: Haleluya.
1: Ntlha ya bone murutu wa ka yeo ke ene long ka harati mana ena ke hore e se patilweng di tla bewa pepeneneng. Fali fifing di tla tlhiso ganyeng e le hore tsa o re dientseng tsa o re ntseng re di etsa tsa o re tla tswela pele ho di etsa le fifing si primo re na hana hore a re bone ke motho gona le nako ya o di tla senolwa le tso ke di tla be wa pepeneneng ntha ya bo hlanwe o ke fuana ka harati mana ena ke hore ai re lokela ho phila hle.
0: Haleluya.
1: Ba nnete e tsela ke ho re philokela ho phelela morena Jesu. E seng ho ho.
0: Ka nnete.
1: Re ke bua ka ntlha ya ho qetela ke dule fatshe. Ntlha ya ho qetela eo ke fumanang ka hara timana ena ke hore. He. Letsatsi la ka jeno. Letsatsi la ka jeno.
0: Me ba.
1: Today is the day to prepare.
0: Ha.
1: Go haiba o batlaletsa tsila hore na ke neng jwa lo ka lukisetsa ditaba tsena ka lona ha se ho tsane ha se ha o feta o tsane se bekeng e tlang ha se go ding e tlang ha se le montse tlang ha tsena go e tlang ke ka jeno ke hona jwale.
0: Today.
1: E le hore nna le wena ba o re sana ge sana le phefumuloho ka jeno ge nna le monyetla wa go lokisetsa letsatsi la ka tlholo gona jwale. Mme go le lokisetsa gwa rona ke gore fela re nkela morena Jesu gona jwale ka jeno. Ge mo amogele dipelong tsa rona e le morena le mophilisi wa rona. Jale e re ge tla emela letsatsi lena. Ruti tsarena ke kitaba o re ba le tsimane ntshosa nka tsela e kgetheileng e re ha ka ba mamedi ha o tshitse hantle mo re ba dileng ke moelele sa ka mo bebele e ha tsang ka bena ka yena go bontsha gore e bo hlokwa ha kakang gore le tsatsi la tlhololo le teng la re tlang go dira di timana di ngata tse buang ka tabena re se buise go tse pedi se tharo
0: yes
1: re kire mo mamedi a e bucheng ra roma haolo tse se meteng e ntsha ga bucheng ba roma haolo ya le shume haolo ya le shume le ditemine Romans chapter 14 verses 10 to 12 ena le mantsu a re muruti wa ke tsha ka utisa dikala saka
0: haleluya
1: ena nyawe ke nyawe ka bopaki ena le mantsu a re ka mogwa o jwalo Romans chapter 14 10 12 ka mogwa o jwalo motho ka mongorona o tla ikarabella ho modimo bakeng sa tsa hae Jesus
0: Hey.
1: Ha ka ba mo mamedi ha inkho hantle. Re ke mo isa testament ya khale bukenya mo eklesia, khaolo ya le shimele le tsimedi, ke mana ya le shimele mo tso emene. Jona ba le makama ntsiareng. Hoane mudimo o sa tla o hoane mudimo sa ka isa mesebetsi yohle. Ka kholo. Hey. Hwa no tsime mudimo sa kaisa misebetsi yohle ka kholong.
0: Yemme.
1: Le tse patile nka ofela. Le ha ile sentle le ha ile tsempe.
0: Eh.
1: Jesus, dia ka kholong. Ke mo eklesi ya tshenjalo.
0: Jo.
1: Ebe mruti ya ka ire ke buisa ho Matthew chapter 16 verses 27. Ena o bua mantswe a reng. Go bana mora motho o tlatla ka ganya ya ntatai le manyoloi Jesus
0: Jo
1: bana mora motho o tlatla ka ganya ya ntatai le ya manyoloi a hai me mohlang o tla ne emoli emong ka tikanyo ya diketso tsa hai ha ke selo tlakaganya re nka nna ka bala tsenga ke re ke katelela sala ka buka ya o katela ka ha ro bibili e le buka ya tsenulo tsie tsenulo chapter 20 verse 12 e se ina le mantsu a reng ka nto bona ba fuba ba nyinyane le ba baholo ba me pela drone ha phetwa di buka ha phetwa le buka e nngwe e le buka ya bophelo Ni ba fubo se ba a hlola ka tsengo di le mbiti neo e le nka mesebetsi ka mesebetsi ya rona ka mesebetsi ya bona ke mpatsela ke re mumamedi Ntate John Moifo mumamedi situlo sa ka hlolo se atla re dumela ka pa re sa dumele situlo sa ka hlolo se atla se petsi sa ka parisa petisi sona seatla empa sa o ke se rata ke gore morena ke so ye o re tsama yang le ne o re buang ka yena ke le gentleman ke ka hore se re dinala mantsu nya reng bona ke ene munye ko wa ntlo ya ha o ke ya koko me ka re ha o hore ntselaka o lalele ndale nna ke tla lalo ke morena ke so ya tsondwa Ellen hore he keeps on knocking. Ke tsaba ya ha o ya hore na o etsa e ka ha o utlwe ka pa wa utlwana.
0: Eh.
1: Me ha o utlwile na wa responda na. Me o re sino responda positively ka pa negatively na. Empa se tulo sa ka hlolo sona se yatla. Empa se o ha se tshoso hle mo mamedi. Ha se tshoso wena ngwane se tsaba ya o ke nnete. Re tsuma la ka pa re sa dibele. Ha re sa le mmeleng wa ha re ha e ha modimo. Empa re sa le mmeleng wa re na le monyetla wa hore re phele. O sa re hle halalela ngo bane ke ya halalela.
0: Hallelujah.
1: Jesus. Morena ke sorry tse hantle. E sa ikahle ho seng hona re ka mong ka ile morena ile mothulusi wa rona. Sa modumela ra fetoha ra utlwa polelo e reng go bane sa gale difitile tso ge ding tsapetse motho ha le ho Christ ke mutu wa e motho re a dumela gore ka tumelo re fodisitswe re a dumela gore ha re modumetse o re tshwaretse dibe tsona ka kala leeto le letsa la go tsamaya le ena ya ba re tla kopana ya ba re bile sefela ya ba re mohlanga o re tla kopana ena ganyeng le bohle ba khotseng a bina pela konyana le rato e bitso la morena Jesu le boko sa nna le pala mohlanga wa modimo letsatsi la kagolo le atla Hari itukisetseng ha hona taba hore na maobane ke entseng ha hona taba hore na maobane o entseng ha hona taba hore na mamma o bana o hetse khona le taba hore na ka jeno nna le wena re etsa jwang
0: mme wa
1: ke bitse la morena Jesu Kristu le boko sona le fala mohlanga wa modimo na te fela ke letsatsi le bontate bohle ka le bitse la morena Jesu Kristu ona sa reta le bohlokwa amen
0: ntate botata ramlebuela
1: I'm going to go to the house.
0: That is being the petrol. That is being the petrol. On that work. Happy Father's Day. That is being the petrol. On that work. Happy Father's Day.

0: gathanetseng go na o mangwe e tswang ka nako efeng go na o moruti go na o a ruta fela go jotlha o nke tsotlhe tse o di entseng o sa le mmelengwe
1: kannete
0: o nke tsotlhe tse ntle le tse ntle but you don't know even because then they're going to pay for them. Abantu bayalibala. Ukuthi uThixo makathethileyo uthethile. UJesu makathethayo they don't know uThixo. Johanne Khawulani alishume lemitsimedi. Katumane namashume ama amane amitsi shutile namashume amane amitsi ikhubedi.
1: Eh.
0: Ore tikile le fatshini. Gore lefatshe le tlo go bolokega le tlo go pholoswa ka nna ga ke a tla lefatshe go tla asola lefatshe o reye mpa ya ntla fang nna ga ke moasole gore lentse leo ke le buileng ke lona e lwa moasola ka letsatsi la bofelo e lentse le tlhokeng bothego lelo le nnong kgona o ntlo nka e lanka leko phela au khatlaleke ntse ba o tsena ke sa tabena wa ne a tsena ke just ke ke ena le ntse ena le ntse le nna le ntse a tsula mo tlo ka le sa se mo sele ha tsena o le tsa tsena tsa tsuma ke mo ka le tlo ke ka yena ke tlo tsuma na tsulu ho ke ne ke ya ma tsena le ya ka ma tsena ha ke ka ma tsitse tswa ha ke phuru sitse ke tsa bana ba mo dire ho ya tsela ntse
1: Hallelujah.
0: O so pa so go bona go tsena. Mo sa u vela yo. Ba ke jono bona. Ba se kgone se ndeng ndaba le ngone lo go tsena. Ba phe mhlele. Ba ema ma. Ga o di ni tsheteng go so. Wa se ka mo le fatshe. O tsela a go nele le tsheng. Le monni e mong. Le monni e mong. The first moon. Yadi neki mudimu. Usanda seba hor. Bukilobo sa selimu. Usanda bukaraha namo.
1: Geneti.
0: Kwa nene. Aya nana yeso uchizi. Uchizi hore yana ikoma lisegi. La the first moon. Ukeki lenche mwoleo.
1: I'm going to go to the house.
0: The fun hidden hiking.

0: bua le nna ke ke be ke tlabela go tsena mo mushongo no dilo ka se ka e bolella ba thofela ba tswa bolella ya ba nna ga ke na tlabelo go yo mm ka na e bua ka ke ha ona kabe ntwa skola ka la go go tshile wena ba phaka tshukwe ga phaka tshukwe o ya zazi wena go tshina o njani mm ndo enda phakathi nga dzidzone ngale ingazo nga phana ka phakathi ulungi sento leyo uzokwazi ukubona ukuthi na uyaphi omnye nomnye umntu uyaziyazi senda dzidzona akekho umntu ukusaziyanye aphi emhlabeni ka uphila kakuhle uyazibona ka uyenza kakubi uyabona akukho umntu uza kuhlaya ukuthi into le uyenzayo ayalunganga nawe uyayibona ukuthi indlwene ilungile ngathesona masijonke se xa usukeninja nasuku hawuvuwa ntshanyana ngatizona uyayibona intshanyana yedla hawuyifashise mo nahayikalatwaqhaa kumzakethi hayikayentsentshempi utlabona ikayintena iswaba ithaba gutla go wena isentenikahlola le yona batho ba modimo ke sutetse monaka mona ga e batsele go go wena o ipone ona o swantse o ntlele e botsa swantse e bona gore ntsee go na le ntsho ente
1: kannete
0: o tla bona e tla go wena sentse ikokoetso ga go na le phoso mona le wena le wena ga o tlhoke motho wa ka o fitlang wa ditsela o hloke wa ditseba gore ntšhe ke etsangee e tlile ga ya loka nana motlanje bantwana ba ka theko ndithe kobo se ao banta kwetho se masebandelanese siqinise lenye elizwini nakathixo ngaphakathi kwentliziyo zethu kuba asiyovela nakethixo nakejono njengokuba ujesu athi ya wenza kakuhle makaphumele phambili wenza kakubi makaphumele phambili ngoba nawo kukuthena atsho njalo kuba uyazi ukuthi omnye nomnye umntu makayenza into uyayibona ukuthi na into ayenzayo injani na kutheni sifuna ukuthi sixelelwe kodwa nawe uzibona kutheni kuba nawe uyazibona ngamaso akuthi hayi ma into le ndiyenzayo ayilunganga ayilunganga hoha oh dadejona se happy father's day mtato wam
1: happy father's day
0: uthixo makangenze kakuhle uthixo makabusise nethamsaka mwanesohle siqinisele ndithi bonke abaphulaphuli hlendithi ndiyababulisa ngegama likajesu ndithihle mawaphunele phambili sibanda kwethu siqinisele kuba apha emhlabeni siyahamba njengoko sipho marhabana sitsho sathi hayi kusentambama liyawutshonelana jonga ukuthi na liyawutshonela umephi na uyenza ntoni ngeliphi ixesha na liyawutshonela wena useduze nojesu na ngawuzijonje kuqala
1: zijonje
0: kuqala semta kwethu
1: relebuile haholo ntate wa ka morena modimo wa kgotsa re bolokele wena re dumedisetse mme le bana ka lapeng ka moo
0: ndalejona na boima kube njalo semta kwethu se tikomaka ukwenzela kuhle ngwaneso na baphulaphuli bonke hle ndithi hayi ujesu kristu siyawusana nguye kuza kuna naphakathi
1: ngiyawurata ntate sehle
0: nabo kube njalo ndiyakuthatha sengantizonajehova
1: bobo ntate jehova bobo
0: amen mntakwethu
1: amen, amen.

0: 伯虎边牧音好走。
1: 亚历伯哈哈我们听见牧音的听说呢摩羯了。
0: 恩菲利威。
1: 我的摩托一手机器器加入那爱国的加加外那阿尔萨玛呀摩羯了路巴布内来放黑。哈巴迪梅拉欧巴库罗迪西加里迪索兰卡迪梅拉摩拉拉拉玛呀欧哈拉拉拉。
0: Hallelujah.
1: O le soho no no, babu lan di sebe sabana o uka si o maya o sebole la.
0: Hallelujah.
1: Molomo wa Jehofa o badile, mere o ukuinje.
0: Dede Philippe.
1: Memo ya mmelo, molomo wa Jehofa ha o badile o ukuinje. O go na o re na go na re sefo ha jwang. O re re tle re tseba o bona mmuso wa le godimo.
0: Ntate Philippe.
1: Mmuso wa le godimo o a sebeletswa, mme ga o tsene ka tsoto, ga o tsene ka gore na o mang, empa o sebeletswa ka mesebetsi. Godimo o itse tlogong go nna lona ba kgathetseng, mme ke tla le imolla.
0: Hallelujah.
1: Tsale rona re le batho ntate mmokela ge tsabe ge ntse ge complaina. Empa o itse re phele jalo ka dinonyana tsa le godimo re fe modimo taolo bophelong ba rona.
0: Ee.
1: Ha o gobetse ha o tsoa wa ipotsa gore na o tlo nka engwe e kopanye le eng. Empa modimo a itse mphe taolo bophelong ba gago.
0: Ntate Philippe.
1: Gona ge le batho re tletse ka di-complain, re sebedisa manyolo ya ditletse bona kwena ka o fela, ga ona motlha re sebedisa manyolo ya ditebogo. Go thwe, boemo bo dumela bo sa dumele o nne re wa leboga.
0: Ka nnete.
1: O robetse o sa ja, o sena se o se aparang, o nne re ntate ke a leboga.
0: Hallelujah.
1: Obane modimo o ntse ya bona empa fela a batla tumelo ya gago. O ipatlela fela gore wena o dumele gore yena o le modimo a ka o ntsha ka ga gotlho yo o tsamayang ka ga yona obane bodulo bona ga boa. Bodulo bona ga boa ka gara gotlho ga o dule go a sepega.
0: Ntate Philippe.
1: Empa go tswa ka gore na ya batlang go feta na yena o a leka go feta na kapo e tlile wa ithulela na jalo ka ga o tshwetla sa moriti wa lefu ga o dule e le teng.
0: Ntate wa ka.
1: E ke re monna Tafita o la ba le ditlhoko a roga Modimo.
0: O jalo.
1: A ba le maatla a o tlhola go le ata a iketsetsa tsa a di ratang ka setšhaba. Ya ba modimo o fana ka tatisa go folosa tshaba seo. Moshi o le a ba teng le ena gwa nna a tshwaro le mothathatso gobane ngalo ina ya ya leng go yona e ya halalela.
0: Ntate wa ka.
1: Ntate Jone Mmokela ga re ka ra bua ka modimo e ka ba ba ke ka qala dilemo tsena moo re qadileng teng ga ba ga ketelela mo re lo ketelela teng gobane ga re tsebe na re lo ketelela kae.
0: Happy
1: Father's Day ntate Mmokela ke re Happy Father's Day go bontate botlhe ba ga motsetse le o ke ikarabelelang go bona ke re Happy Father's Day go bontate botlhe ba gokaganang le motsetse.
0: Jwale
1: ke tle ka o basebetsi mmogo beo re tlhobang beo modimo a re abetseng mosebetsi o go o kopileng go yena ya ba o re kgethela o na wa o kgobela bapalami.
0: Halleluja.
1: Gobane a re a itsa gona re kopile mosebetsi empa ntate a re kgethela o.
0: Ke nnete tle ntate.
1: Jwale ke re bontate ba kgobang botlhe ke re Happy Father's Day modimo. Wa le godimo wa le kutlwa selo sa lona seo le dumetseng ke mafora empa o se o se go kae o tla le araba.
0: O se o se o kae.
1: Gobane re na le modimo ya utlwang re na le modimo ya sa re abelang go phela matlhomolong.
0: Ntate wa ka.
1: O tla re fa ka ara matlhomola modimo a le boloke le malapa a lona le malapa a lona ke tsile ke mo ho se tsaba se re se tsile gore re tla se fitisa mo se ya ntseng se ntse se boloke ke ke tlo re ke tlo go lo yeng se be se le tsana le tsana ga ntse ke se tlenehi o ba le modimo yena o ntse a re bona
0: ne
1: o tla re utlwa ne o tla re araba ka nako ya hae jolo ka ga o se dula mono o tsebe gore o santsa o hlwekiswa jale re tsebe gore modimo o ntse a utlwa ntate Mokela
0: ntate Philippe
1: o dumele gagolo le lelapa la gago le lelapa la PCF FM basebetsi botlhe motheiwa teng le dumele gagolo modimo a leetse gantle a le boloke a le sireletse a lefe sotlhe se e labelabelwang ke pelo tsa lona.
0: Happy Father's Day hle ntate Philippe, modimo a re boloke le wena le lelapa la gago le lelapa leno wa utlwa ntate.
1: Ke a leboga ntate Mokela, modimo a itlotsise mme re leboga ga ntse a re boloka ka bophelo re ntse re boela go utlwana.
0: Ke a o rata ntate.
1: Ke a leboga.
0: Jehova bokwe.
1: Thank you.
0: Hallelujah.
2: And let the King of Glory enter.

0: kikupa ube mu ye nkoso.
1: Dumela ntse.
0: Dumela moratuwa.
1: O selaga.
0: Ka mo ha wena.
1: Tete.
0: Hallelujah.
1: Le kikupa la kere Happy Father's Day. O ntate mohle. Lo wena ntate.
0: Ke le bua kati kati abuti ke to mo ke le ke le bua le ke le se ke na wa tsara le patsa ke jo ba utlwa
1: Happy Father's Day, daddy.
0: Father's Day, mami ke le bua ke le baba ga tsa
1: o bo sa o ka motong hle le bo ntate bo hle hle.
0: Hallelujah. Ke bua ka ntate
1: se le bua ntate modimo talong
0: se ke bua ka ntate supi ka mona.
1: Hallelujah.
0: Wa mutsonda re sipi.
1: Da David zale sala la fast.
0: Re ya di bo mratu. Ke ya di bo mratu ba ka mra na bul ke len na lautwa. Thank you too. Thank you boy. Au manaka. What's up? Hona le tabe ke sitwang ho iphapanyetsa yona hore letsatsi lena la bontate le fihla ho na le bao ba ntseng ba etsa ditlhopho le ditlhophisetso tsa ho boloka ntate wa bona. Ba bang ba beile ntate wa bona maobane, ba bang ke be gifteng, ba bang ke kgodi gifteng. Ho lokile baratuwa ba ka, rena modimo wa kgotso a letsetse ka ho loka. A thobe dipelo tseno tsa lona a fitlhelele mo rona re sitwang go fitlhelela teng. Watla Jesu, watla.

0: hape kutla hape le mme wa ka kutla hape mme wa ka kutla hape
1: bulela le ile na mama tiwe ke a khoshi a le taro ke a khoshi a maphelo a re

0: gore se amogetse nna kare ela ntate thapela mochesane ke a leboa ntate utlwa ntate jopile ena gore happy father's day ka nqena akanelelwa semodi ee ntate mogau ntate mogau tipanyana ee halleluja bos maketane kaofela bo mamaria ke bana bo maria utlwa a re diela dikgala jwan re diela dikgala mme majopi re diela dikgala ntateng kua sana re diela dikgala re diela dikgala abti bonang re diela dikgala a munumunu munu bankomanye ba gege basetiseo ya dikerekeng tlokologanye baratio ba ka gora ya borobong e setse ka metsitso e robedi sentse ke lebeletse relo relo relo relo basuka mapelaasika bakatlokiso basalawe basalawe basalawe kati utlwa aoka bona tetetla ba tsaetsa ka bona banaka o ka sala o itse ke happy father's day happy father's day happy father's day DJ counter force happy father's day hey after ba ke soto e sekotse o di maleja ka patla sa lejwe happy father's day What's on le batho ba banyenyana fela e leng bontate ba iphetotse bontate ba batho ba baholo ke tsho jwalo ka nnete go na le batho ba banyenyana ba etsang batho ba baholo ba utlwe bona ba banyane e le bontate ba bona bana ba baholo a ke tsa tsena ke a tsamaya Ai, Rilo! Rilo, Rilo, Rilo, Rilo, Rilo! Tseko hula ka thapo tsa lohodi mo bonaka. Seemo sa rona ke sa dula se tsena na. Ai, suga PC. Nyagaza, nyagaza, nyagaza, nyagaza ndo.
1: Let's go, let's go. Are you ready? Let's go, let's go.
0: Ezulwini silindiwe.
1: Can you do that?
0: Ah!
1: Let's go!
0: Ah!
1: One, two,
0: three! Tega, tega, tega, tega, tega, tega, tega, tega, tega, tega, tega! Yagas! Yagas! Yagas! Yagas! Yagas! Yagas!
1: Yagas!
0: Aibu!
1: Rishi baka mukusha!
0: Ei, yata bani.
1: Wana bose bose bose. Get out of here.
0: Siya mosaruna.
1: The spirit of the Lord. Hey.
0: Ki Lucas Maloma o re se mosaruna se ke sa bila se le jwalo. Ha ba ntate o sile ka tlung ka bo mme o le jwalo le bana a itswela itsamaela o sia o sa tsebile rona. O betere o sile ha o bulaya man. Ha o bulaya. Re ke thapelong tlo rapela le wena re tlo rapela ke re ntho re tsebang gore modimo wa rona a ke re tlela re le jwalo a gore re mobinele a gore re mobinele nna ke lo rapela ke tlo rapela re a rwana ke tlo rapela ke a hai ke lo bona katleng a re mobinele Ntate ya lukileng ya nang le matla ohle ra bo sa feleng morena wa khoso re ya leboa. O re thusitse ho fihlella mona re re ebeneza. Wena o le jola thuso, re o bone qalehong, ra o bona bohareng. Re ntse re o bona le qetellong ya lenaneo lena. Lenaneo lena ntate le hlotswe ke wena, rona re ne re sa tsebe. O le tsamaisitse o tlwa qalehong. O fihlella ka jeno e ba le rona moya o halalelang ho fihlella Kriste e tla tlatsa kereke ya hae. Inkele taolo mananeong ohle a tla latela lenaneo lena. Qala ka rilo ho ya tshomane qetellong ya letsatsi. Morena Modimo wa kgotso ipabole iponahatse tlotlisa lebitso la Morena Jesu Kriste. Rona re fetuwe bopaki ba hore o ya phela o teng. Wa baballa, wa sireletsa, o ya lwanela, o ya hlolela. Happy Father's Day ho ntate e mong le e mong. Morena Modimo wa kgotso ampolokele lona le lona le bolokele nna. Fihlella e tatalata kereke ya hae. Hallelujah.

the other one says ke madisebo e ka ga ditabatsana dikabuwa ke batho ba fitileng mono batswadi ba bangata be bana ba bona ba tswileng taolong fela ba leteng bophelong ba bona fela ba leteng bophelong ba bona ke hodisitswe ke mmewa ka a le momfela ntate a ntse a phela ha hona le mohlanga ke neng ke lakatsa hore e be ntate o teng le ha re ne re na le ho sokola ka nako e nngwe bana ba ikgethela ho hobosa batswadi ka dintho tse siyo ha qeta ha nkebe ke bone na busiyo le boteng ba monna bo etsa phetoho e feng. That is what Me Madisebo is saying.

0: I said shoot.
1: Mino o monate ka nako tsohle ho PCFM.

0: Wait a minute, wait a minute. Don't touch that dial.
1: Mino omo na.

metsotso ke le shome le metso e mehlano ka morao hora ya pele PCFM ditaba o diballwa ke Thato Mafantiri mo mamedi khotso letlole la ditsela le phethetse kwetliso ya matsatsi a mahlano bakeng sa basebetsi ba batjha ba ditifiso tsa tseleng ba tla romelwa ho sebetsa madibohong a fapaneng a naha pele ba qala mesebetsi ya bona. Kwetliso e file basebetsi ditsebo tsa bohlokwa tse kenyeletsang tsa boitshwaro tshebetsong ya ditifiso tsa ditjhelete, ditshebeletso tsa bareki, mekgwa ya pokello ya lekgetho le boitshwaro mosebetsing e le ho tshehetsa phumantsho ya ditshebeletso. Letlole le itse morero ona o bontsha boitlamo ba lona tsa maisong e sebetsang ya ditifiso tsa tseleng le tshepetso ya boleng bo hodimo madibohong nakong ena eo le itukisetsang ho nka mosebetsi wa pokeletso e le tsamaiso ya ditifiso tsa di-toll gate ho tloha ka la pele kgweding e tlang. Mekgatlo ya setšhaba e thakgotse letsholo la go lwantsha dikgotlhano le dipolao tse setlhogo tsentseng di tswela pele ka hara naga go tlhompha mahlatsipa le go kgothaletsa polokego ya setšhaba. Lebitsong la mekgatlo, monghaditankiso Phori o itse setšhaba se na le boikarabelo ba go ema kgatlhanong le dikgotlhano ka go tswela pele go rutana go kgothaletsa kgotso le go buella tshireletso ya ditokelo tsa botho. Phori o itse mehato e fokolang ya go qobella gore go latelwe melao ho kengeletswa ho etsa dipatlisiso ka motho pele a fuwa mangolo a modumellang ho ba le sethunya e kengeletso ho dikgotlhanong tsa setšhaba. O ekeditse ka hore bofutsana ho hloka mosebetsi le mathata a bophelo ba kelello ke tse ding tsa dintlha tse susumetsang dintwa. Phori o boetse a kgothaletsa botsetedi matsholong a ho ruta setšhaba ka bophelo bo botle ba kelello le thibelo ya dikgotlhano dikolong. Polelo ena e fanwe e le ho tlotla Mooki Morepe Santi ya ileng a bolawa ka Mmesa selemong sena. Ho tsa matšhaba, mmuso wa Amerika o re o tlile ho emisa tshehetso ya mananeo a HIV and AIDS a Afrika Borwa ka lebaka la ho se tshireletswe ha batho ba basweu. Le ha o le jwalo, mmuso wa Afrika Borwa o latotse diqoso tsena makgetlo a mangata. Amerika e re e etsa sena ho ruta Afrika Borwa ho itshematlela molemong wa hore e se e tshetlehe ka dithuso tsa Amerika. Ho sa le jwalo, lekala la bophelo la Afrika Borwa le re ha le so tsebiswe eto ena ka molao le hore le ne le se lentse le sebetsana le leano la boitshematlelo. Lekala le itse ditlhare tsa HIV di lefellwa ke mmuso e seng America. Ho feta moo, Afrika Borwa e tlalehwa e na le batho ba fetang dimilione tse robedi ba phelang le tshwaetso ya HIV e leng palo e hodimo ka ho fetisisa lefatsheng. Ho fihlela selemong se fetileng, America e tlalehwa e tsheheditse Afrika Borwa ka tjhelete e ballwang ho didolara tsa America tse dikete di magolo a mane tlasa lenaneo la PEPFAR. Iran e re e kwetse motjha wa Hormuz hape ka Israel e ntse e tswela pele ho hlasela Lebanon le hore America e hlolehile ho phethahatsa boitlamo ba yona ba ho fedisa ntwa mahlakoreng ohle. Qeto ena e phatlaladitswe ke bolaodi ba sesole ba Iran. Kgaso ya ditaba ya mmuso wa Iran e re moifo wa Iran o eteletseng dipuisano pele o tla leba dipuisanong tse tlilo tshwarwa ka jeno tlasa bokena dipakeng ba Pakistan le Qatar. Iran e re ebang Iseraele e tswela pele ho hlasela Lebanon ho keke haeba le kgatelo pele dipuisanong. Ho sa le jwalo, America e hanane le ditaba tsena ya re Iran ha se yona e laolang motjha wa Hormuz le hore dikepe tse 50 a metso e mehlano tsa kgwebo di atlehile ho feta motjheng oo. Dinaha tsena tse pedi di ne di ile tsa phatlalatsa hore di fihletse tumellano ya peo ya dihlomofatshe ya dikgwedi tse pedi e etellang pele dipuisano tsa tumellano ya moshwelella e fedisang ntwa. Re phethela ka tsa maemo a lehodimo. Lehodimo le kwahetse ka ho kgetha dibaka ho apata empa ho bata haholo dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya. Ho na le monyetla wa diperesente tse 30 wa pula e mona le mane le monyetla wa ho kgetheha ha lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ka maloting. Ditaba di fella mana, mamela dihlodi ya latela ha hora e le ya boraro.

Kena aus Alice Coltrane re sa le fapeng la ne la ditaba. Me pinyana he e hlaka dikosi ka mona. Ebe ba na Chucho Valdez, Mr. Tumani, Chucho Valdez. Ena ona tlamea o ntshitse dikonokono tsena ngwana mme. A se pinatse mamelwang. Fera fera jinan tlale mabaka. Ke nna le baga dikotsi department ya dikotsi re tla ka mona ka dikotsi Alice Coltrane a re fela Churia and Ramakrishna Churia and Ramakrishna mme pina ena ne ke rutwe ke kwakwa motho o tweng ke Tumelo Jacob Pastorius kwakwa mokwai ke a ntlamela pina ena yaba ke a enka ke mathaka yona ka e lahlela ka dikotsi e ga e le mona ha metsotso ya rona e le mashome a mararo ka mora hora ya pele mkhonyana Mr. Tseni le bo motswala ka mone ntse le sebeletswa bashana baeso ntse le sebeletswa amflopo tsa lona di ka hodimodimo tshwarang papa le qaleatla bashana baeso Tsaram papa le qale a ka bashana baeso. Ire ke nke Dexter Gordon a re fela modal move.

monate vozino ka nnete jwale mme wa haeba le ba monka he ba mo isa ka mono ka nnete gore a ye ka dipapading tseno tsa mopalofatshe a o bona mohlankana ha ntsa a bapala mme ka nnete o fitlhile ka mono ba FIFA ba le ba gaga etsa ena bakeng sa mohlankana eno e ditaba tse ding ka nnete ke lehlonolo ditaba tse ding di monate mba bona PCFM bona di moletsa lla le mokae le motse 40 kaofela ei what a wow.

Добре, після FM, що ми нахуй, які ми тут суємо, що ми, а ми відімо суємо, на камеру, гора, я, борар, 24 мінет, це авто, старий, коно, гантер, те, крупу, на це хубейду. Добре, після FM, це ці лага джену, які ли це ці лябунтати, Father's Day, я, які ли це ці лябунтати, Father's Day, добре, після FM, вона лябунтати, ви лонгоре, кане ти банка бій карабелло, на хаосі бубебе, холі буйма, banga bui karabelo ka nnete go ba bapale kagolo ya bona ya o fada ya o fadada ya o fadara ya ya o fadara e mabre pc fm ya o fadara ka nnete ka magodi tabela ka teng di role tseo ka nnete ba tshollang go di bapala ka pa role yo ba tshollang go e bapala le bontate ba yetsa ba banga ba yetse mabre pc fm ka mabaka o wa sheba o fumana ga ikhona na le ntho tse ileng tsa etsa la tsa etsa go mohlomonye mongwa ntate a fumana sa sa rulela ha ikwana a itujela bo ditropong mona mo eleng hore ka nnete o so bona e le motho a ntse a ipotela from moqomo to moqomo a gobala mono ba bangwe se ka ba jaja a o ba sheba o ba atamela o ba botsa ditaba ba tla o jwetsa gore tsela e ditaba di leng tsa mphetoela tsa sebetsa ka yona nako ngwe a qeta go felelwa ke mosebetsi kapa ke sa o fumane go la ba obenyana go la ba gobenyana ka nnete mme ka qetelletse jwale ke se ke baleile ke dula mona gobane hei ne se ke imelwa golo ko utlwa gore le kelelo mona e kage le dikobiso di le teng le tse dintse ngata mmabre pcf fm ba bantšhe willingly so kgethetse jalo ga kenke boikarabelelo gogang ga kenke boikarabelelo gogang mmabre pcf fm so ei dingata dintho tsena a se gona ba tlo jaja a se gona ba tlo ore tsena ba therege go bontate botlhe be e leng gore ka nnete banka boikarabelelo sentse re e tshwagege re a le tlotla ka nnete ga tseba gore ga bobebe ya ga tseba gore ga bobebe o ba motho wa monna ga o bobebe jalo ka o ntse o se bobebe o ba mosadi o ba o ntse o na le rolo tsa basadi gape ka mo go tshwanang mabre pcf fm se ntse re gale le bona le be e leng gore ka nnetene ba ratile bat ei ga ba obenyana ba iphumana a o tla loka o tla loka e ka go ka lokisiwa ditaba he ra gutlang ra ba monate ra ba ka o fela ga bonang gore dintho di tsamaya ka tsela e nepaetseng ya ga bona gore ntho di tsamaya ka tsela e nepaetseng mabre pcf fm taba tse dintse ileng tsa tlhage harabeke ena he mabre pcf fm ke mane mo e leng gore monga di James Madidilane ka morago ga sea setlhopha sa dijabatho a qeta go gapa mohopa leke o apile mohopa leke la season o sa tswa sea setlhopha seno sa dijabatho mabre pcf fm mme ka nete dile tsa ipetsa gore ratšhe o kamane ka nyeo o ya setlhopheng sa golden arose o lo sebetsa ka mono e le assistant coach re a tseba o ne ntse o na le manqoba mncithi o ne ntse o na le bokagiso diga

o tla sebetsa bangwe na tsho tlholono se ema bekeng tse pedi tse fetileng re bua le yena ona mona gore nya botlhano wa gabeke age tholang le shebelle o na le mfane ke mmoneng lapeng mono setlhopheng sa naga age le mafelong a na a sa tswa feta ebile ne bekeng yane ba le ba apala le kenya ga gabeke le mafelo a beke a ntse gane ke moshebile moshimanena ntse ke bua le chairman ke dumela go tla bula checkbook ke tlamolata bile ke eno ga ke ne o maema o ke ne ka mona ka setlhopheng seno sa sewelele ka mona ka mangaumi mabara pc fm mme ke ditaba tse bana te ka nnete ga bona ba bangwe ba bafana ba gona ba ntse ba tloa ba ya ditlhopheng tsa aforika borwa because e nyolola papadi ya gona boemong ba dikwena mane re fumana batho ba e leng gore ba bile exposed maemong a itseng a batlang a le thafo o feta a lapeng kwano mme taba eno ya re matlafatsa re shebele ditlhopha tse ngata tsa continent ena ya rona aforika mane papading tsa mopalafatshe wa bona bo moroko gae moroko dibapadi tsa bona a se dibapadi fela ba exposed modern footballeng ona ona o tla bobetswa ba exposed di-leaking tse fapaneng tse kgolo mo e leng gore go bapalwa bolo ya ona jwale ke gopola gale gale Neymar Junior a le Santoseng a sa batlo ya bo Chelsea di mmatla tse ding ya ba Brian ene a nao note ke mang Brian o banna tla opela lebitso la hae tla opela lebitso la hae ke se tlo hlalosa na jwang ke ke a hla hantle mona ke hlalosa ka mo go di batlang mo hlalosa ka teng jwale a tshware ke bane ba Brazil ba uina mo pala fatse ka 1994 ba le ba be mona ba le coach jwale a re la mona o ja wa tsama o ja wa tsamaya wa o bapala Europe mana ha o sa bapala Europe papadi ya hao e ke ke ya ba monate ya kalokalo mme a o ka Europe o tlo tla o thusa le naga ena ya Brazil gore ka nnete he ha o le teng o bobile exposed mo futeng ona wa bolo jwale o thusa rona gore na mohlomong re sebetse hantle ka tsela mo futeng wa feng papading tsa matšhaba so ke yona ntho eno e leng gore ka nnete lapeng kwano ga re ka tlhoka gore ga re ka kgona gore dibapadi tse ngata ge di ntshe le ga di ka Aforika Borwa le ga e se Premier League bonyane e be motsepe Foundation Championship ntho eno e tla re thusa golo mabra PC FM a the teng a se re ka kgona gore re be le dibapadi tse yang bo Europe bo America I think that tla tshogere re hlotse mabra PC FM a o e shebile moroko wa bona ga batho ba ba kutsi ba batho ba na ba kutsi ha o shebile DRC wa bona ha o shebile Ivory Coast le mona e qetelletse e tshitse mo bana wa bona ga e khona ene hape o shebile papadi ya dinaga tsena tsa Africa mane papadi tsa mo palafatse di le shome ona lwa wa bona hore ha ile hantle gepe ha e sa lokalo kalo a tshitseding a ikli ha ona gepe wa ha bo moroko wa bona ga gepe ona ho hangwa ba ha o shebile papadi tsa bona boholo tla bona go tse ba palang ho bo bekhane mo nono ba mmalwa bo asfar tla bona gore ke ba bedi ba bararo go feta mona e dominatewa team ya bona kapa squad sa bona se dominatewa ke dipapadi tsa Europe.

0: ke ne ke batla o e beile jang he mo tsela ke se ke ke ke u khutsisa hantle o tsela ile o tlile ga e beya ka yona o e beile jang
1: wala o e beile out of nowhere o na bua ka ka tsela ye hantle ditaba tsa hae o bua ka go tsamaisa mo ga ya ne pa ha ha twa mono o kena le go na mo khontsi ma tsetsa o na etsa naitse so le ena e obviously never sa ukuga na e

你拉手，对对眼不满意。Lei che camera di vista è un po' più

0: ajeno ke bontse hore mo bohareng babe ke mona ke ile ke ga ufa mane la no la sehlolong tsa leeto la tona kgolo Samuel Ntsukwane Matekane na henyane ya Botswana me ri le ga ufa ditaba tseno fela ga tla ke re tlotla ge dikoka le moetiwa ka hona ya le tsena yeo ile ngwa hao ka moga mono he ge ke re tlotla ge sheba ditaba tsena tsa Sakhu hem wena mo mamedi e motle le ha o le jalo ge ke tsitsena ga ke tsebena e hletsa tsin lena ya nduba ya ntobokanya ga ke tsena go baneng ha ntobokanya o sa gaule hape moetiwa ka ga ke tsena ho etsa la bang wena mo mamedi e motle ere ke tle ke khutle hape ke tle le yena o sa gaule hape ga ke tsena le baka lena la o gaua ho kana ka jeno na e ba kwa ke ntaba eno le ha o le jalo he ke ya tshepa hore mohlomong this time e tla loka la o le jalo he mo mamedi re tswele pele ke bontse hore lena neng lena la re a fatisa ka jeno re na le mohlomping kgetse monyalo tsa he ndana monyalo tsa re kwa mo yele monga ka ka mora o re be maganga nga re duba
1: anda de sotoka o ran ga tiki ki jare wan ga tin men le buru me so na monga ga ke buru di se bo ka me ga pisi di me se le nda se na na me di tate
0: ne te ke le bile a holo ndata ke ka di taba tsa rona mona mo ke bontsha mo mamedi go boga ba be ke mona re ile ga mo ga fa mo mamedi ditaba tsa leeto la tona kgolo na henyane ya Botswana mme jwale ke la ka ditse gore re ke re tlo di tshohla le wena ditaba tseno re ke re fumane gore na mohlo maikutlo ha o ke afe re qale pele ha o no mametse president advocate Duma Boko mona mo wa ningare o ile a ba thusa hore se a se fane sa bo president sa na haeno se tlolata tuna kgolo Matekane ha re ka letaba gona mono nda re menyalotsa
1: nda ke se se dikile ile a holo tsatsi hore be mo tsile menya ka go kire nya ga le tla bona le tla mo sentse tuna kgolo nyu go haile tswana a pili tse sa ke nda ke se se se le mo ile nda ke e na ya se fane sa mo sa tuna sa mo sa president ja Botswana mo tsene tsula la mo sentse tuna kgolo kwane tsela ka bona mo tsamo ba la pamphiti ena ya Botswana o tlile tsi e tlile go nna le go nna mo wa Botswana mo ya ditang di melan salsano le nya ta tlo di tsi e tlile la sa bua ka taba ena ka matsa go ntse ha di nna le nna yone empa he ha se mo taba e ntse ka hola mo taba e ntse ka shebe go bona Botswana le le se tlo di dinga ha tsa a mana ya nka tsa di dinga tso go tsana ya nka tsa
0: tienda
1: ke re go tsena le ntse mo ntse ke nna go tsena tade zwato ha u nga washeba ali ya Botswana ka pa nalani ya Botswana le bashutu tikini khwele mo tikile ya ka bona ba sakwana le ba kuina le makwa ho ya go na ke ma lupe wa tini u sasa nwa ke kwena i khotla e ba khabu i be mo sito ke mo go tsantse go bona jwa le hemo baba ke na ke ba bona ba go bona ntlo tsa e ba na po makgwa a ke nga theusa ho ya tsa se mpane ke re ke be hana mo go go go bona go gona le se thaba sa botswana ha ho re bona ba ke mpa ke ya go ba tswa le bana le ba futse di ba ka diteng tsa bona mo botswana mo e ba khatla le bona bana le ba ka tsa bona botswana mo e lo ba ka go pula ga de so thore ba mang le mkhombe kuna kholo le muntu abana ba ile hai e mo mkhombe ni kuna kholo bana ba ile hai u tloko shela ha u go shela ma banka ngo ho ho bisa na ke u tla kuma le sengwe ka sa bona le cheba halo ya bona ile fa bana mo ba go tsana nge le South Africa u no bona batho ba le mba puthuru hile bono bona ba go ba le mpatse ba go ba be a ditaba tsa bo ho ja e ba tsela ye o ba be ile ditaba tsa yena bo tswana bo eta pele ba lo se tlhoba go kopana sa South Africa ba itsa jwa empa ke re ba ga le nna ke bona go ba kgona go ba itsa jwa ba ne ba ile hae bona le ba tswana nda de ha ge go ha ge a mane ka dipo tsa ho ja haelane e tsile tse go bulele tso bona ba kwena re thewa hana bo ho ma go tse na tsalwa lo a go ta fitla mona mo ke teng so ino mo bana ba ile haile ga la ha ke ke nne go ka bo nda de so thole ba ma le ne ha bo tsana ka le ntse mo go Puso ya sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sabana, sab

0: ditaba tse ba di bile mo di tsale ka mosebedi ke nala tiri o khatswe ha ho le ditaba e bo bona a se ntse ntse ba tsona ya ho gomela nama ka ntle ho ho botswana ya ke ntse ke ho le ka jego wi se ke tso yeo e mo etsa go wala le mang ditaba go tsoka ka fatwa sala ka pa ne se se ma tshwenye ke re melana le fela taba bo tsoka mo tsonde le tsina ha go le yona ipopo go dia se tla hlabwa bo go bana le dibuso yo tsenda de so tho di tsoyalo ba tloe ke ma tsoya ba shebele tsa go hola phoporo tsa basu hana ba jana ma saka di a be tsini kwa se teng di a phokola ha ka tsana di phoko mo sele tsuo mo ke o di mela na lona mo tsonde le tsina o tsa tsa go pele di phoko di kwanga go bana hana ba le tsinga lo yena na mo go go di ne ka tsa South Africa because papa mo tsamo la ka kwala ma so ga mabo ma shebele le jinga ke di tsogore tsho ga mabo ma so ga shebele ha hona go tsibusho go tsana ma ne ga tsho tsho ba go di phoko ile re ha ba go bana ba tsinga bo ka ka go lenyane la from rida ga ba le ka hutsa mo jwa botsana mo ho tsama di tende ga ma shere ga mo la tiera nge ha hona go tsomba di phoso lo botsana go ntlafatsa di phoko ka mo go ile ka o fela botsana bere ba tsilo ho ka tsela dire ka ho ya le go tsama yana ha ke ya yana ma lana ke di bere ba ka o bona mo go tsela le tsona la timo ma wa a tsang ka ona ho di phofolo tsa ba se di ka tsirele tsa di se la micro chief le o ho ke ka ha ka la mo kwa lo go ke ke e le lo re mo go se se sa bua ke nakile na di ntho tsa ntse di tsela tsela le se ha e ka bo ka ho micro chief mo go re nyana ha ba ha fuwa mo go mo then thagae nga o tsena go tsama go rochi ha ka ka bua teng ka ba modueng o buela o bua mo se bua ka Japan so gemba si then thagae a itse mo tsela le ma di ntse di ha ka khatlana le tsona tsela ga e re se ba go le bom ho mla ya di ntse tsena na ke tsela di ka ka di tsebetsa ka mo go ba go mpe ba ka ba khatlwe ka di ho ye nwe ona ke ra ka ntse ntse wa mpe a ka bula le lo ga na ho bola tsela ka di tsaiwa mo se la ka pa ni ka ba sufu na rike botata bana ngene ba tsata ho re mo di be di tle re ka la ke sitse ho re ntate ke sitse ho mma molao botsana mana ho sitse ho mma molao ha ona mo tsaka bana e ka tsaka ka tsanya bana ka tsoko ka ka batho ka bo jori tsana mona ba o le belle ka ya ntse ho tsaya wo ya e ba mo tsende le tuna ra molao le molao wa mo tsaka sa mana ba la ena ba buile ba mo phatwa tsa ding ka ho tsitsa molao ntate ke ba ga ba ga tsikela maema bo tsana le tsitu mme la wete ntse de mo. Ba ba ba bu si bana hena ba iphapanye tsa ka mabo mo le tsitu ba tsana hena se na le tsaya ba ho ha tsiwa. Ke de ba bua ma tsitu ba bona e simola ho. E bo thata ba ne nna ho wan tsiwa ntse ke le go bula le tsitu ha ke etsa di khang. Ke ye tsa ka ho mola. Ke ba mo thata ka ma tsitu ka nne di ka ba ha tsi o khutse ja mo ke. Nke ba ga tsa ha le motho a tsiwa di ka ba tsa tsaka tsa simola ho. Thata ba le shudu mona ha re khom di mola mo jo nda to nalela ka mosanga mo a mo nele tsela mola o sa jile go na motho o wa mo seledi so ja ba tsena ka o fela ke ne ke tla di ntire le le tsena le ja fela ha ke bona go ha ja u kwa bu ya le tsena la di mine di ke mo tsena tsena go la di a tsahala mo tsena la di jamane go la di mine la go kwa ba bua ka tsela yo di tsena mo ka botswana ho bona ra o tsena ka ntse ka teng di nna nna mo go tswa go hona ke tsa haro yo ye di tsana mo yo mo di tsana di tsela tsa ntse ba tla tla ba se re tsana le sutu go ba se ka ha go mala wa mind and millions at ya le sutu mo nda di ha ba se ye ba itumela go tlhaka wa di ba bona ba ga di mind ka mana ha ba tsetsa ba nna ba ge di tsamane ha di tsaka ka kwa le falseng jeman ho sone ka tsa ke se ali ga le tsho ha se ali ntle tsela ha o wa se ba di le mantse ka tudi ka nna e tsa tshele ke nna ka ho ke tswe tsena ma ye ntla di tsela di go tsona ya bo be di ha tsa ho jeman Botswana president ma si si kula e tswa ona ile a bua le di mine tsa tsa Botswana ho re ba hloka ba fumele 50% ke mane tsa bo ya bobedi jemane ka botswana ga di sa tratswa botswana di sa pholisa di sa khatswa ya borago dibenta amtsedi dieo diphatlalatso tsa ditheko di tla etsetswa botlhale. Ga o sa tla ba oxile ka tshwagala bo Belgium kane ka Botswana bo Singapore. No, ditaba tsena le eno a teng ntsa tswela pele ka tsone. O tlo bona mosonto e sena golo lona le tlo sebetsa jang emane galante di ya Belgium di ntse di sebetsa teng di ja lesotho continuum mo di di tsa di ja hantle tsa re tsa police. Ha ile le batla go leetse jalo ka Botswana ba dinela le ba tsere taba tse jalo di tsa la ka teng se ba ba di se ga di mana ba go ba ga tsala ya ga itwa ba ha tsala ya di se ne mo jwa ka la dine go bona ha tlo yo go na le go ga di mana le sotho mo go tsala ya dikeke go ba ke bana ba go ba di twa dadeso go mo ho wa go ba tsoka ba ba di tsoti tsa go ka di mana ha ba ba ka o sinetsa mmitso ba ke ba kwala ha ba sebetse hantle tsala o ipotsa ho ha di jamani ntse di tsene ba kwala ba sebetse hantle ke yona nna ntse ke ka le di nna o ya di nna matsa ka se ba tsamana ye ho tle ba ba di ha tse ka bo ha di ntse di ka ka se ke mo nna ke ho tla tsa ka mosebetsi ke di nna ha tsai nna ntse ba ka tsa ka se ke mo tsa mosebetsi ya tsena. Who can he have to have that? But I'll talk about Palanga. But what's wrong with the government of Havaka? So I was going to go to the beginning. Maybe you care better than you are with that. Let's get a look on it. You come on a moment and eat medicines when I do right and maybe my cook one at a salary thing. Or now we are at the bottom here with the one. Can you hold it? You understand?
1: Ya la re boele re seven date hore jolo ka o keta o etsa mohlala o bontsha hore o ne o bona moifo wa Lesotho hore jwale e se o kopane le bitsong la naha le moifo wa naha ya Botswana e le ntaba eo ha re ya re shebile Afrika Borwa le Lesotho dikopanong tsa tsona dinaha tsena tse pedi o tla bona ho sa tshwane le moo. Ke batla re be re shebe gore na hantle bothata bo hokae ntate monyalo tsa gore jwale ha o bone kopano e ba jwalo e ba matla jwalo ha o kopano le Afrika Borwa
0: le go phuthuwa ha ba sendeleka ba bodule ba kopana le Afrika Borwa o bona ka dikopano ya moshanyana le monna fela wa dikgomotsa ha ya ga moshanyana le dena ile. Ke re ntate o bona ha ba le botswana mahali ha ba buse ka fule ba tsotsa ba washa mahlong o bona hore a ke khona bona ke khotse ni ye fita ha ba nale go go tla fumana ba kopa le ba sa fumana ga ba tsotsa tsekisa ke puisa no di give and take ke se ndi wena ba ile tsanga ba kopa le sa fumana ni ta ba ye ni ba di yo hore ka nnete se bua ke shebile ditaba ka mogodimeng ka teng. Hanna ke so bone kopano ya South Africa le Lesotho le ena ya maoba bona e tswela naga ena moleng. Ho tla saenelwa bo UNDCC, ho saenelwa bo National Cooperation Commission, ntate ke re ga di na thuso di fella hana bo South Africa ha ko amo ntse ke tsa ntse ke tsa go tsoka tsa ba so di South Africa. Tsala ntse o dina le tumelano. Ye mo ke bona hape a tanga ke tsela ga ga di tsa di tsala tselo. E ga ga mfondele tsina la mathabeng le yena matsadi mwana ona bo maoba maobane ile a sa fa mo re le yele mphato ha ke bona ba ile buya ye sitang yela ba nation corporation ga ba ule ba mo go mo futa ke sa sine tse 1 2 3 maoba mo wa ba thata ba ntse tung ga ka go ba ntse ba go bona bana le tsamo tse mo tsi tsi sa fa free ke ba ntse ba tsene ka go go sa le tsi le sa Africa ha ke ukwe mo futi yo ba o bolela. Nna ne ke nagana go ya pele ntate Sotho ga re re na le mofuti le ntate Sotho bana bana ba rona ba utlwa mofuti ya batswadi ba bona e se batswadi ba bona bona ba utlwa mofuti bana ebe ga ba utlwe mofuti e thusang ka mofuti ya one ntate e yandate

0: ntate wa modimo mamelo wa Peace FM ke re taba yona re ne re tle re a re qala taba tsa gona tjena re ke re shebe tsena tsa leto la tuna kgolo Matekane na henya Botswana mo jwa le boneng ho ile tekena la tumela tumelano ya tshebedisano mmoho e leng ena eo ba e bitsang by National Commission mona ke e dipakeng tsa naha Lesotho le naha ya Botswana. Jwale re re re utlwa gore na maikutlo a ntate Monyalo tsa ke a fe ditabeng tsena ebile e le motho wa kgale mona dipolotiking tsa naga ena ya Lesotho wena moamedi motlo wa Peace FM mme o mametse gore na o behile ditaba tsa gae jwang. Me fela jale pele re fetela mane ntlheng ya gona mogetlheng re tlo dula teng ntate Monyalo tsa o bona e ka ha re se re bapisa tumelano tsena tse ileng tsa yona BNC ena e ileng ya etswa ke naga Lesotho le Aforika Borwa jale re nke mona re bapise le morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho tumelano yane ya morero wa metsi ya ditlhaba tsa Lesotho re sheba tsela e e sebeditsweng ka yona jale o bona e ka o sheba mo Botswana gobane taba tsa metsi ke tse dintseo itse ka setlhotlholong taba ena e le mane mo re buang ka transfer of water from Lesotho mme ba e bitsa Lesotho Botswana water transfer project jale ke re na ha o sheba e ntate o ka reng
1: ntate Sotho e re pele ke yaga ba ena ya taba ya metsi nke ke kobelele ena ya Botswana gore Botswana mane Basotho ba na le metsi e leng ya bona ya Basotho. Yo o bile mo na le mo di mo na sa ile mo na go ile go wa bogena ba ba shupu na go yetla nne ka go tloa mo go ile ba shupu ka ba le teng ke yena ya ile go mamisa mo tlhong le mo gara botswa o ga yetla sa fa ka ntlo sa fa ba ba ka le le jwa go tla ke bo tsana mana di ka tlo go ndi ka ba shupu ka tlo tsa so ta ba tsena ka o fela ntate ha ke tsata le ka metsi ya ha ke bua le ho re tsinela re ya metsi a tsaba e tsaka e tsaina ba ke botsana le lesotho ka tsana le tsaka ko ho ba neng ntate ha ke dumela no ha ke ho bua ka lesotho o tla tsaka ditaba ho hlaswa jwalo ka ho tshele tsinela ya le ya tsaba sa papu nda de so to ka ha ho tsinela le na metsi a tsaba ya 1986 e sa ne jingi maso ha ho tsaba a di before the purpose of the project bili ya yona e supa hantle ntate hore dinaga tsena ka bobedi di na le tokelo ya ho sebedisa metsi ano one bakeng sa ho nosetsa, two bakeng sa ho ama potable water mati malapeng, three bakeng sa ho etsa le mesebetsi e seng ya ntlafatso, four ho fetla motlakase jala Lesotho o thetsisa ho fetsa motlakase fela. Ke ke ga ntse ni ka ho mamo ba ne molao ha o tlile molao ka ka se le tsa hoana ha se le tsa ho seta ha se le tsa le se le tsa ne ntsa fa fela ha ba itse ka ba ka itse ho tsene ka ho ke ya se le tsa tsa mo se le tsa ho o se le tsa mo se le tsa mo ka ka se le tsa mo se le tsa ne ya ntsa fa ka ba ka itse ya ho na ho ba ne ka sa tsia ga ke se ho molao ndio ke ya nan dio ke ka ke na le botlhata ba ba itse tsira ba ba go na ba go na ba le ba ntsa fa pri ana ba le tsena mo le tlo re se ya ha ka mphani e bula phetsa mo tsaka se se be tsana tsana dile bu bona le ba fa ba le tsho bona ga e mpa ba tsana le tsho ba ha ba tsana la ji ke ba ntri di gona a tikri boyri ni ba tlo ba le tsho o ka ha rona ba le tsho le ma tsole sa e tsini sele ke ba nana sa fa mo ba ta putsa metso ba ne ba etsa se ka ha re tsi ha e ha le ga tlo sa ba le di a mo kana la teng mona ga ano e anda ha ke dumele gore Botswana e ka leka ho etsa jalo Botswana ke dumele hantle gore se tlaba le tumelela e tlakileng e ntle ke bone gore le taba ena ya ho ya madi wa go phela ha o ya Botswana o tloa Lesotho ba tlo tlalosa gore re ya ka di-ID ka mme tla e fala because Botswana se ntse e etsa le Namibia Botswana ha ba re photse ha ba re sebetse jalo ka ha ka mokgwa o mong ba re ke o bolela tumelela le yona ntate ha ka ka dula fatshe ya gagalwa hantle ndo ba dinga la le ntse ha ile ba dire botswa ke seng hona sa fa tsa ka mang ka ba pala ka gona mo ya nda

0: Nyalotsa ke mane mo ke neng kere tsena di etsa hala nakong ena eo ge bona naheng ena Afrika Borwa karolo e nngwe ya baahi ba naga eno e leleka baahi ba dinaga tse ding go kenyeletsa le ba Lesotho. Jale ke bontsha gore bona batho bana ba lelekang ba dinaga tse ding dilemong tsa pele ba karolo e nngwe ya babusi ba Afrika Borwa ba ne ba phela Lesotho mona, ba bangwe ba phela Botswana, bo Tanzania, bo Zimbabwe. Empa gona jale tsena ba re bana bana ba bona bana baahi ba dinaga tsena tse dingwe ba gutele gabo bona, mme nako ena e ba tshong jalo na le monyalotsa metsi a nao ba ntseng ba sebedisa a tswa kae? Naheng ya Lesotho. Ntate monyalotsa, ga re se re maikutlo a gago ke afe ka boitshwaro boo ba baahi ba Aforika Borwa?
1: Ntate Shoto, o tlile go molela ka ntate fela tere kgaleng monao ke ka lebalang dinolwa
0: ena
1: setšhaba seno seo bona se apere mapesi o sentile dikoko se palame dipego se lelekisa batho ka moo olebile setšhaba sa masoko nakong ya aparteite bona batho bao ka ntho ele ditsai dithata ba ne ba emele mabugu ba lwantsha baiteki ba neng ba re naga e ntise ka molao kgetholese bona batho bona bano bona kala bone bo kgautse mola dihostele tse dini bo jabjane bo kwa madala kane bo fale mola ke ne e le ditsa bona batho bona bana ga ba batha ona re kare go ba bona ba ne ba emile mabugu ba tsama le mapolisi ga mabugu nakong ena go lelebisa batho ba batho bona bana ba ilethata kana ba etsa ntho ba itsebang ke kore bona ba masabela go buang teng re bua nnete e re tsebang tate ba ne ba sa dumele gore batho ba batho ba iteke bana ba emile mabugu bona bana ba seng ba lelebisa bana ba rentse matsantse ka kile motate Shoto ee ntate.
0: Tata monyalotsa, ke tla di utlwa ga nako e ntse ya gore na ge tlo ketelela re bona go etsaetse jwang gore motho o nwa metsi a tswang ga gago o go o tsamaye jale potso kore na na a Lesotho le yona mme re bone ba dinaga tse dingwe banka ba lata baahi ba tsona ba batlang go ya gae ya Lesotho re tla bona na e tlo ketelela itse ya ba lata le yona kapa tšhene le gona ga ba ba lata ba ba tshepisa e na mesebetsi se tlaile gobane o na le nako o jale ge ne re utlwe ga gothe go tlo tlhagisiwa mesebetsi e dikete di ga bangwe go masome tse ka godimo masome ya tsheletseng fela ke lepotsa kore na e fela batho bao ba se batšha bao ba o neng o bua ka bona na ba se ba fumane mesebetsi yona jale tšhena gorena e ba nna ya Lesotho e lata batho bano ba tlo itsa bang ba tlo sebetsa ka ntate monyalotsa
1: ga ntate re bone dinaga tse kang bo Malawi Zimbabwe dinaga tse kang bo Ghana ntate Nigeria ba ba se bantse ba thusa batho ba bona ka bono ba ba baleisetsa be mo nako teng tshegetsetse tsa bona ntate gona boikemisediwa le ko gae kere ke bone kae kae metshwanetso sheba jaaka motlhompheli tona la matšhabeng eno a teng ana kwa letsena ntate e tai jaaka o South Africa a ile go buisana le mothato wa gae ga re tsena ba tla bua diteng tate empa ya botlhokwa e nentse letsaba tsa gorena di-consolo di tse South Africa ka Lesotho na di sentse di le malalala o ke bona gore mathata ga ba teng ka bo batlatsi wa gona ba thusetseng gobane ke bona batho ba ilepuso mone tate
0: na ntse ba sa emela tlaleo gobane pele o ne o na le ntho ne e buyang gore marangrang o a bona go e tsala jang ebe o tla ukwa o fitlha mane o ntse o the ga o so bele tlaleo e fitlhang go bona nna ba ntse ba sa emela ditlaleo bane ke batho ba o emela ditlaleo ntate monyalotsa
1: go tswa ko gona tatesoto ga ba emetse ditaba tse tswane ga e lo tsaya mathata a le teng ba dule ke South Africa mo katadinageng tse dingwe ebile ba duletse gore etlela ga bothata bo le teng mmuso a Lesotho ga emela o tsea gore thata bo teng ka mane jale go tsile gona go tswela pele ba bona ba sentse ba tswela pele go bona gore mathata ba sentse ba leka gore a ye morethuo eanta
0: o na le molaetsa o ko ona gore happy Father's Day bontate tle ntate Brown le ntate monyalotsa le botlhokwa bontate jale bona o tlaa ka magaleng ka mane molaetsa he o re ke mpho le bitso la gae o mongwe ore ntate Shoto jale ka jeno ntate monyalotsa o galefile gagolo e ka ba mmuso wa Lesotho o tla sebedisa ntate monyalotsa neng ka gore ke ya o eletse mme empa ke tla fa moamedi a tla kene re boele re mathele mogatlhelong o na re shebe phuthego ena ya dinaga tsena tsa sacu gore na ndate o ka re fa gona dintlha tse o ka kotlolong go tsepangweng go tsona moo ke dife obane e tla fela ka la masho abidi ya metso e robedi phuthego e jalo ndate monyalotsa
1: ntate sotoiseanekwantate re le bewamamedi ba golakaletsang matsatsi a na magora bo ntatentate ntate ke motho mo a botlhokwa golo ntate golo ntate ya tlhokometseng lelapa ntate ya tlhokometseng bana le mme ka lapeng ke batho ba botlhokwa
0: ntate
1: ntate tata wa botlhokwa re sheba sakuale saku itshwere sa metimane kekitane gana jane ntate tsake ka di-16 jalo ka ga boletse ka nako e tla fela ka di-28 e le gore lekgapelo e ne a pele ele mane mo go kenang bakomišhon matona go na le dikomišhone jalojalo ka go fapana matona a kgwebo ka tsela ka motlho jalo e tse tswela pele kgeti ya one manegate jale botlhokwa gore re shebe gore aku le theuwe ka di-29 tsa July 1910 rona ba naga ya Lesotho le Botswana le Swaziland e ka dile go ba ditho tsa sacu ka 1969 jale dinaga tse e leng ditho ke South Africa, Botswana, Lesotho, Swazi le Namibia di tlago ndate jale re tle re sheba gona sepheo sa gore na ebe dinaga tsena di kopane boemong bona ke tshedisano kabeng tsa kgwebo le kgwebisano meeding kapa madibogong a dinaga tsena kao fela e ka ba madibogong mona mo re tlwaetseng teng kapa madibogong a rereyo difofaneng kwana go na le di-customse ga mo eo re e tsenang re le basotho e bileng re e tlwaetseng ke ena ya gore go bokelwa mekgwa ya gore na otile o rekile ka bokae jalo o tlalege dintho tsotlhe tse o di rekileng karolo yona ntho tseno tse re di tlalegang ke gana mo onaga jale kangwe e tla fumana mogopotso wa yone gana
0: teng
1: nkate sotso ga o sheba ka 2002 saku ile ya etsa gore e ditšhafatsa botšha go tloa nakong eo nakong ya di-69 moo re tla gopola gore ka 69 e ne le tlasa puso ya apartheid ya magoa empa magoa one ao ba ile ba etsa gore ka golo ena thelebišano mmogo tabeng ka kgwebo le kgwetisano gabedi tsa madibong yone e nebeteng ja bana ka le jang gobane ke gopola e nere ka 1980 ga o thewa sadeke nagane ya medidisi hall sambia ya baba ya lwana magoana south africa baka ya Lesotho Botswana Swaziland re ne re sa kgothatse go ba ka ya sadeke gobane nthene le buang ka yona sentse re tswela pele ka yona le bona ka sadi empa dinaga tseno ya ba dieletsa tsena tseo ebilekile ka gaga sadira ga re tshele le tlhotabeng ya sadi empa rere re etse go kumanyana go dinaga tsena tse southern africa mona kao fela dikopantseng tlasa sadek le ga sadeke tla tlhola ka 1918 date empa ga re tla lemoga gore go tloa ka nako eo ya 1969 nakong ena yo sacu amose e neng theile naga Lesotho fumane melemo e megolo ga golong data because budgete ya Lesotho ka gola 60% ya budgete ya Lesotho ya naga e tshieditswe ke sacu 60% ya budgete ya Lesotho e tshieditswe ke sacu mme ke ka gao kege taba eo egolo gagolo sele ba ekedisa mathao dimo kapakaeng ka ganyanyana e le gore sa kutlentse mosebetsi o mongata ambo mogolo a gore ngata e kenye lekota dinya go matlafatsa dikgatlhong tsa gona tsa ditšhelete le sethomo tabape ga go tlela ditsaneng ya botelong tate ka 2022 ba ile ba ipeela mogalo wa lemokosang ba bitsa budget plan ya 2022-27 e le gore ba ntse ba le ka gago mogalo jano ke bone gore ga ba itsha lentho e mone egekesefene kapa mmokotaba wa phuthego etlile ba ntse ba dutse ka satala yona e ya the sacu strategic plan 2022-27 e le gore taba eo ba ge ba shebile gore ka puo ya bona kapa ka puo ba eropeng ka yone to focus on giving regional integration diversifying economy and boosting inter Africa trained underpinned by 6 core pillars. Its primary objective is driven by industrialization through regional value and change. You know what taba ena ko a se taba ena ya go agolelana taba ya mekgwa ya ditšheletse tse bokelwa madibogong fela di tlile ba ipeetse gore nakong ena ya selemo sa 2022-27 ba be ba fitse gore ba tsedisa metso Yalenta rebe le khodisana. Dina hentena ta ka ba re ba bona hore ka gore eng mo hape hape ta bena go di khodisana. Ya ile ba fortsa. Ni ona ba ile se ka pele. Ba ita tsi tsi ga di khatse tsile ke ba di tsa the six four pillars. Mme ka ba tsena ka how do share the six four of culture the four pillars. O bona di ntse go ya le go makala go bona. Ha o ka re go di tsa ka taba ya o a golelana o ke lo fela ha o se go bukeletse e no ba wela ha o se ntse ka ntse o fuma no ka ho so ona le di tsetse di tsere re ya le ke tsa go hloka ha go ka ha go ho di ntse tsena tse ba di bile di tsile e
0: yala
1: wa le go ta fuma na ntse ka tsotse ho so ona le mo ho tsene di tabeng tsa timo ka ba tlhaisa tsa timo di na tsena tse tse sa ntse di wela ka tsa tsa di ka tsa mo se di ha go bona ho aba yelwa lo i sene tsala ka mohe u ba ha tsala we tsala one ya yo here implementation export and investment provincial production aim to develop regionally very and change agro production against agro profession pharmaceutical and textile ditaba tsena di tsenela ka gago go tumelelano ena ntata ga se fela mane mo go etsang jang re ya golelang taba tsa makgetho a na reng ga o rekue ke bona go a bontsha taba tseno tsa go o ka ba ba le go tsetsa prioritize taba tsa bofelo se bukale le textile e leng ditlhatso tsena tsa bo dikemedi ka mofuta yone e le gore taba yane ya dikemedi gore e ka ba le bothata ga re e qaleng ge basemteng sa khumbona ge gobane ke ena e bua ka yone e bona go na dina hele tsena tsa tsaku ke na ha ifi ka ga tsela go wa ba le go se le tsa ka hore a re se le ntse ka ba tsena ka thepa le shito mo sa fa re ga ja go se le ga di tsena ga sa fa re ga di ka le shito mo ga tsa ke di di di ke nna ga wela tsena nna ba se ba tsena go tsena shito mo le se le tsana ke tsa ke ba sa fa go a ka ka ga ya fa ma se di dale di khare tsa rona bo ma fiteng ke le ke sa fa re e le go ntlha tsena tse pedi tsona ditlhankane tse tsa jang di bona gala di le teng le gare gampe re di bolelelong pagere ga re sheba mona di teng tata ya bobedi go ditaba tsena tseo ba itseetseng tsona ke tsheletseng to facilitate trade and logistics between on strengthening customs and cross border movement di ditaba tsena ka ofela ke ditaba tse welang ka gago tumelelano ya sago na taba tse tsa go etsa facilitation ya logistics e leng ditaba tsa bomotsamo ya dikoloi and strengthening customs and cross border movement ge ntse re na le bothatanta bo sotlho ka cross border movement tsala ditumelelano tsena di tlaga ka go taba tsena tsa bosadi ka fela ga di tlage bane sata ke fela goba ke a tsebare sata ke diteng mba ka ofela le mona bo sa tlhidi ya santa ndo go tsaba tsena ka ofela ntate nna ke go ka di dire ba tlo ba ya ka lela ke tumela mo tsena ha di dite ha ba di dite se tsaba tsaba so tlo ba ipatele tsona ka ba di tsena tsaba so tlo e ba mba di ga di tsaba ka le ba so tlo ba di ba tsaba ntate gona ka ha go sa tlhidi di tsaba tseo di ka tsaka tswala mo le mo le na ke di dire na sa di di tselletse o ba nna ntate yena ye o ke tsamang fela ho ga e ba mang bo ho go lela ntsetello ya di tsaba tse ye tsa bo ke lo tsa custom se di nne ke mo tsela ke di yonga e ka ho di mo ye ne dan tsone
0: yena
1: ke ntile se pedi fela empa ha ka wa shela ke tsile di nga ka haholo ha di tsedi fela di tsile ke ha o se ba hape a tonga le di di ba di tsang ke ya pila tsa tsao ke dira se ke mang bonda ke se bua le bo ba botseletse di jaba tsena ka go tlo bo ho dire nna ho sa hore wa mata wa yena ya khodisa le kgwebo ya tsama tsa bo ho bomela nana di khaiswa tsa timo ho di hwe ba le ka ofela di tsere nna mo ka sa ke no le spira di go tsena ka ofela ntate di ntho tse ka ba ile ba ka ka nnete re mpe re le jeng re le na ha re tsipa le hore tokomane e le tsi ya ditumelana ho shebe ntle ha go wena go ka bohlokwa tse ka ga mo ga tsela mpire ke nna ka tsena di di ha re se se bo mo ga go lela na taba tsa pokelo ya di tsapatsena tsa mo di fela ga de bile re tsama beyond that
0: e yena fela gele a go bolela seven that e munyalo tsa gore na jalo ka o bontsitse gore rona re le na ha le sotho o tlaelelwa go 60% ya ditekanyetso tsa rona tsa ditšhelete ke e tswang gona mona satho jale ke batla go re thuse gore na na 60% na he ya gona e fumana o latela gona e contribute le jwang ka pa ya le hona le mo e leng gore dina hatsena tsona di contribute ya lo fela South Africa ke yona e ketelang e mohlomong re ka re e ya tlwa e ha se re sa puo e o ntate ntate menyalo tsa
1: wa tsena ka bokgoni bona ka jeng ke person that me ke tla nele le ke tlile le ho bona ka 2024-25 ke ho bana ke yona e le ke bona ka ha ke o bitsa go jeng ke tla ka tsalo ke yena vela ha ke le mme nda ke hore ke le sa fa re ka ke tsimana ha go ba nyane e la tlo ke tsana e tlo tla ba na le ya ke le so go be swa dile ha ke le ka nna o bona ho se le ntse ka la tsinda ke ntse ba bona ke ntse po tsela ka ngale ka yong teng
0: yena
1: ke le ka mele le ka tsalo ke ntse go tsora na 25-26 ha o ho wa go lana na kala he ke bone ja tloa sa fabrika e leng ka ho bona le tsela ka yena ke ke tla ba ne mo dia be le shintu ke tla ba swa ke mo tsetela ka tsela ya go lana na ho ya ke ka mele ka ba tsona ke tla la go bona ne ka nne di swa ke ba le go di ha ke tsa yo le ba ya ke ka ho bua ke shot
0: yena
1: bona mo ne ke di ya ka dira ye mo e agree processing never and never production meat and meat production, fruits and vegetables, food and production fertilizers, agri-chemicals. You can't tell me what I'm saying.
0: Jale kere hona le re khutla re shebena ha ya bona le sotho re sa ba le taba ya sakho ha o ka bua ka strategic plan wa go balwa di hoteleng batho ba ja ha monate ba fumana di PTM what in talk strategic plan fela ha re tla to the implementation ya sona strategic plan seo o fumana gore naga e na gona Lesotho e dula e feila ka distinction ha re tla tabeng ya implementation ha re ya re shebile mono ditabeng tsa SACU Lesotho is part of SACU members fela jalo o bona o le thata o phethatsa dintho tsena tse ding hantle re louwe ke ntate monyalo tsa gabe re shebe taba ena ya ditaba tsa kgwebo o bontshitse gore ke lekgetho tšhelete ena e bokelelwa mona e tla godima lekgetho la thepa ena e kenang dinageng jalo fela bjale ga re sheba o tla Lesotho o bona go thatafala letsatsi ntse o thatafala batho bana ba tswa ba tla thepa dibakeng tse dingwe ba tla go bolelela go ee bothata ba ga o tloa South Africa ka nkano o tshelela ka Lesotho ke bona bo se bone kentse ke bua le taba bothata hape ntate bothata bokae gante nte re thatafalelwa ke eng lesotho mong ntate
1: ditaba tsena tsa di-national reforming strategic plan tsa naga eo di dietswa ke basanea le mmuso mme go na le ditsedi tse ba thusang gore ba fitlhele go etsantsha tsa mofuta oo jale bothata gore ga gona dikomiti kapa di-commission tse thewang gore di bone di etsa jang di phethagatsa ditaba tsa mofuta jang ga ka kereng ke vision 2020 yaani ene siri chelde tsene nga ka millions of millions go tloka 2020 le sotho e tla be le na health budget mo go o le sotho e tla be le na hena le khotso ka bo yona o bona ke
0: ndate
1: ke ka vision 2020 go bua ka ba sotho e bo bo nna thari tsene go tlo thagola e nna ka ke vision 2020 ndate go seng ga di chelde tsene ya ka vision 2020 ndate sotho Who has I seen her now? So we got 2050 and our 26 years now. Who are you? You know what I am? I don't know what you've done that down. If I'm the national government for this plan, Mokomong, the Kawatana Valley, the Valley of the Sun, the Kapano, tell us that you know that you wouldn't have yet the hand. What do you think that the high salary of women are here to choose at the top? How do you have to get that? None of them are who hold any commission about women here that they want. Let us have an alone in work in Harriet. Even I would let as one of the other Halanda. More than you are out of financial activity. You won't run away to Namuso getting to go to happy happy move. Double well bank, have you shown a half a set of 14 months? But it is too long. Can't get now where you go to something at Hagapa. Wazi wa karewe kanye ya muna ya msajwe mwra duga ndate soto.
0: Yenda.
1: Ya hore mwuzo unonale 5 billion. Hau tarawo shi wa soku manza lako 3.9 billion hae saliyo. Kia thaba ndate kina lini tsaro la hore. Yenze ni mkelo. Kamu gadi kheto fela kirele haide waka wa kuka. Bata kuman selite ni mwa hae saliyo. Yenda.
0: Mamelo PC FM o ntse mo metse le nane ho la re fatisa le wena re ka tsamaisana tsela ena mo ho ya mane mo re tla be re lo lebeha khutlo hona teng jwale di nomoro tse o tla kena ka tsona ke 62009956 ke WhatsApp mono ibe o boetse o kena ka 2121956 kapa +26659956 jwale ha ke re shebeng date the contribution kapa se abo bohlokwa ba empire kutlona mo media na o reng ntate monyalotsa mo me khotso
1: that is story you la demo ya o tsaka
0: ke di le tinto hle
1: that is story
0: tinto
1: oh hey wo fa tinda di ye ya le wa ntate
0: ntate bana ka ka mo go ke le busy mo na ona motho a ntswele le tinya jwa lokala ka empire tsa go tswela pele tinto
1: Oh, and that is another bitch. I guess I would go there. I want to get a wound of water. There is another land that the Mia Lova will run that. The Vignale Tuna la la la la Pimo. Oh, and I keep digging on my feet in that day that I did this one. In a inquiry area was one I wonder in my food biggest thing. And I see that in good of a sort of Moto Molotinava who made the cat hat. Very put on a hundred people and an amass for the Moto Moon. Ba mosebe di ona ke eng ya re ba police wa tswa o ngutse go tsama sotho go bane hantle go tswa ba di follow le tsatsi le tsatsi fela ga nale bona le sotho le o potolo wa mo ke a utlwa le bona ne ba ye teng ke ka di kamano tseno tsa botswana le lesotho a holo ntate bane ke batho be go utlwana ka puo le bona ga ba tshwane le batho bana ba dudula bo tla utlwa ntsa bua nngenne o sa utlwa nang tsa tlhe ya kholoma e wa e tsang yo njani ga utlwane le bona
0: e
1: ba ile ba botsana mara nga tsoka le motho wa botsana mo ka bua ka utlwana ka dimetsana tsene ka nete ke thabile di kamano tsene ga go le seng hanyane o ba ne ka nete ntate ba thobana ba ka fa Africa a tsale ba tsale ba tlotlwa gane na be so ya be wa hopola ha ke lla ke na o ba neng ba thoba tla le sotho mona la bone ba tlo fana ka dipandiki tsa bona tsa bo eni ebe ba ka tsira di pandiri ba lo bula lo tsipi dori ya mang ene le ha batho bana ba tsala o sebetsana le go hlogisa le sotho mona ba ke nkela nthengwe le mo motho a ile a tla phoka mo ya bontsa fela o ga ai go dumelana go tlo bona ona dumelana le mo go be sebe di bana embassy le nngwe e fana ka ne sebe je fitan 50
2: ya ba thwana ke ha ba qala he ho se bile se ka ntumo o buile ka taba go ba thwana ba nwa metsi a wena o buile ka metsi a banka ba nwa metsi a go tsela ha ba ke batle mo ke ha di bente ba thwa ba bona ba tla ka mona ba tsaka di sebetsi ba le nini ne ke ga nino mo na ha ke ga ga le kopa ke le beng ba di a le moya go le tloela ba pala nini na ba thwana ke le ba pala ene ba thutu ba bo go ke le bona gona ba thona ba tla ikona ba le banka mo botswana ke ena eta eta ntlengwe le ngwe le botswana ke bana ba bo rona ba re ga bo utlwanele ka puo ndabe le apaka deidi e entswe ke bona ne re tshwarele magoa kona na basotla ba ke beng ba apaka deidi empa ke ona le bonang o itlekileano la naga ena e ke sa tsebeng batho ba teng o ne a ba bua eng ka nete ke a leboa bo ndate ntre mametsi
0: ke lebile agolo tinto tanke ndate ndate monyanotsa
1: Ba go mo mo tla se se le mo ha o tsane go bona go ka go. Ba le go na ba go tsane di popolo di tsie fela kana re maso. Bo o se mo na sala te mo. Ya o ka fuma go tsira la ka tswa di tsamela ha o se mo nda. Mhm. Na ha mo se tsia ga go mo se o se le di popolo tsa o nang tsene di tsia ba bua pa. O tla ba sa bui go. Ke go funda te so to. O na le bo e bo bo ke ka tswa ho itshireletsa ka le se tsara. Bo e mo ba ma go ntang ka di popolo tsa gona. Ba dire ba go tsei.
0: I'm going to go to the house. O re ke na maifeng efe e otlo e romela ka ntle ke go na le matona a rona ntate monyalo tsa ha le mono ba bua fela gore ba ne ba dutse tafoleng le ba bang ha ba tsotelele gore na ntho tseo ba di buang ba buang ntho tse sa pheleng kapa chef ke gona mono gona ha o re o le letona o le naheng e nngwe gore le tlo exporta nama le tlo exporta beef kgomo di fedile di utsuwe ke beef e fe o exporta e yandat
1: yandat e sotho ka ba ene dikgi ba ba tsho o tlo ho pula go le yona ene ne tsenga ga ga la ba tsa tsa tsa bo di la khaba le se dimana ntse ba le ya mkhana ka tsela ka mekhatsi ya bona re ba mmuso ha o go go di mmela gona ba dile e tla khapane ba se tlwele ho una ba ha bana ba ke tla ba tsile le China se ka ya ha le nna ntse nna le ntse ke ka tsana matsho ho na le bana ba ba shuthu ba ka dilaga ga ba ka ba tsama itse mo tsene ke muso go kwa ke ke ntse ke sho go muso ha o etse mo tsene ba ona go ba tsala ka mabala ya le bana ba ba shuthu ba ne le dikubo ba tsela pele ka mo ba ne ba hanela le ntse mo tsene mo ka tsala ka pa e anda
0: re ke mmame ke no mmame re khotso pisi dumela
3: mona he mafteni brand ndo ndo mona
0: ndo amana ndo ndo mona ngo pitsi wa
3: ngale wa ndo
0: ha ya nda ha
3: ka ne dikile u ya le mona ndo tema dikana na tshebi zwo tswa ha bana mushomu ila ka mai sha botswa na tshe tshai tena ndo tema dikana mhm bana ha ndo tshe tswana ha tswana ba bugenga tswana ko kana de mani dikela tshaba mo le mo zwa ile se yo puso nya nda tematikane
0: u ya nda
3: ke ya mani jo nda tematikane mo le mo sa o tla go bona nda tsho go na le dimela le ene ntse mona e bontsha ngwe ha ba sutu bana le capacity ba dumela go ba tsela tshe ga di mine ha ba tso dumela ne ho re mmuso a le sutu le company ya ba tsiteli ba ske ba ba le tshepa ya bona this not has their own machinery le tshina go ba tso tsaba tsaba tsho se ka ba le capacity ne ke re loko tsaba tsaba le capacity go bana kana le banga ya Post Bank ene tsa thusa go batho e ba fa dikoloto ba re ke thepa e tlo sebetsa ka mono empa ba tla go pula hantle sa le go thwe tshepang ntate Matika a nagana kena puso e ile a rekisetswa letsheng ya ba go batlwa di-minutes tsa board meeting e ne e sa kreteiwa today ka itse go fumane mtlombe tona golo la itshireletsa tona la gane ka yone jale ke a gola ntho tse kang tsena ya go kopane le Botswana ebile re thusitse gao ntate ma e le gore lefatshe tlekeletse lena lesotho ngwanana pusong ya ntate Matika na nageng yana lesotho re tshwere jang re le basotho ga o tlwa ditlhodileng gore ekile rona ga re ditsebe jale ne ntse re se na le monyetla gore lefatshe re o re thusitse ya bobedi ntate ena gore selaga segwale lesotho letse rekisa nama wa tseba e bobede ntate ga re shebile ke leo mmuso o ne o tsamaisang ka yone o tla gopola gore maoba mona ga o ne ntse mokete e mantshonyana go la ba lekgang ya gona le kgomo tse keneng ga o ne o bula kereke ebile le bfd yang tate Matikana go la ba lekgang ya gona le kgomo tse keneng ka mona ditlodisitse di sitse le nokeng e le dapolaseng yang tate Matikana e leng gore ka bokhutshwanyane o sentse ke na le pela yalo gore yes diphoofolo di teng basotho ke bona wa gopola ka nako o ne o fane ka dinku o ne o lela e le gore e mongwe wa matona o iphile dinku e le go polase tseno tsa bona tse ka mone ka nna ba selagapane se tlo bulelwa bona gobane basotho ba bana diphoofolo ba tloetse matshodi a keta phoofolo tsa batho ebile mpe ka go fetise bona ba busi including date Matikane phoofolo tsa bona ba dibalesitse matshodi sothomo e bula South Africa e le go ka bokhutsegang selaga seo se bulelwa bona banang le ba polase South Africa mo disa utsheng e seng basotho gobane tsa basotho di tloetse di utsitse di fedile eya ntate
0: ana re bonyana ntate monaeng ke lebile gago tanke ntate ke tseo ditaba tsa ntate monageng ntate monyalotsha
1: ntate mokile mokonena jalo sa dikeketi gago
0: eya date
1: bona moageng mapolasing bona dilagapane sene se o buang ka keutlwa jale ke amekwa ona diphoofolo di tlagapane ga dino gaka lesoto di tlasa go batho banna le basadi ba basotho ba nang le mapolasi a saafrikantate soto go tlhobjalo mme taba eo re kebe ga etsa gokana re keke gang ka go gatelele gobane bona mapolasing mane mme ke diphoofolo tsa bone ke tsona tse tla tabaganang ena e tshwana le ntena ya partial credit card scheme ntate soto yo mmuso wa doctama yo go ngotlengenge o soka bo ikenya tsheletse ya go go ba sutu ka le ndi hai bo mari tsere ke ke le bo ka tsere ke re mabatsi ga e tsana ba tla o fuwa mongwe ka go ba e phoutseng ke mona ba o kadima tsheletse ba ga ke tsere ke ha ya itse ha ba jwa le ntate mpeng le ano le le ba tshe gore di garantisti le se ba di tsitse ke ba ba mo ba tsene ke ga ke dire tsere ke ka lona ke seng bomme le bontate bane ba metsengkwana e le go le gane mona nna ke reng kate soto mokwa gantle ntate mokwedi dikgomotse ka ka ditlhaiwa mo re selagapang tse beita mapolasing ya batengpedi a ketile ntate
0: e re utlwena mabedi mongwe goreng mabedi kgotso pese dumela e ntate moratua
4: Eya, uba na ngwana yeso.
0: Ke bitse mfukeng o petsiwa.
4: Ah ga nete mo ha uwa modimo go budikile.
0: Endade.
4: Eya, endade e be ri thole jo ntate mo ya go tsanta te tsela tshwenye ga ba tsena tsa na haina ka yona.
0: Yena.
4: Ke u kwiki ipotsa ona mo fukeng yena wa bo gona busanye rona ha e ka nke. Monday 2 yena ke. A mmitsa mo be a etla ga e mona. E le o dulang tla mokaeta nako ena ka ofela go latela tsela a fosang ka yona ke utlwa re tlontlolola gape ge le ba fokeng ka gona ga ene ya bo gona ena phoka ee yaka nneta ke a theoletsa ntate ke a theoletsa
0: ke a leboa ntate tanki ntate mamedi wa peace FM re ntse gatela pele ka lenanao la gago lenanao ke la re a fatisisa
5: We are here hoping to put our minds and our heads and minds together, confront the phenomenon of corruption and its adverse effects on development, ultimately feeding into the national level.
6: In its endeavor to agree on concrete efforts and strategies to combat this epidemic problem, this demonstrates a clear commitment by the government and the people of Lesotho to join hands and uproot corruption. Corruption has become a global menace and continues unabated in many parts of the world. Resources meant for global development and marginalized people are diverted into the pockets of private people, many of whom who are charged with protecting national assets and development funding.
7: I'm inviting the police to enforce the law. The anti-corruption unit must find out those who are corrupt. They must be arrested, taken to the courts, and sent to jail.
0: Mamelo wa PC FM re tsegatela pele ka lenana la hola nana o ke la re ya fatisa ha hona dipotso ndate munyalotsa empa he a go kene ditabeng tsa mmamedi ge ke re utlwa gona o reng re boetse re ntse re hokela taba ene a strategic plan taba ene a strategic plan mo jwale e tlile re na le megalo e metle re lena ha fela jwale re sitwa hore repeta tse megalo yenu ndari munyalotsa
1: anda de digital banda ba khona ke go kwela go tsela tabeng ka ntate le mona hi u buile taba go hloka mona di tema ke ba tlile ke se tanda ni taba yo ke taba go hloka ntate mona hi go ba neng ka gagwe ha o tsheba mind and mirror strike ke ba tlile nna o ke mola wo di tema ne ke taba so ibile o tshwantsetsa ka molao wa mobu wa 107 section 107 a molao wa mobu gore ditemane ke tsa batho empa tshebetso ntate mona heng practicale ga o bone ditemane le tsa batho ke ketsa batho ba bangwe ba itseng ba di sebetsang le batho ba bangwe ba itseng ditemane tsa lesedi ntate ore o na le molao wano jalo ka go lesetsa temo shocking that wa pekele le gagafo molao o mo apegele ga ga buile ga jeng tena ha o sokeng tshebetso go bana ke hana bo ba so tuba nemba ba le go mana melemo ke ngwa ba tsiba go ba fumana dipogolo tse itseng ba go tshika ba go bana ba ma go anga tse di tema le tsena go ka ke bolisa ka nepo go tloga ka 1884 da dem lagi ka se buka sa belini mari jene mo ma go ba nemba e tsiqeto ya ho ba le dikagolela na tsoko a dine ha tsa Afrika ka ofela sibukeng seo tsela ya di story le ntse a fukunga ntse sebetswa jwa rong ka tsena he in the issue a ye ma ndo mbeli ya ke mo ma khwane nge tse tse go tla sebetswa jwa rong hana wale jena ba re tema ne ga di sana tshepo nga demo go le tsena a mse ntse ke dikao to mine bane ba ntse te mane ne tsa 108.39 carats ke ka iwa mo tsai te mane e no ka re tile mo nda pe mo na hendele ja mo mane ile e ge ke 67.7 million US dollars ka re tile mo ha o so multiply 108.39 ka 67.7 million dollars te mane e ne e tsi ja ke le ka hendele ke lo go tjaba tsena ka ofela ke go gona go na ga le nna ka ba eta pele ba gona nda de ma he tla fihlela bo yemo bo go tsema re tsana he ke di pele ke tjaba ne go le mone di ke di tswele nga ha le mone go bana bo holo ba tsana nda de tsela mo go ba di ba ga itse ka tema ne ye ka lo ka ne ka 57.7 ke kare fela ha ba tsheta o tsana ba ga ba kwala ha o sana ke mo di jana ha ke bolela eng ntse e re ke tsamo sa banga ma ho a sa fa Afrika mana di mine nda di so thole ba mamedi ina ga ha mmu so ona wa bona o fela ke na go hokena ona ba thola ba ba ba kwala di mine di ntse di dite
0: o ba ba go tlo nna le munyalo tsa mamedi khotso
1: ke nda di
0: busy dumela
8: nda ke
0: eh amme ke me mang
8: ke re nna ke tlo mo nyalo ha ka hana go sebetsa ka mogo wa nyabage se sebetsa ka ona wona wo tsongwe ma

0: ukuthi nasebizela yini lo ntata.
1: Mhm.
0: Ah ngibona ke ngikujinda.
1: Mme ba tari ka ga ga khutla ba ne ke ntse ke sheba bona mo ke ngotseng ke bona hona le mo e kang ha ke a mutlwa hantle le nna. E ka ga khutla. A ka khutla empire ke ba le molaetsa o mong ke ona hore. Sodi. Ndare mo nyalo tsa ke setsebisa ditaba tsa dipolitiki tsa lefatshe ka nnete ka mehla o lula a tshwara ditaba ka matla le makgete a hlollang. Ke go batle nako e tlang ke le nyakurele ena ya pension fund sori. He ke dilo fela ya le batho ba se ba fumana tjhelete tse nyane o feta tsa nako e la e one ho se contribution se hlose jwalo bontate. Ke re a leboa ka moka tolwana. Taba ena ntate monyalotsa empa e re tla kgutela momedi kgotso.
2: Ee, ya ntate.
1: O la gauwa ge so utlwe molaetsa gantle ntate a ko qale taba tsa gago.
2: Nna ke dia ka utlwa ka o
1: nkwile. Kannete
2: ke nakere mme nkake monyalo sa sa ya adi.
1: O.
2: Oa ke nna ke bua ka gore na ga re ka ga ko ne ya adi ga gana petition sa tsone tsorang tsa ba dibua na o ka ba jwaga.
1: Okay.
2: Jale o mpolela seo ga Aforika Borwa ke ena le yona ya dikwene. Kula nene ndi ala di sane fala.
1: Oh.
2: Moje bongwa mo.
1: Mhm. Wa mutwa nda le munyalo tsa ke.
0: Mntire hanga nda.
1: Ya le bua nda, te ke ya le bua me matladi. Ha ba na o be ya ke ke mo jaela ka nqina le yena ke monke ke mmehe ka ro batho. Empa ke o tla khutla. Jwale ke o molaetsa ne ke ta ho bala molaetsa. Ke re taba ena empa ere re nke mo medicine o sa le teng. Mo me khotso. A u ya monka ya molatlela ka nkane go tla mongaka ke ne ke re taba ena ya pension e yona ntate na go batho bana ba seng ba le pension ngwana yo a le ba ile mpejana ba ne ba sa ntse letho ba sa contribute pensioneng ya bona fela pension ya bona e ngata go feta bana ba ntshang letho botsa go na handle go etsala jwa mmo ba mme khotsa
0: ya le wa yimo na hengi ya le ntate mme ya lo nka ga di ntate
1: ya dad
0: Kikina ke botsana tsa mme rose ha o shebile tsela yo president Boko le Botswana ba tshwara ditaba tsa bona ba boudiela Botswana le manoni o se ana ha le tswana la ebe bona ke botsa bona ebe ba Botswana na ba ga dumela le sotho hore ebe ha ho ba buse ba ga ba le investment ke Botswana na mofe mo ngwana ya jo a tender ra motho tsa 100 million in profits Nae re tsana ga e amoela fela ke ba bo yena wa re sotho. Go bana tswa la ka go Botswana se ka re di sa South Africa. Mo South Africa e tsiba re a phallelo le yona be ne re phallela. Fela ebe ba buisi ba gona le bana le di investment e ngata na he ya Botswana ba fitwa go thela. Ba sotho me sebedi ga tsela tena bana ndi ho. Ye nwe ha be Google ke e gathala matha go go go thwe Botswana e tlo go phallela ka di ente tsa le filela di khomo. O di o di momolomo le lu le tlhako.
1: Tlhako le molomo. Food and
0: drink. Ke le ga o sheba ndade comparatively. Go gona ire tshelete e sele di se mono ho ya le tondeno. Na ende ke ja re ke la meriana. Ke na le example e bona ho meriana eno a itugo. E ka mona mohlombe mo puri mono kwana e ba ga tanga ya party ya gang. O la rekela batho ba no ba peka meriana eno. Mmuso o santse le sente, a bitsa ba hirela le ngaka. Ebile ke a tseba no bile o thwe ngaka di hane se ke tswala go thusa mono. Go ba ne o tswa ke mono kwane ka moga gore a tswe ka re re pitse ke rena. Is it fair gore na kwena ka ofela re dile go kopa mpeng? Yes. Go na le kgang yeng ke mo ke tswana pa ga nne gore se bo fane sa bo tswana se ka tloa se tsola ta. Tura go ya le sotho. O ga ya botswana na. Of course ke a ubiza mono president Boko. O tla phetsa o feta president tsenga ta mona. Nne re ka naba o yentse ka bomo. Ke re se mo tawa tsa motho a motho a mo tshakele. Ha hona bothata ba go ka ntsha 17 rand tsa ofa ga re go tshakele.
1: Mhm.
0: Ga ntse re sa di sankie na hore ba se re sa ile go fokola ka. E le go ga ga tsa ka ndate mo Na nthatse ka ntse ra se bonya hao. Di e kokwe ka ga parliament go dinelwana. Go bo etse di tlhopiso. Go bo be o le tshelete tsa nga tuna go. Ka ba ke ntse ke tswa mpela ha pasa tsi. Ka ba itswa dinelwana party mpela. E le maitwa mo futa o sa itswa. Ho go tla go le ka batla ba. Ka se fane ke tuna go yana ga eng. Fela lo bua ditse ba tsana. What do you expect?
1: Go nna nna mo nna nna nna nga go bela ke sebe go rena. E bo itshwa ba batho ba tlhopisetse. Ke ba mo futa o fe mo yo a leng. E tuna go lo a tsa maleto le semmuso. a bile a tsama lefo le moifo mo kalokalo e be di tlhopiso ha di a hlaka potso go gona motho a neng a lokela go tlhopisetsa maeto a o ntse a le teng ka go ofisi o kapa go etswe jwang ka yena o bane jwa le batho ba bang tatem 9 ba itlisetsa ditaba tsa bona fela tse sa hlakang ka go di ofisi go gona motho a mofuta o ya fating to prepare le tone le kalo tona go lwa le sotho e be latwe ka fofane sana ha engwe ha batlo ba batlo fumana dipeti ya me bona bana batho ba go gona ontsa le tinga go ofisi ke boitswa go ba mofuta ofe bona bonta ka yalo tsena
0: o di sinya na mo kombe tuna go ka maswari ya maholo ntho engwe le engwe dumeletse le boitswa go bona ntse bo se bobi ha o ka hopola gona ye ga batho ba ga ba isa lengolo specific ya lengwe le tsi tuna go e be le ipalwa ke batho ba hlanga tsa ofisi ya ha e mono ye ne na ontsa sa isa pos ke tlo se tswang ka yo tsela bo marima e ba ba ba ku ba ne ya magale ba sutu e ya mana ha le sutu gona ba je o so se ba o se tswa hang ka parliament e bile o tume and the president go kwa pata le champion kwa go na se tso ntlo leta ke ne le tso mo khempe tuna go ma tikane a ka bua eng a ka itemela go di maeng a tile ka lift ya botswana o tla go tla ka ngaka hana ke go re le di pisano tse balance tiwa e ba ka la go tswa fela sentse re fetwa mo shanyana go ka mo tsa ona le botswana go kwase e sentse re tsa ntate mo shanyana ndi sentse re ipele bo mo shanyana ka tlile go tsweletsa ditaba ka yona nta go tloga ka mo khempe tuna go se re tlhoetse bo mo bonwa go re tswe ba hano ha ba tsa ra o buisana le his counterpart ke ne jale o fitse a malata mona se ke nda de so ntse no ka bo ga sentse botswana e sentse le monnya tlo re tse ba shanyana because go nna go tswa ka lo sentse re jeng tse ba shanyana go bona mhm ke a le bona ntate
1: ke le bile le bona hai ntate monyalotsa
2: and that go nna ga nda go tswa senda ke ka le dire mo tsile mme ba ha ke le bo ha go u tsile ka taba ke ana ke di ya ka di
1: e o tsholo ga lo ntate
2: le gena le le tswala re tsala yo le yena tshe mo tsia ka tshoko nda do nda do nda tshoko yena ke ke ene ho mo mme di yena o go go tsapa ka ke to ke ta di tswala ne ha tlo ne ke ga nna yo yena a bua ka pension ka ntse ka ne di go kopa ha mo di mong ga ba go tsisa ya ba ntse go tsisa ke ke re tlo tla tsa rena re se di ka ka pension fa mhm o ba ne ka ba pension fa ntse e le isa ba hlanga ba ba mmuso ka tsela e tshupa o ka hopola le ba maneri re tshe ke na pension fund ha e tsama e shipi company le tshutu e tsama e shipi company sa fa tsenga yo o ri go ga rona di tumelano ka muso ka pale tuna le le le tsa di tumelano kana go ene ha ho isa ba sanga ba itse ga ga o yena ya 1964 ya promotion ya 64 ba itse ya ho yena ke tumelano ke di feng ke le tsena mapagamente a pagamente a ya mosupa wa thene ya pele re tswile mono go ba ile matsoa ka pele pension fund ha nne go fa tshelo ka go ke ba ke bile re tsutinye ro tsa le ga yone ndere se dima ke no go tsaba ina pension fund ka nnete e khoka go ke tsela ya fa tshelo ka tsela ka yitsa le nna ya nda ke go kwena go na go nna yalo ga ha bone ka president bo go ha ba mane go jela tsala sa ha ba mme ka ba yemi ka tekinne ya le bona bo tsite di bona na ibe ha ona mo khwa go re ba busi ba ka dumana ba entse mo khwa go ba o tsetsa la bofa nda de bugo na go tsenya ba tsoga na ka go tsa mo thaba ba ta o tsetsa na o tla dumana go tsetsa ga o ba le ena ya ba busi ba jana ka go di company ka dingwe sho tlo nda di mo ke ya tsala la ha ha bone kheka mo ne re bua go hona le matsatsi a teng ka mo ka ga ne kheka go di ntwa tsena ga ba tsandi sa matsao ba ke ba ke ne ha ka tsena ka bo ke go di ntwa tsena ga ba tsandi sa matsao ba ke go le yona ena pension fund ha e ka sala mo ga o mo tsala bona di under right ha ka tsena ke di fitse tshumo o ka ka mo mo ke tsama ba ntse ke ba thola ba tsene tshumo mhm di ntwa tsena ga o fola ba tsene tshumo ke go tsaka fa mo thata ona e tele wa tsana na ka ba ke mo tsakela ga ena ya le ya tsala mo tsentse tsina go lo gona di go tshe se nda de sa se mai tsam ka ke tsina go ja se gore gore na fa se mo nna de mo tsadi tsang si bo pro go ni mo tsana le mo ni pini le mo tsene ke mo tsakela ke tsala ka ba tsana ha ke tsona ha gore ke nna ke bona ba tlo ba se tsi jam kontse tsina go lo mai to ga sa ma e le bona ba bona gona o ka tsama jang go tsala le ya ke le tsala tsena ka fora ba de mo bona ha ke tsona ya ke mo ka se le tsaka nna ya ke ntse ke tsela ba bua ka taba ho re o tle mo tsana ho go ka phalela mo tshepo ka DNA tsena tse tlo pa tsela o tla entela mo di popolo ka
3: lena la tabulo mo
1: yena
3: ke ya lo ntla ke ba bolela tshe ba ke ka phalela ka nne empa yena a ntse mo bona ntse ba ba phalela e ba o nka go o yere mo motho a hlaba tsuru mbo ha ite kuno le le nne ntse mo ke ke bona e ka ntse ke go ba tsare o ya ga le ke ka tsere
1: o mela etsa o mongwe ANC e tlo fellwa ke taolo ya puso very soon and in totla fetu ha holo bontate and ke hona ba bang ba bona ba tla phasalla le lefatshe hape jwalo ka pele ke mona etsa wa mo mamedi e mo o mongona hore ndare so di dumela le ndate monyalo tsa ke mametse ditaba tsa lona handle ditaba tse hlabollang ruri potso ya ka ke ena ho ndate monyalo tsa ha tuna kholo yeta itsama ya simuso na ditaba tsa leto la ha e lokela e be tlhopo ya letsatsi ka pa ke nthweng ka nako ke botsa ba ne ke mametse ditaba tsena tseo go tweng o ke tletse ya ka sefofane sa Botswana Botswana ndati mona ndati ndati mnyano tsa
3: o go go ntle ditlale ka mmameli engwe mo tsanta ka pele go ntse ditlale na go ndi tsinga ka sa tlhola mmameli bo ha re mba na go bona o tsi ya mphombe tsena kholo ke ka me ile re se se se wa gona mphombe tsena kholo se mo tsena ka pa go ba mama ya mantsi a go ba me ngwa ha ke ya sa le gelela empa le teng ga ke dile lefo tsa dinyaka ba sa go go sane kogo o tla fana ka nako ditakeng go tlo ntlhopha abo ena mogonte tsena kgolo ga a tsamaye ntate e ke o tsamaya ka tshwanyetso ke ga bamamedi ene ntate mme gona ya ka molaka wa gopola ola ka tsamaya South Africa mo ya ba ofisi ya letona ka nako e la matlhabeng oo ba tsebilela go tshwana mogonte tsena kgolo tsa tsamaya mothubela ke e tsenna mofutakoa ya ba leeto le na mokgontetsi magolo le na le a tsamayang ka tshwanyetso a tsowang mona go tho tla tsamaya la botlhano ntsho moqobelo ba tsela la botlhano a sa dibeka mme ne le ba ke dipuopuo ba ntse go etsereka mokgontetsi magolo otlhe go na ile go bodisa masana e re ntho tsona tsena tse kere ntateoe ofisi ya mokgontetsi magolo ga e ke stake e tsoo gore e lokisetsa motho wa mogolo ya a nang le sego siametseng tšhaba sa basoo aba tsena tsa tshwanyetso go tsena ka ofela di tla re bakela mathata ntate se re shupa gore abantu ba mphutse wa re mona nako e fetileng ya South Africa
1: ena
3: ka gore mo mamedi eno a re e ntse tla fela ka nnete e go mo tsompela maikutlo a hae ke dire ke ka mogo ba bang ha ke ena fela ba bangata ba tlhaga ke tsela e tshwere di tloga e tlo ra fela ke boemo wa ho tsamaisa ha e ntse ka gore ba ke tlo re nna
1: le ha re itse re ntse re tla tla re sheba taba eno jwale me ba mphore ke re ke beke ena e felang ha ke botsa RSL na ke nnete ba Texa Pension Fund ba itse ba Texa ka 35%. Re ntse re tla e qoqa taba ena ndate monyalo tsa ka batho bana ba di-benefit hore na motho ya hae o fuwa tjhelete ya pension ha le a ntse a taxwa fela ha ya hai o boetse o ga e taxa e kgutlele ka mane mme ha e keta o e taxa jalo o na le motho o thweng ke tonagolo a ke tonagolo ne o na le motho o thweng ke motlatsi wa tonagolo le basadi ba bona kapa banna ba bona motho ha e monga tswa o sa tlo jiswa ke setšhaba sena se phelang ka thata bophelo botlhe ba hae mme ga ke a bua gampe go na le motho a tla ga ke bua gampe ke re monna wa e bitswang tonagolo kapa mosadi a bitswang tonagolo kapa basadi ba bona banna ba bona ga ba ya hai yena o thwe a nna o phela motho ya ne mongwe wa taxwa mosadi wa monna eno ena obile o kenyeletswa ka ga sesiu ebile o thwe o tlo o fumana percentage e itseng ya tšhelete e fumanwang ke ya ditulong fela motho yo monyena ha ya haimane e ya taxwa re ntse re tla botsa gore na batho bana ba di-benefit na ba be ba shebileng ha motho a yang hae tšhelete ya e pukutwa o tlo taxa motho 35%. a yang hai a seng a sa sebetse ko gana le motho ana a ina itsa molaono na ona ona hlakile ka pa ona itsala go dadu mnyalotsa motho ana itsa molaogeng motho a seng a fumana chelete ya o qetela ebe ya taxwa fela ya ne o tinki tuna golo yena go twa ska ba tla sotlea ha fela ntse a phila nna fuke chelete e yeno le kolo itsa mmuso tseno sa nka petrole ya mmuso ndate mnyalotsa re ntse re tla ukwa bona le batho ba neng ba itsa molaono na were they well ba ne ba tle ba le sharp ha ntla ba itsa molao ka pa ba ne ba itsa ba shebileng go e tla ba dituna go loka ofela molaetsa ko ona ke le tswaga ka qwadi mpotso ke na e be ndate mnyalotsa ha o mongwa ke na wanwa nyamela e be ndate mnyalotsa ha bela ile hore president Duma Boko o hlokometse tlokotsi e tjametseng Lesotho selekaneng sa lona le Afrika Borwa ditabentse hlokolosi tsa tshaba mme ka selekane se a leka ho kena dipakeng ho etsa namo re keng ke a re kene ho ona ntate monyalotsa ho na le ding e hanang ho tswa mona oh e hona le a tshare e feta re kena ho tsena ntate monyalotsa tsena tse e meng ya e be re unsupported jwale ha ke tsebe na e bolelang ha ile jwalo ntate monyalotsa
3: ntate ntse ka ntate e dire maikutlo a rona ho rona ha di tsara ha ntse ho tlo go go bolela ho go bona le ka ditaba tsa rona le mekutu ka nnete ha di tsara hantle. Wa tsoa ntate e le batho ba tsaba kwana ba ntse ba jeng go nna le tsatsi le tsatsi na ka tsela ya taba ye le ntate le tsaka buang ka yona le nna nka nna ka ba le maikutlo a yona ntate e ka nna ba o ile le nnete le ba nna le ba sadiba ba botsana mana ba ga se ditaba tsena tse bana ba ba bona le se tsumane ba di tsereng a ho le ka beng ka mo ho le ditamana na ha sa fa go ba tsara ntse ha ba no thabela ntse ntse e ya ntate ya le ka hona ka ba ena pension fund ba de shot mo ntse ba botsa go na mela yo ntse wa tlo ho tsa le yang ha le tsala ntse ntse mola wa no o le di tsa a transitional law
1: e ya e ya ntate
3: ya ba ho ke le tlhaga ha mo gao ho tlhaga ga le ho di ba fatse ho e tsamela ye ke bona ha ka ba ho ra tsa ke mo di swa fela pa ga mente ya ba go le di se re tsile o tsaka kwa ho lo ho le ho di ma se di ma di jo ho ru ma ba transitional lo e lo lo ka mo lo go se se le ka o fere ne ka la transitional e la e tsore pi ka o tsela ho yo ya ba ho ka di ho tsa wa se di le go ithutile ntate ho rena mathata a ka tiswang ke ditaba tsena tsa pension fund ke a fei o koko wa patala PSN ya 35% dilemo tsohle ha tsa ka kgwela e re motla o tsamayang tsheleteng ya ho katela ebe ho patale 35% hape hape because nna ke shoto bo e dile kgwedi tsheleteng ena ne tswa batlanga ya patala e patala PSN yena ya ba sendeng ya jwa dikeba ngane tse di tswang tax free ha o ka sheba member of parliament salary act wa sheba mipuji ya bona mo ka pa mi mi le mo ba fumana e bile hona le mo ba go tax free e
1: ya
3: ka bu go go ba mama fumana ya bona ba fumana ka go mo tsi ya bona e bile ha ba tax free e tax free
1: e ya
3: go di le tsena ka go landa ke tsona nga ke ka ha ke molao ona se mama parliament go mama parliament ba nke molao mo pension fund bana le tshelo la tela 670 ya molao mo tshelo ba ka o fetola ba ha ha mola one ka itse ha hona ntse ba dia mapagamente e tsang ka ntse le nda re ka na mola ke mapagamente fela ka nne
1: e vya le bona ha ba ntse ba ba le di tax free jwalo e ho ka ba bo bebe ha ka go ba ile lo go ya le se tshaba sa ba sotho se ya hangwa e u ba ne ha o tlo tax wa o ntse o phela o sebetsa e re ha o ya hai hape ba tla re ba nna ska pota yane e mo khutshwanyane ebe ha o ya ha o hape o boetse wa tax under debile bangata fela hona le monna e mong ka ba mosadi e monye o thinga yena tax free jwalo ka ga ga le sotho mona kila kila bona fela bana ba bang bana ha kona ha se bana ba ba sotho ntate mnyalotsa
3: ngade swa thoma pa ga nne ha ke na molele bana le tlhokela ho etsa
1: jwa enda
3: wa hopola mao ba mona go ba le ntse hona le sepedi se sa parlamente se le se sa itse hore ya ile se se ka fela ke nna
1: ndate
3: ntse ona bolela ya ba bo hulu ba ma parlamente a mbuso ka mono ba hana ha o ka ba botsa bona ba hana ho ba nna hona le le matsa ba fere ba bona hona ho ba nna
1: yena
3: ka ba yena o ya ile ntse le yena na ntse ka itsona ne pili empa ho mo sheta fela ha ba ka la ditalo ba hana ha ba sele ntse ka lo ka bona ho fetela mo rona pension fund e se ka mo fa ya pension ya bang ka go ka tsho ma chelte ni nda
1: yena
3: yena
1: go tsena le sotho le metu ya rona ke paseka strategic studies ke thuto tsa se sole le ho ya e se le dithuto tse etswang dikolong tsa rona bohle hore le sotho le phethatse megalo le lokela ho etsisa USA Rwanda le Botswana mo government policy and strategic implementation board ho sebediswa ditsebi tse tswang se soleng ho sebe o sebedisa ditsebo tseo tsa se sole tsa ho etsa dintho ka pele ke ka botshepehi ka molao ebile ba behana ha pele ha ile ho tsamaya ka sefofane sa Botswana teng tonagolo o beile LDF fatshe hona ho hobane ke LDF ene e lokela ebe e batletse difofane ho tsamaisa bahlomphehi thepa ya naha le ho laola sepakapaka civil aviation le pilot tsa Botswana ke masole o mong ona hore kgotso sebodi na ke nnete o tonagolo ya mehleng ga e ka hlokahallwa ke molekane ya ba o kgetha go tsosa motse molekane eo ya moke motšha le ena o na le tokelo ya go fumana pension e tshwanang le e neng e fumanwa ke mofumahadi ke mofu deceased kapa spouse ke mosotho ka mona ka United Kingdom the haresa ara bane se a le moeng ke tlatsa ntate le tshwara ka nne ditle Botswana e ya rena molela bohanya pitseng ba South Africa ntate monyalo tsa go baneng ha motswadi wa ka a shwa a ntse a fumana pension gona bana ba hae ba sa e fumane ke ao sema sentle ntate monyalo tsa ha o ka reng o tsona se bile re kobelela ditaba tsa rona ntate
3: ntate sa go tsikiya le ntate mo mamedi e la uang ka di strategic implementation board ye na bile nga polelang taba ya gore mokgwe ke kgolo o beile LDF fatshe go shaki se di tsola tsa di tsela tsa ka a di mo ka dile ntate o ba o ka mo tsabe ya ntjaba ka di tsingo tsa hanga di strategic implementation board ke na wa tswa wa nga dina ke ka mbodi e se go botsana na ba tsela ka ya na ke sore sana ha tsene se kena ka ne we am putting ma hoka yana ka jeno ka tsantsi go se dile le dipiriso go re ke tsebe hore le se paka pa ke mona LDF na le tsela go be sheng go mphendwe tsena go ya bona ba bona go bona o nka go di tsela ka mosinga o go buile tsela ka bosa ka mosinga ha re tle ho mo mamedi a rena a tuna go le mosinga ba ye a ka fogala a ka tsosa motho ya ba yeo a tsang go tsaya ke yena ka re bona go tsaya ke tlile ha ke ke mo shopu mo re renta go tsaba ja le ha fela ga ka tsana go tsela mo la o mpa go kuise nya ka bo botsa ba ja renta ke mo fuma ruwa ha jwale yena ya ho tsela ya nne na futhi ai ye nda di ndo tse di nna le botsa in tse wela ka sa pension fund ke nna nna go ba ne ha ba ka di ga ba foka ha ke le ba sa le pension ne nako eo neng ke le ka bone mo maseng ha o tswa molao ona pension fund ha ho ba sang ba go ba ne ba re bolella ba ka salose tsa o mo tsamo ke principal of pension fund ka nako go ba ne ba ka mo tsari ha tsama mara mang tsha ho ka pension ye ha e fitela o ba mo ma ja fa ha fela go lo ka di le tsa tsho lo go ine ine mpene di tsa transitional law e ka nna ba ho khutele tsi di ntho ga e ka ntse go ba tsanga le bona ba e thekela re ka tsho go ile bona ba bona mo le mo ka dipeng e ya ndadi
1: ke lebile hore be re bile le wena ka jeno ntate sentse ke re bo sibo hlolo lo fetseng le balela pa ka ofela mono mngaka
3: jwalo ka ga mehlante bo yelo bo ka me diwa sa lena sa tshi ntate go bangela re bile le re bile le wena ntate ke ke
1: di ke lebile ha lo ntate
3: go mo ntate
1: thank you ntate mo mira peace fm ka nnete go bile mona to ba le wena le na ne o la re a fatisa ka jeno melaetsa ke yontse le tlhong bana bo ise re ketswe ka mona me moedi wa hao ebile mohlompheng kgetse monyalotsa ga re se re shebile ditaba dintlha tse pedi taba ena ya sacu le taba yane ya leeto la tonakgolo naheng ya Afrika Borwa no Botswana mo jale re reng ka nnete o reng he o ditabeng tseo mme o kutetse ditsala ka ketemo sono ke tsheo dikokopana onaenanaa setlholong sane ka gora bosupathapa ma ke tswa mona ke o siale Bishop Matšhatsi le naneo ke la leeto la sefapano o tlo o sedile he nna ga ke mosedile go gang ga ebile ga ke ditsebe le ditaba tseno tsa o sedila Bishop Matšhatsi o tlo o sedile he yena nna ke tswale mo ke ileng ka ke na le teng ba bae dwala lame.

Momamedi ere ke qala ka thapelo. Ke qala ka thapelo hona jwale. Morena le modimo a lukileng ya na le matla. Siabi sa mahlono. Re atametse wena ntate kana ko yena. Gobane re tseba matla le botshepei ba hao. Tore tlatse ka matla modimo o lukileng. Ka kganya ya le godimo ntate ya lukileng. Wena o senatla sa go loka. O mmaballe wa bophelo ba rona. O modimo ntate, modimo mora. Modimo moya o galalelang. E ba le rona bosimo bona ntate. Ha re bitsa lebitso lao le matla. O tlo re boloka, o tlo ba le rona. O tlo re kgantshetsa sefahlao sa hao. Hoba re a tseba o mmaballe. Hobane re a tseba o matla a rona. Ha o le teng re tlalwa ke matla le mahlomola. Ha sa ba ba mabitsong a mararo. Ntate mora le moya o galalelang amen.

momamedi ya motle ne re le ka ha mokati ho tloa letsatsi la labohlano ra fihla ra qetela mosebetsi moqebelo re ne re feletsa me Matshepang Veronica Pholosi letsatsing la maobane ebile mosebetsi o motle ka tsela e kgetheileng ke setho sa kereke ya St. John's Apostolic Faith Mission. Ke kadile leeto la borapedi le yena go fihlela ke mo apesa a nka kaparo ya bojefro ha e sale a tshepagaletse modimo ha ka tloa pela modimo o laetsa gore a dule o fitlhela lebitso lebitswa mme Matshepang ne ke mo feletsa maobane le masinoto brassband ba ile ba njeka ore matsoho a ka phame ya ba mosebetsi o ba motle haholo

E mo mamedi ya motle letsa tsina mabani ke ne re feletsa me matshepang Veronica Pholosi letsa tsina mabani ka mane ka ha mokati morate motle Jehova a re thusa ka sebetsa mosebetsi wa motlotsi wa Modimo. Ra sebetsa mosebetsi wa motho ya ileng a utlwa lentswe la Modimo. Ya ba o itshwareletsa ka lentswe. Ke tlo ketela mosebetsi wa hae. Me matshepang Veronica Pholosi, ke tlo ketela mosebetsi wa hae.

Ke leboha bontate le bomme. Ke leboha dibishopo tsohle tse ne di ntlatsitse. Ke leboha baruti ba kereke. Ba ne ba le teng. Ke leboha St. John's a matle. Le nrutile hore na tshebetsong wa jekana le nna modimo a tla nthuse ho ya masekgeong mmoho le lona. Ntate Bishop Mokopu, ke a leboha ntate. Ke a leboha baholo bohle ba kereke ka seleqeti ma. Ke tlo tswela pele ke qetela mosebetsi wa mme Matshepang ka buka ya tshenolo kgaolo ya boraro temana ya bohlano ya hlolang yena o tla apeswa diaparo tse tshweu mme nkeke ka hlakola lebitso la hae bukeng ya bophelo empa ke tla bolela lebitso la hae pela ntate le pela manyolo ya hae. Ke lentswe le re tlo tsamaya ka lona e re ke o phetele lona. Tshenolo kgaolo ya boraro temana ya bohlano ya hlolang yena o tla apeswa diaparo tse tshweu mme nkeke ka hlakola lebitso la hae bukeng ya bophelo empa ke tla bolela lebitso la hae pela ntate le pela manyolo ya hae. Re bua ka ya hlolang ngwaneso moreneng ya hlolang a lokelwang ke o apeswa diaparo tse tshweu. Taba ena ebile ya tiisa momamedi ya ratehang. Ke ke ka hlakola lebitso la hae bukeng ya bophelo e le hore morati e motle bokresteng re lokela ho bitswa ba hlotseng dintwa tsa bophelo ba lefatshe lena re be dinatla tsa tumelo mme Matshepang e ne le senatla sa tumelo o lwanne ntwa hore a fetolwe mohlodi ntwa ya ye ya bophelo o e lwanne ngwaneso ya ratehang jale ntwa a ba e hlola ya hlolang ke tla mo apesa diaparo tse tshweu. Ke jwale senatla sena sa tumelo se lokelwa ke o apara diaparo tse tshweu lebitso la hae konyana o le ngotse ka lebaka la hobane a lwanne ntwa ya bophelo hantle. O lwanne ntwa ya bophelo hantle ya hlolang bara le baradi ba mabekebeke le bara le baradi ba pholosi. Re bua ka ya hlolang ya tla apeswa diaparo tse tshweu bane o lwanne ntwa ya bophelo ntwa ya hae ya e hlola ngwaneso ya ratehang ka mora o fetoha mohlodi temana e re e badileng ere ya hlolang ke tla mo apesa diaparo tse tshweu
bophelo ba lefatshe lena ba ne a kete ntwa ya hae a ilwane a ba e hlole.

ne re feletsa ambassadora tsa le nkile mangolo a hae inyolo ya hae o thaile nga itshebeletsa a sebetsa ka botshepeng a sebetsa ka ho loka a bolokile tumelo selemo sa o ne ke mo siya motsemo wa plantain ke la ka mo fa lentswe lena o sale o rapela o sale o itshwareleditse ka modimo o seke wa mo tlwela taba ye o e phetse nako e telele a rapela a bitsa lebitso la modimo re a ditabeng tsa go qetela tsa letsatsi ngwaneso moreneng.

mabedi botle re a ditabeng jwale ga nako ye me mona mo e leng gona teng go tlo fetela ka mane ka studio 2 re tla dinka ka kotlholo ka gona ka teng morati e motle e re fele re etse jwalo go bana ko e a dumela

Metsotso ke mashome a mararo ka morao hora ya botshelela ho PCFM ditaba o di ballwa ke Thato Mafanteri mo mamedi kgotso. Batswadi le bahlokomedi ba bana ba kgothaletswa ho bua le bana ka bolokolohi haholo ba banana ka ho fetoha ha mmele ya bona ha ba ntse ba hola e le ho qoba diqholotso tse bakwang ke ho hloka tsebo. Ha bua moketeng wa ho thakgola morero wa bophelo le bohlweki ba banana ha ba ile matsatsing ha Radintshi Mafeteng, motlatsi wa tonakgolo Justice Nthume Majara o itse ho ruta banana ka ho ya matsatsing ho ba thusa ho utlwisisa hore ke tlholeho e bile e paka ho hola ka nepo. Justice Majara o ekeditse ka hore banana ba sa rutwang sena ka nako ba qetella ba tshaba kapa ba sa hlakelo hore na ho etsahalang nakong eo ba yang matsatsing. Ba bang ba bontshitse tlhokahalo ya ho tshehetsa banana ka mesangwana ya bohlweki le thuto. Ba boholong ba itse banana ba bangata haholo ba mahaeng ba tobane le mathata nakong ena e leng se etsang hore ba se ye sekolong. Ba re ho bohlokwa ho theha tikoloho e sireletsehileng le e ba tshehetsang. Mokgatlo wa World Vision Lesotho o thakgotse leano la setšhaba la 2026-2030 Belabela Berea tlasa mohoo wa ho fetola bophelo ho matlafatsa setšhaba ka mananeo a bonolo a theko e tlase a nang le tshusumetso e kgolo. Mookamedi wa mokgatlo James Chifelu o boletse ha leano lena le tlilo shebana le ho thibela tlhekefetso ya bana, ho ntlafatsa bophelo le phepo e nepahetseng, ho matlafatsa ditshebeletso tsa metsi le bohlweki le ho kgothaletsa mekgwa ya bophelo e tshwarellang. Sepheo ke ho fihlela bana ba ka bang 65,000 naha ka bophara dipakeng tsa 2026 le 2030. Mofumatsana Thato Masopha o tswa mokgatlong wa setereke wa tshireletso ya ngwana o tekile bohlokwa ba mehato e kopanetsweng ya ho sireletsa bana. A re ho sireletsa bana ho hloka tshebedisano dipakeng tsa mmuso, balekane ba ntshetso pele, dikolo, mekgatlo ya dikereke, setšhaba le malapa. Hotsa machapa modula setulo wa mogatlo wa dinaga tsa Africa AU Mahmoud Ali Yusuf o tshwetse ka mathe ditlhaselo tse entsweng boemafofane ba Niamey le ho tholetsa basebetsi ba tshireletso ba Niger ka ho arabela le ho lelekisa borasethunya ka pele. Ka morao ho tlhaselo ena ya banna ba hlometseng ba boholong Niger ba matlafaditse mehato ya tshireletso dipakeng tse ding ka hare ho motsemoholo Niamey. Sesole le basebetsi ba bang ba tshireletso ba kwetse ditsela tse lebang ntlong ya moporesidente le ofising ya tonakgolo. Ketsahalo ena e tla dikgwedi ka mora ketsahalo e tshwanang ya ho hlasela boemafofane le diahelo tsa sesole tse haufi le moo mafelong a Pherekgong. Ditlhaselo tsa sesole sa Iseraele naheng ya Gaza di bolaile bonyane batho ba tsheletseng, ho kenyelletswa le raditshwantsho wa ditaba wa televishene ya Al Jazeera mmoho le ngwana a le mong maopane. Sena se tiisitswe ke balaodi ba tsa bophelo ba sehlopha sa Hamas le ba ditshebeletso tsa pholoso ya naha eo. Al Jazeera e seolotse ka matla tlolo ena ya molao le ho bolawa ha moqolotsi wa yona wa ditaba Ahmed Wisha. Le ha ho le jwalo, sesole sa Iseraele se hlalositse ha Wisha e ne e le lerabele la sesole sa Hamas le neng le sebetsa e le lehlabaphio. Al Jazeera itse polao ena ke tsela ya Iseraele ya ho thibela baqolotsi ba ditaba ho sebetsa dintweng. Tlhaselo ena e etsahetseng kampong ya baphaphathehi ya Buray e bolai le batho ba ka bang babedi bao le bona Iseraele e ba qosang ka ho ba ditho tsa Hamas. Ho utlwahala ha Iseraele se e bolaile batho ba fetang 1,000 ho tloha nakong eo e neng e tekenela tumellano la Hamas e qadileng ka Mphalane.

ke hantse re tsamaya leeto. Ke hantse re tsamaya leeto. Ke humema mo mamedi. Go ba hore nya busupa. Re fetela Thembisa. Go mo ramasitsa. Ka hore ya busupa. Ke tlabe ke molata hona teng ka kotlogo. Tlabe ke molata hona teng ka kotlogo. Ke mo khona ke reng ke o mema hona jwale ngwaneso moreneng o kene re tswele pele le wena ka leeto re tswele pele le wena ka leeto ba ne hore nya busupa ke tla be ke molata ka kotlologo tla be ke molata ka kotlologo kamar ka Thembisa jole ke dumela wena o kene mo mamedi kena ngwane somoreneng

0: go tswe belwe
1: a ne le ntse bishop
0: amen mewa
1: ka ka ke matha
0: ha
1: ka kopana le taba ya mohlodi tshepo
0: ya hlula
1: e buang ha kutsa le pela wa ya hlula
0: ke tla mo ape
1: se tla mo ape ka
0: ya pa oh
1: how do we come to tell that
0: yes me
1: ho buwa ka ya hlula
0: ka ya hlula
1: ya hlula ka tedi shopo ni ya pa ho di a se how to that is a dia pa ho se
0: jiso
1: ho to that is a dia pa ho se che
0: that's right
1: ke le dia pa ho sa ba shuti
0: sa ba shuti
1: ho ba no ho tsi sa ha ba sa ho se ole
0: ja
1: ho tsa tsho ha na ke mo ma mpane ba ko po si che
0: Yes, ma'am.
1: Jerusalem.
0: Yeah. Amen. Thank you, my Francine.

la re masinoto rasbente ha ba kwala morati motle ke rata le na ha ke kwala ke kwala ka tsela ba ikwetseng ka yona ba ile ba re

Jehova al khona lo fatse mme o boloke. A reteletse sefahlo sa wena mme o fegotso. A o yekeletse o phamisetse ka o di malefika. Le o sitong le ihlwa. A o yekeletse matlama chamtaung. Boka yentle. Dimo a o yetsetse ka go loka. Merero nya ha o yohle.

0: moya ho ba tsotella ho feta mahlomola eo ba kenang ka harobo ntate wa nete ha se be bana ba ha balla ibe ha etse le tshonta ka tshatuwa a tamela wa ba phamisa wa ba tsidisa ha teta a fitle a ba tshireletse
1: yes sir.

0: fela le re go tla loka
1: go tla lo
0: ka go tsedi ga o tloka lo re bua mantse a mara
1: go tla lo ka
0: go ntse fela go tla loka
1: eh
0: ibe dipelo tse robeileng di a fola
1: ha
0: ntate wa nnete ntate matshatsi
1: e ya hle
0: le fatse le na re a tseba hore bana
1: ntate
0: ba rona ba re fa dintsotsenga bana ba rona bana le diphoso ntate matshatsi bana ba rona bana le bofokodi bana ba rona ntate matshatsi ba bang ha bana kutlolo bohloko empa ntate o hanela bana ba hae ho ntolo jalo ha ba lahle le rona re tshwanetse o ge le batho bana le kenehelo malapeng a rona ntate matshatsi ke le bona ntate re tshwanetse o bontsha lerato e seng ka lebaka la o bane re susumeletswa ke seemo ntate wa nnete lerato la nnete le hlaka ra pelo ya hae ntate modimo ke ena
1: hey
0: ya nang le mohau
1: ya nang le mohau
0: modimo ke ntate ya nang le mohau
1: modimo ke nta
0: temana ena e tswela pele ntate matshatsi jehova le ena o hauhela ba motshabang
1: ba motshabang
0: sena se re ruta go modimo ha se modimo ya thata fela
1: hey
0: empa ke ntate ya tletseng mohau
1: hey
0: modimo ya gona go bona mefokolo ya rona modimo ya bona bohloko ba rona ya tseba meogo ya rona ntate matshatsi modimo ona wa tseba gore na re kena ka gara eng re tswa ka gara eng ga ke mo dumeleleng gore a lo sebetsa jwale ga ke ya go bontate o ntate ya jwa
1: maiti
0: ana o ntate ya fanang ka lerato baneng ba gae ana o ntate ya buang mantswe ya jwang go bana ba gae
1: yesmpa
0: le lela ba FSL re ba ratang basadi ba lona jalo ka kreste le ena
1: a ratile kereke
0: ebile le re ratang basadi ba lona ga iketsa e bee basadi le lona le tlhomphe banna ba lona ntate matshatsi ga ona moo baebele e buang ka gore
1: motlhontate
0: o tlamaile gore a ratiwe e bua ka the respect tlhompho e tswang go motho wa mme ba mo tshabang ke bomang
1: ya
0: go tshaba ntate modimo ntate matshatsi ga o bolele gore re tshaba sera go bolela ka gore re tshaba ntate modimo ka gore re a mo tlhompha ka o mo rata ka o mamela lentswe la gae ka gore ntate modimo ga re etsa tjena re etsa ka mogwao ka bophelo bo o halalelang ko o tlhompha ntate modimo ga re batla mogau wa ntate modimo re tlamehile gore le ketso tsa rona di bontshe gore re batla ntate modimo bontate ga re tloeleng go bolaya bana ba masea bontate ga re tloeleng go bolaya bomme bontate ga re tloeleng go bolaya memoya ya bana ba rona ga re tloeleng go bolaya lefatshe ga ke re utlwele lentswe la ntate modimo gore ke rona ba tlameileng gore re be ba tshireletse ga re a tlameile go bolaya ga re tsamaye go le o tshabang modimo bontate gore jehova enwa eo re mo rapelang letsatsi le tšhabang le le dikelang yo ba ena ntate ya rona ya re etsang gantle putu aka ke na ntate ya jwang
1: yes
0: kara la palagao itukise ha e bon ntate lo re bana ha o fitla ha ba shebelletse tv ntate matshatsi ba pakapaka dintho tsa bona ba ya ka morentsa maya o lo sheba hore na
1: bon
0: ntate ya hatang ka tsela e jwang ntate ha re a tlameile hore re be ditau ka ra malapa re tlameile hore bana ba rona ba llele ho rona ntate matshatsi una le bomme ba ba boelo re ha bon ntate ba galemela bomme ba ya sotla tsamao le o ba ntate a tletseng galemela keke be wa tlwelela bohlaswa bo be teng ka re o jarete o ntse o le teng o le ntate ke a tseba kae kae bomme ba na le gore ba e senye taba ena empa lengolo le mo re leng teng kore jalo ka ga kreste le ena a ratile ntate e tlameile be motho ya jwalo dumela fela gore modimo eno a sebetse dumela fela gore ntate a sebetse ntate wa lefatshe bomme le bontate o tlameile gore a bona gale ka mesebetsi ya gae
1: yes
0: ntate ya tshepileng modimo ga a hlolei bontate ke setshwantsho se tswang go ntate modimo a bopa motho ka kgopho e tswang go ntate e re ga qeta go bopa motho rona re a latlheage le batho ba lefatshe bomme bontate re utlwisa batho bohloko jwang ba tswang kgophong ya rona re ba utlwisa jwang bohloko bontate re tshwanetse kore re amogele mogau na potso enka ka o botsang yona na o se amogetse mogau ka jeno
1: ya
0: motlhomong wena gore ke entse dibetse ngata
1: ya
0: motlhomong gore ke gole le modimo motlhomong gore ke robeile pelo motlhomong gore ke imetswe motlhomong gore ke latlhilwe ke batho empa temana ena e re bolella hore ho modimo o hauhela bana ba hae ba ntse ba le jwalo ha o khutlela ho yena o tla o amohela o ntse o le maphempe ha o lla ho yena o tla o tshibitsa ha o fokola o tla o famatla
1: maema
0: ke ntate ya nan le mohau o hauhela batho ba motshabang o tseba bofokodi ba rona wa re rata la hare sa morapele siemo sa hao ha se di thema ene maemo a hao lo ka bona ka bontate modimo a be le a letse hantle happy happy father's day sama lo ba ntate wa sibili
1: e
0: lo re le fatse le tla thabela ho wena ha di radika sama lo ba ntate a shebang sera mahlo go tsia dikete modimo a le rata bohle ka kreste ke morena ntate re a leboa amen
1: amen ka lebata

0: Kgotso, ha e be le wena.
1: Kgotso le wena ntate.
0: Kgotso mme.
1: E diwe ke monghadi.
0: Eh.
1: O ntse mme mosebetsi ke se le.
0: Yes.
1: Ke ho fa modimo wa rona ha ke buka lengolo la letsatsi la kajeno. Ho thwe o ha o hela bana ba hae.
0: Yes.
1: Ho thwe ntate ha o hela bana ba hae.
0: Yeah.
1: Ke a tsaba ke ho fa modimo.
0: Yeah.
1: Ntate lengolo lena ha ke le mamela. Le nkgopotsa ngwana ya lehlaswa. A kileng a kopa leruo ho ntatae. A ba o tsamaya ka lona. Ha le kae kae a le sebedisa hampe. Ho seke ha ka tsatsi le leng a se a bolawa ke tlala. A se a sa kgone ho phela. A sellwa ke ntho nngwe le e nngwe ka lebaka la bohlaswa. Ke se ka letsatsi le leng a hopola. A ihopola a re lapeng heso. A re ho na le dijo a re bahlanka ba ntate ba hlolwa ke bona bohobe. A re nka sitwa ke eng hore ke tsoe ke ye ho ntate. Ke o lebelela ntate hore ntate o ke sitetse hodimo le wena. Mme ke kopa o ntshwarele. Ho na le nako eo a ileng a tlameha ya re boroko mae. A re ke tla tsoa. A re ke tla tsoa ke ye ho ntate. Ho thwe ntate wa hae e se ha motsadi mamona a sa le hole. Empa a mo tseba. A mo kgahlanyetsa. Ka ba wa mo aka ka thabo e tshabehang. Ke hopola mina thoko. A re o ntadimile ha ke sa le hole wa nkgahlanyetsa morena. Ntate lengolo la letsatsi lena le tjhaisitse moya wa ka. Hobane ntate enwa ha ka bangala ngwana hae. Ya ba o re o nsenyeditse ho lekane mo nsenyeditseng. O ne a mo amela ka thabo yohle le rona ka tsela e tshwanang. Ha re ya ho ntate rona ha e ba re fetilwe. Ke ikokolotsa re ikopela tshwarelo. O mosa ho tshwarela ntate Lesopo. O re tlohong ho nna. O re tlong le lokiseng ditaba. O re le ha di le mpe di tshabeha. O re nna ke le modimo hore ke a tshwarela. O re o tle le tsona di le jwalo. O re ke modimo wa mahau ke modimo o kenehelang. Le rona modimo a ka re kenehela. Ha re ikatametsa ho yena jwalo ka ntate. Ha hlokomela bana ba hae. Ke kele tsatsi la bontate tsatsi le letle. Batho bao modimo a kileng a senyelwa ke nako ka letsatsi la botshelela Lesopo ya ba modimo o fumana mosebetsi. Dintho tsohle modimo o di entse ka lentswe. Fela itse ha a lekana ho etsa monna ya ba o tlameha ho senyelwa ke nako ya ba o sebedisa matsoho a hae ya ba nka lehlabathe la lefatshe ya ba o bopa motho. Ke le monna Lesopo e ba modimo o bodia moya wa ho phela dinkwantsa setshwantsho se ba se na se ntse e ba o ne a se rateng monna o tsana na se tinda ke Lesopo ka la ha ka sheba dintho tso bo ntate ba ke etsa ntsona ntate Lesopo bo ntate ho sa ba tshepa ha ha wa ntate yo motswa wa motsi ha ha tsone tso mathela ho yena go tla o sireletsa o ya motshelona le letswalo ke ke re sa pa ke a senye ya ha di dikela le ka tsilema e se ka bo bonta ke ba ka itekola bonta ke ba itshela ba itshelisisa hona ba ile ba la hlatsela ha ba fihla kae go bana go na le tsela le ba tshibeletse Hajo ke ke ndi sopo.
0: Haleluya.
1: Ha ha ke a tsamaya le tsa sire ba ka bo ntate ba ka itukisa.
0: Haleluya.
1: Ke ka bo ntate ba ke semba re hlasele. Ke ka bo ntate ba ka kuela go ga ipabana ba gona. Ke ka bo ntate ba ka sepuwa. Ke ga tane mo ya le sepuwa bo ntate. Go bana bo ntate se ba tshwa ga thuthumela. Ke ha ba ka tsela wa thuthumela.
0: Amen.
1: Ke ke sopo modimo a tsetsa go ntate hantle. Le rona modimo a re etse hantle ke tla ke tshepe bo ntate hobane ke balekane ba rona ke balekane ba bana ba rona ke rata hore ke tle ke gaotse hona mona ntate ke ya leboga ke nkgono mabokang ka mona ka le
0: re a leboga nkgono mabokang
1: ya leboga ntate
0: a leboga mme waka Amen.

0: ha re tshetla ka matla a na
1: mai
0: re tshetla ho Jesu Kriste ya re fa matla nka etsa tsohle ntate machati ka Kriste ya mpha matla taba ena Paulo si hana bua mantswana o ne a phela a sa phele bophelo bophelo bo bonolo o ne a phela bophelo a le ka ra mahlomola o ne a phela bophelo a le ka ra toronko o ne a phela bophelo a le ka ra tlala o ne a phela bophelo nakong tsa mahlomola empa le ha o le jwalo mantswe a buang gore empa le ha o ntse go le jwalo nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla sena se bolela gore matla ao a nnete ntate matšhatsi re a fumana go morena lengwalo lena ga ke batle gore ke letsonkolo le nako e telele seo ke se buang kore matla matla ga a tlae go wena matla ga a tlae go moriti wa gago matla ga a tlae go ngaka ya gago empa matla a tlae go Jesu Kriste
1: mela
0: matleng a fele monne e mongwe gore nka etsa tsotlhe ka Kriste ya mpha
1: matla
0: ke batla o ka ipotse potso e le nngwe ke re wena ke eng e o ka wa etsang ka matla eo Kriste a o fang ona ke eng e wena o ka wa etsang ka matla eo Kriste a ka o fang ona matla ga tse o rona tsa o Kriste Paulos o renka o re ga re mamela na ore ha re nka etsa tsohle ka bohlale baka ha re nka etsa tsohle ka tshelete yaka ha re nka etsa tsohle ka metswalle yaka ha re nka etsa tsohle ka matlaka o re ka Kriste
1: yampa
0: sena se ruta hore matla rona ke a semoya a tswa ho Kriste tlholo ya rona e tswa ho Kriste mamello ya rona e tswa ho Jesu tshepo ya rona e tswa ho Jesu jwalo ka Johane le ena itse a re ntle ho nna nkeke ka etsa letho Johane chapter 15 verse 5 a re ntle go nna lekeke la etsa letho ntle le nna lekeke la etsa letho ka ona re a tseba gore lefatsheng re ka ba le matla mara matla a o bula o re ke nna monyako o o re ke nna ya ka bulang ebile ke nna ya ka kwalang ke nna ya ka bulang ke nna ya ka kwala
1: dumela modimo
0: gore a bule monyako o kwetsweng ke batho dumela modimo gore a bule monyako o kwetsweng ke batho ba o sebedisetsa meriana bulela dumela modimo a bule monyako o kwetsweng ke batho ba o bua hampe gobane gore ntle le nna ga ona motho ya ka bulang Jesu Kriste o fa maatla ka letsatsi la ka
1: jeno
0: o re ntle ntle le nna ga ona letho le ka etsagalang ntle le maatla a ka go ka etsala batho ka nako tse dingta tse matšhatsi ona jwale re se re tlhompha batho o feta ntate
1: mo
0: o re motho eo yo o mo tlhomphang ga e ne se ka nna tlhonolofatso e ka be le sio go na le lengwalo le leng le reng e ba maatla o be sebete o seke wa tshwa gobane Jehofa modimo wa gago o na le wena gotlhe mo o yang teng ke Johane wa pele kgaolo ya pele temana ya borobong e ba le maatla o be sebete o seke wa tshwa letho gobane modimo wa gago o na le wena dintho tsotlhe baratiwa dumelang gore Jehofa o na le lona motšha e santsane e le kgwedi ya gago gopola mmopi wa gago matsatsing a botšha bago re sa tla fitlha lengolo leo gopola mmopi wa gago go seo ka o fitlha dinako tse o tla re ga ke sa kgatlhiswa ke tsona botšha bo ya fela re sa tla bono empa ke ne ke bua le motho ya reng gana maatla Jeremiah 29:11 o re gobane nna ke tseba megopolo eo ke e naganang ka lona o bolela Jehofa a re ke megopolo ya kgotso e seng megopolo ya bobe gore le be le bokamoso le tshepo ba ratiwa mangwalo ana ke mangwalo e tshoge tshwanetseng gore re itshedise ka ona gore ga re tsamaye re le bang ke batla o ka ipotse potso ka jeno o ka etsa ka Kriste o a nang le maatla e mongwe a re nka rapela gore ke fumane mosebetsi nka rapela gore ke fumane lenyalo nka rapela gore ke fumane tsotlhe a re e mongwe nka rapela gore ke fumane kgotso Kriste o fana ka maatla kamatla dinakong tsa bofoko di baratuwa hona le dinako tse dintse re ikutlwa re fokola re ikutlwa re na le mathata re ikutlwa re utlwile bohloko re nyahame re tshohile re feletswe ke tshepo empa ke mona mo Kresta re nna ke kena teng a re ke nna ya fanang ka matla mo wena o sena matla o ka etsala gore o bokolola ka mehla yohle empa ka jeno modimo ore o re it's enough modimo ore it's enough
1: yes
0: bophelo bo tletse diteko ditiko ditiko tse mpe ditiko tsa lefatshe bofuma mahloko metswale mebi empa Jehova ore ga ke o file maatla o tla bona tsena tsohle o ka etsa eng ka Kreste ya o fa maatla tate machatsi e re ba mamedi ba tsamaye ka lengolo lena
1: di
0: ke re utlwa gore bona ba ka etsa eng ka taba ena ya gore Kresto ba tshepisa o ba tshepisa maatla batšha ka jeno modimo a re ga o ka wa ndrapela nka suthisa dithaba a re ga o ka wa ndrapela nka etsa gore go be le tsela nageng ye tshetsa nkaka tsotlhe ka Kreste ya mpha maatla mamela thapelo o ka e rapela ya ba modimo o tlosa diphepheng ka ra bophelo ba gago thapelo o ka e rapela ya ba modimo o tlosa bagotsi ba sa lokang thapelo o ka e rapela ya ba modimo o ntsha ditharisa tse fasitseng bophelong ba gago nka etsa tsotlhe ka Kreste ya mpha maatla modimo o le ratileng tate mašhatsi
1: aele
0: Jehofa o raetse mosebetsila Jehofa le tshwana kana le sabole ntate mašhatsi ga le lokena mo mabeding wa PCFM le sekebe la gutla ntate mašhatsi le sa etsa mosebetsi modimo o re rata ka ofela e re ko fe word of the day beke ya go sekekebe wa dumelela lefatshe le nke kgotso ya gago
1: sekekegotso
0: o e filwe ke ntate modimo
1: sekekekekebe
0: wa dumela dipepeng tsa lefatshe
1: di
0: nke kgotso ya gago ke dula ke tsho mantswe yana ka segoa ga e bo o motho ya tlwaetseng go mmamela gore no one will give you happiness except yourself ga ona motho ya tla o fa lethabo le tshwanang le la gago motšha a ko qale pele ka boirata pele yo rata mohlankana wa gago a ko qale pele ka boirata pele yo rata garebe ya gago motho mme a ko qale pele ka boipha lerato lena pele o lefa ntate wa ko ntlong ntate qala pele ka boipha lerato lena pele o lefa mme wa ko ntlong obane ga o sa iphe lona pele o tlo lefa motho jwang o sena lerato modimo yona o re rata kao fela ebile ga kgetse ebile o gauhela batho ba mo rapelang ebile o gauhela batho ba mo tshabang ke modimo bomme le bontate ya reng fela ga fela o nketsa gantle le nna ke tla o etsa gantle modimo ga na tshobotsi ga a kgethe o na le tšhelete ga a kgethe o mofutsana empa o re etsa gantle ka o fela nka etsa tsotlhe ka Kreste ya mphang maatla ka Kreste ke morena tate mašhatsi ke a leboa amen
1: ah.

Moratie motle, ngwaneso moreneng, nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Ke molaetsa wa motho ya tsebang moo matla hae a tswang teng. Ya tsebang gore na o thola, o thola matla kae. Sa bua polelo eo, nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Ke ena ya ntisang ka letsoho la hae. Nka etsa tsohle Modimo a re mo sebeletsang. Ga se ya hlolehang, ke be re mo sebeletsang. Ga se ya imelwang, Kreste re mo sebeletsang. Ga se ya imelwang, ke mo re tsebang. Gobane matla a rona a tswa kae, ke mo re tsebang. O na re ka etsa eng ka Kreste ya mpha matla. Ee, momamedi, ngwaneso moreneng, e ka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Moratie motle, ga o tseba mo matla a hao a e tswang teng, o ema ka tshepo le ga sefefo se ka ba sa ba teng mahareng a tsela. Ga o se senyei, o ema ka tshepo ka lebaka la gobane nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Ke a ntisang ya mfa matla. Bane ke tseba mo matla a ka tswang teng, dintho tsohle di a fihlelega ka Kreste ya mpha matla. Le ha bophelo bo fetoha, ka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Monna ya tsebang matla ha bua polelo yena, ke a ya Jerusalema, ke tlamilwe ke moya. Ha ke tsebe tse tlantlhaela teng, fela nna ke a ya. Ke ka lebaka la gobane a ne a tseba nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. E, momamedi wa leeto la sefapano, matla a teng o yena. Momamedi ya rategang, ke thola matla o yena. Ga o na letho le sitang Modimo, ga o na letho le sitang ya re apesang ka matla, ya opelang mabina sefela. Nka pese ka matla wena ka sebele, tlholele sebe ka mehla, nketse mogale. Nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. E, momamedi, ke tsamaya tlase tlasa matla e re a neuweng. Ke etsa dintho ka matla e re a neuweng. Nka etsa tsohle ka Kreste ya mpha matla. Ngwaneso ya ratehang, bua ka Modimo wa rona ya sa imelweng, bua ka Modimo wa rona ya sa thatafallweng, bua ka Modimo wa rona ya re tlatsang ka matla. Ke tseba matla a hae bane ha a le teng. Ke tlelwa ke matla le mahlomola ha a sa baba. Ke tseba mo matla ke a tholang teng. Ke tseba mo matla ke a fumanang teng.
kaisa tsohle ka Kriste ya mpha matla le ha tsela e le thata ya leeto la bophelo ba lefatshe lena tlabe o tsebe mo matla a hao a kollang teng. Nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Tsatsi le mo mamedi ke bua ka Modimo ya sa imelwe, ke bua ka Modimo ya tlisang tshepo ho ya tsamaya leetong la sefapano, ya tlisang matla ho yeo matla a leng siyo ka lebaka la hobane Jeso ke matla, ke matla a rona, moloki wa rona ya re fang matla e ba dintho tsena kaofela mo mamedi re ka di fihlela. Ha le teng, nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. Ngwaneso ya ratehang, ga motho a sena matla o tetema mangwele, ga motho a sena matla o fellwa ke tshepo, ga motho a sena matla a sa tsebe gore na matla a hae ba thola kae, bona ba kore ka hara kgohlo ya baka ka lebaka la tseba matla moo ba tholang teng ga ba ntse ba tsamaya ya ba ba ekeletswa matla fihlela ba ikgaisa Modimo wa bona Sione. Ke ka lebaka la gobane ba tsamaile ka tshepo wa rona Modimo. Ke a re hloka mo mamedi, ka tsamaye ka tshepo wa rona Modimo. Ke a re hlokang, kgetse dintho ka sebete sohle, kgetse dintho ka tiisetso yohle, kgetse dintho jwalo ka ha re tseba hobane o na le rona, jwalo ka ha re tseba o re fa matla. Nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla. E mo mamedi, ga o na letho le mo sitang, ga o na letho le mo imelang, ga o na letho le thatafalang, ga le teng, ga o na letho le sitang batho, le tse sitang batho, ga di mo siti ena ka lebaka la gobane o tseba mefokolo ya rona, ka lebaka la gobane o tseba seo ka se hlokang ke mookamedi ya renang, ya re tlatsang ka matla. Nka etsa tsohle.

ya kopana le matla mo mamedi a ratehang o bua polelo yena ka gara leeto le wa le tsamayang gobane a thole matla matla be teng o re letsoo la gae le phagamile letsoo la gae le na le matla ke ga a tiiswa mothela a tiiswa matleng matleng a gae nka etsa tsotlhe ka kreste ya mpha matla ya thuseng tlasa mookamedi ya phagameng o bolela tsotlhe tlase o matla a gae nka etsa tsotlhe mo mamedi a rategang tse ba le bosiung bona jeso ye re buang ka ena ke a sa imelweng jeso ye re buang ka ena ke a neeletsang batho a ba neya matla ke a sa thatafallweng.

dikae tsa tsohle. O mametse a ratega. Ka Kreste. Ya Pama. Wa desu a ratega. Ke bua ka Kreste. Ya fana kama. Onna ya tseba maka. Ka letsatsi le le. O re morena. Ke ka ya go mang. Ke wena ya nang le mang. A bophelo. Ba o sa fele. O na tseba mo maka. A dutseng teng. O na tseba mo maka. A tholagalang teng. O na tseba maka. Gobane a teng o yee. Wena se ya rategang. Ga ke nyagaba ke tseba. Ke ena ya mpalamisang. Ya mpalamisang makhubu. A ba tsheke ka diatla. Ka lebaka la maatla. Ka lebaka la maatla. Ka etsa tsohle. Ka kresete. Ya mpha maatla. Ke mo mabedi a rategang. Ke bua ka maatla bosigo. Wa kama tsamsi mbona ano kasi tsho ya tsaletho kama tsali siko wa kama tsa kama tsa fumane ha o kreste kasimi wa kama tsa a tsona ha ba uya na le matla le fika na me wa ha tsoka la israel se di dali chama gena Matlaro na bosimbona. Nka etsa tsohle. Ka Kreste. Ke a mpha matla. Ya reng ga ke re kgoro ya gana. A re tsheo tlakela. Ga ke hlaelwa ke dillo. A tseba ntekola ka mosa. A ba ntlele ka dipolelo. Tse phakisang go nthusa. Ke Kreste eo. Ngwaneso ya rategang. Go thatafalleng ga leeto ga thatafallwe boimeng ba tsela ke naga imele maatla a tholagala mo teng ke tlo o lokisetsa ntse ke o bona o tatile e re ke o lokisetse mo mamedi a rategang e re ke o lokisetse ngwaneso moreni.

0: Kgotso, ha e be le wena, o tla hape ngwaneso. Kgotso, ha e be le wena.
1: Kgotso, ntate moruti wa tjhapi.
0: Kgotso, ntate.
1: Kgotso, phirimaneng ya letsatsi moruti wa kae mohlomi.
0: Ntate.
1: Letsatsing la matsatsi, letsatsing le leholo, letsatsing la bontate.
0: Amen.
1: Ka kgwedi ya bontate, ke tlo tia le nna ke kenye ho kopetsa wa ka monwana ke re nka e sa tsohle ka Kreste ya mphammatle.
0: Yes, yes.
1: Ho tshabeng hwa letsatsi phirimaneng ya letsatsi la kajeno ha e sala ka labalabela. Re tsetsela jwalo ka kgama e tsetselela metsi ya molatswana. Letsatsi la bontate ha le fihla, ya ba ke nako yane re tlamehang ho itira hore re tla etsa tsohle.
0: Ya.
1: Ka Kreste ya mphammatle.
0: Yes.
1: Nako e thata e boima.
0: Yeah.
1: E bontate ba ikamohileng boikarabello. E se ka re ka kgutsa, ra ka ra fadimeha.
0: Ee.
1: Ditlholo tsa molao ra fela ka fela ka ba bona batshireletsi ba nnete ba sebele.
0: Ya.
1: Taba ke tsa ntate Modimo ya e ntseng jwalo. Hore ebe re fela re le batshireletsi ntate Matjhapi.
0: Ntate.
1: Fela ha re sheba matsatsing a kajeno. Matsatsing a bophelo ba hona jwale. Ba re fetile ditau, re fetile diphiri ka hara lekoko la nku.
0: Ah.
1: Se ka ka re tsatsile la rona, se ka ka ga khutsa banna, ga ka ga itheba, ga ka ga bua bongwe ka bua go modimo.
0: Yes, yes.
1: Ba ba bana ba masia ba fumela primego. Ya go se go bontsha ke ra tsheni.
0: Ah. Ah. Hey.
1: Ah, shinda de machati.
0: Ntato waka.
1: Le ya tshaba letsatsi le ha le dikela. Ha go khutse mona ta go kwi, ke ra thabisa.
0: Ke a lebonda.
1: Se ka ka khutsa.
0: Ke a leba ntate.
1: Se sefo sa khutsa.
0: Amen.
1: Dipelo ntsa banna.
0: Yes.
1: Ha ya re bile mala pa re bile bana.
0: Eh bontate.
1: Bontate.
0: Ya ba ba thubana le pelo ya Modimo ka hare.
1: O Modimo bo phele ka go bona jalo ka ene ba tshireletse.
0: Modimo a sebetse ba utlwena. Matla bo satane a fokotse go bontate ba banga.
1: Wa tsiba nda de machati ya o tshotsela o bua nnete go bana. Phirimane nya le tsatsi lena. E se ka bana bo tshwa ke ba beile ditsere tsa bona o tsuma tsela mo ya tsela. Ba itlong ka mo ha ba tlong ka matla matla.
0: Bontate ba bang ba tshwere ke satane o ba hula ka ropo e hana le o gawa e sebile le mafumi.
1: Batho ba phela ka boiketlo ba phela gata se ka ga ditlong go tshe ke bana.
0: Yes. Amen. Ke a le bontate.
1: Modimo wa wetse hantle.
0: Ke a le bontate.
1: Ntate machati.
0: Ke a le bontate.

0: kgotso a e be le wena.
1: Amen, ntate Bishop.
0: Amen, ntate bo ka moketse.
1: Nka etsa tsohle.
0: Ka Kreste. Yampama, yes.
1: Ikaka ke motho ntate Bishop.
0: Hey.
1: Ya o kudye mpulele tsa molomo wa Jehova. Bona nkile le ile maka.
0: Ha,
1: a o kitjela di noa.
0: Yes.
1: Lili ntsefi.
0: Hey, hey.
1: U sare nka isa tsohle. Ka Kreste ya mpamata.
0: Yes.
1: Ke mpulele ya motho ntate Bishop. Yes, wa manka matlake.
0: Hey.
1: Sa mona no lo le sifi na. Ha le mpotsa se boyaka.
0: Yes.
1: Ke tsari tije.
0: Hey.
1: Ke se se la sa di shop.
0: Ke se fe.
1: Ke no ntimo tsho.
0: E bana. So.
1: Ke ka tsa tsosi.
0: Hey.
1: Kristian Pama. Yam
0: Pama.
1: Ke mo tofela ntate Bishop.
0: Ke mo tofela ntate bo ka moiki.
1: Ke mo hanke. Jehova ha se kitele.
0: Tsho.
1: Bishop wa re tla mo di wa me solo. O ke mo di ya le le matsa o. Ntate Bishop o Jehova ha se kitele.
0: Eh, amen.
1: Ke tsho bi hore nka e fa tso.
0: Amen. Amen.
1: Ke ka tsho ya mphoma.
0: Yes, ntate.
1: Ntate Bishop o ke a leboa.
0: Ke a leboa ntate bo ka moiketse.
1: That's what I'm going to do.
0: Amen. Amen.
1: Amen.

0: Hallelujah.
1: Ke ke tla ke ya ka melatsa fa pano se halalelang
0: Marina
1: bana le lengolo lengolo le re fela nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla mantsi bona le satsilena sonta he sena nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla go bana botsi mfuke motho ya tshepahalang o tla o fa matla ha fela ho mokopile o tla tsama lwana ha fela ho mokopile Jehova o tla go yetsetsa dintho tso wena o di hlokang ha fela ho mokopile the bishop machatsi ore nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla matle modimo a o fang ona matlana e sebe matlo wa sebedisang hampe o tsamaya ka ona mpa o tlo kokobeletsa sa matlana gobane ore ke tla tlisa mehato ya gago ya maoto ke tla eketsa merifi ya gago ka gare go ntlo tate bishop matšhatsi ka Kriste morena ke mmereno o sebotsa ka
0: athetsanealebommedine o sebotsa ka athetsane ga lebomme ka gathetsane mmedine o sebotsa ka etsa tsotlhe ka Kriste ya mpha a ke nyagama ke teba o mpalamisa maqhubu o ntshike ka diatla nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla ke modimo ya tshepagala ke a na le matla lefika la kamehla kgotso kgotso le wena
2: Kotswa ebelo wena ntate matshapi
0: ntate
2: re fete ka nna thokoza

0: ka
1: se tlhang ke tlo sa mahau
0: ntate
1: ga ga bohle se hauhetse
0: a
1: ke re tswe magopo na go le thata e reng ka Christian pamba
0: amen
1: ke ke re se je hetsebe go kwa go potapedi ya le nyolo ya mahau ha le fika PC le ke ya ho ntate machatsi ya ha famora tsa sepe ne khata
0: amen
1: ba itule tseng ka samogi dwa tebalo ha ba hore o tlampa ma o tlampa tsohle ka Christian pamba
0: ya mpamma
1: a ke ja ga sa ke ja bo pa ona sa mo dingwe lo ke la ho na le nako ya monna a ile iphela la ka bo ikhatelo ba ha ba go ha go nwa tsa ga shishi ya bona ba ni hitse la go nya tsapa mo dingwe a mmontsha matla ha ho ke tsa ke tsa re tsa tsohle ka Christian pamata ke tlo nya tsa ti monna ena a botsa bona matla mo dingwe ho kae a se bana go nyeo ya ke ha ya
0: I am in it.
1: Ke tlo nya ntsatsi ha bo se ba tsaba pa di meile ho re ka nna ba monnelo o se a swile
0: amen
1: o wa happy o re mo hlatetse le bopong ya bana go nyeo ke ra go ya se ba matlamo di mo
0: amen amen
1: ha ka ba bua le monnane nga go nwe le ya bua le hlatse o re mo hlatse o mo hlatetse le bopong la nka
0: amen
1: ke ra go pholwa ha yo tswa matlamo di mo ntate matsatsi ke a lebo wa ntate ke le bo ho mena ha nne mo o ye se hantle ntate
0: ke le bo ntate
1: o tsatse ka matla ke ntate le go go ka mona ka
0: ke le bo ntate le go go

야, 헤이, 깨알레밤메, 내 말자라 깨알레밤메, 깨알레우.

0: ba rutwa ba hai
1: eh
0: ai bona hata ka mo magolo a bolelang hore una ntse a ithaisa go bona
1: amen
0: ka matsatsi a mashome a mane
1: yeah
0: ha se a ruana le bona go nyana e tla ya go ntata bona go ntata yona
1: yeah
0: uri go bona di la Jerusalem le be le ampe so ka matla a mo ya o halalela wa ba la ya go nyana hai ka ruana le bona ho ya ho ntata yona e re dula nge ho salema ke ke be le a pese ka mata a mo ya ho halalela
1: jiso
0: ga e ka tsohle ka kreste ya mphama
1: ya mphama
0: pela ke rata mina tshoko na se pula re ni muri tleng ke tla wa ha ho ha o sa tle o re tsofetsa mata le ho genyeletsa ka zo ho ntate bishopo ke a leboha
1: ke a leba ntate muruti mo Ebi, Lelaka, Kalibanta.
0: Amen,
1: Amen.

0: kgotso a be le bat kgotso kgotso ntate nka etsa tsohle ka kreste ya mpha matla ntate mpaka ntate amen ntate
1: Jesus.
2: Happy Father's Day.
0: Yeah.
2: Ho bontate bohle ba batse bang hore nka etsa tsohle ka ka Christian Phamata. Ntate Bishop le letsatsi le leholo letsatsi le hlonolofetseng le letsatsi la bontate. Bontate ba emeng ka sebete people are Christy. Ba bitsang fela mantswe nka etsa tsohle ka ka Christy ya Phamata. Ba ha ba fihla sefela le lefulela ha ha o di bona ke kita le hlola jwang. Wa ha se shakarabo nka etsa tsohle ka Christy ya Phamata. Teng monghadi ke kia rapela o nthuse ka tisetso ka ka Christy ya Phamata. Nka etsa tsohle ka ka Christy ya Phamata. Ntate Bishop wa ha se tsa selimo. Se selimo sa 2026. Ya ba selimo. Se se tankari ntshontsho. Tsa tsa mifuta futa. Ka ka ro rietso. Le lo kile tsama yang.
0: Ya.
2: Nka tsa tsohle. Ka Kriste. Ya ya mphama.
0: Ya
2: ya ba dilo. Di fetuwa. Ya ba dilo di fetuwa. Nta tebi sopo. Ya ho tsari karabo. Nka tsa tsohle.
0: Ka Kriste.
2: Ka Kriste. ta ya mpha mata ka ka Kriste Morena ka Kriste
0: Morena
2: ka ka Kriste Morena ka etsa tsohle ka etsa tsohle ka Kriste ya mpha mata
0: amen
2: me di pontsa ma shame for
0: respect ba le ba ma shame for respect ka le ba mme

0: kgotso e be le batho
1: nka etsa tsotlhe ka Christian Mamatla.
0: Happy Father's Day.
1: Happy Father's Day in the TV show.
0: In the TV show. Amen.
1: Ka nnete ntate o tlhonolofaditse o fitlhela mona.
0: Amen. Amen.
1: E banna ba ebile pela gago mono o tlhomme lejwe la moya wa ba wa lengola ka tlhakotse kgolo wa ka ebeleso.
0: Heban.
1: Jehofa o nthusitse go fitlhela monaeentate. Ao ntate kere fela Jehofa a reteletse sefatlhao sa gae go wena ntate bishopo a o boloke mme a o fe kgotso gobane go tuke kgotso e tiileng jalo ka Jehofa ya ituletseng tegoneng e senang mosutha. Ga se tswela pele ntate bishopo se go ka tsala maru ga feta difefo empa setswalela sa Jesu ga sena phetogo ke mane ba duleng ka jeno e re fela nka etsa tsotlhe ka Kereste ya mphamaka. Lebaka ke gobane ga o sheba setlhogo sa taba yena mo e tswang teng e tswamane mo otho moprista kapa moapostola o amogela dimpho tseo a dinegang ke bafilipi e le gore taba yana ntate bisopo e etswa ka mogao go ibe go ile go ba le ketsagalo e ileng ya e tsagala pele moapostola paulosi o ne a ntsa le leetong a ga sa efang gedi yao banna ba bangwe ba ile ba wela moleng wa ntwa ba bangwe ba ba ba ikhuka ba ipaka gore ebe ke ba bangwe ba gasang efang gedi jale yena ka jeno lena o a re netefaletsa gore le ga e le mona ke amogela dimpho tsena tse bang gore le ga le ne le sa di tlisa jeso ya mphang maatla
0: yenaetlhile
1: yena ya mphang maatla
0: ntetka
1: yena ke tlaetsa tso le gantse ke la ntlisetsa dijo ka ja bosigo bona empa ka jeso ya mphang maatla teng ke tla etsa tsotlhe le ga kansogogane le ba leloko empa ka jeso ya mphang maatla ke tla etsa tsotlhe le ga le ka la mpuela ema makulwana-kulwana empa jeso ya mphang maatla ke tla etsa tsotlhe le diba di tla ba teng tete bisopo
0: aga
1: kgotlo ya baka anybody a tsoa ka jeso ya re fa maatla ntate dimo ka tetletseng ya bulega ka jeso ya re fa maatla mallakane a mollo ka re tsamayang ka gago gona ntate a kengwa ke jeso ya re fa maatla
0: ketaotadi
1: gora ntate bisopo jeso ya re fa maatla o fetoa tau ya leloko la zuka e be re ya feta ka maatla a gae
0: ya senta tabi so khap aw khale bonta khale bantati khale bantati ah ka Christian famma.

0: Ya halale lan ya lukilin. Ya nale matla ohle. Kobosiane. Le fika la mengwaha. Tato la Israele. Tate ya tsepa halang. Ya ka wena ke mang. Sabisa mahlono. Dimo ka letsatsi le. Kona le batho ba tepeletse. Ba feletsweng ke matla a o tsebahala ka salelekola gao tokonyana e ntle toka mosa wa gao o ba tadime Modimo ka lebaka la megaukelo ka lebaka la gobane ba batla metsi empa o se letho makgatheng a oswa tsa mophahama mabaledi wa bophelo ke tsona gao ke na le matla botlhe e tlebe bophelo bophelong ba bona ko tsebagale ke a lokileng ko bonagale ke na le matla otlhe ba ba le a tshepega se re lase se re tloele le go atateng le le feleng le le fetang Kolona Modimo wa rona. Tate, re ka etsa tsohle ka Kreste. Ya re fa matla. Ke mema matla a hao. Ke mema bophelo ba hao. Ke mema tsohle. Bane tsohle. Di re tsona hao. Bane tsohle. Di etswa ke wena. Tadima bohle. Bo ba file mojaro ba bon tate ba fe matla ba tepeletsi ba fe matla ba sale letho ka lebitso la gago tate o lokile o na le matla ohle ga o robale ga o otsene molebedi wa Iseraele o fadimeile ka metlha tsa mafadime ya ntlong e nngwe le nngwe lo kena o sebetse ka letsola go lena le matla tsa mo itsebagatsang tate ba ne o sea ka etsang mesebetsi e tswang ko wena ba o sea ka etsang ka mo o leng ka teng tate ko wena fela Modimo a le mong ke wena fela yeo lebitso la hae e leng Jehova ke wena fela ka Jesu Kriste wa Nazareta ke wena fela ya neng ka matla go ba sena matla tate ya lokileng tsa mo batadimo ba etsetse ka leleko la gago o wa morena wa rona Jesu Kriste kopano le lerato le matla le matshidiso tsa moya o galalelang o se fete le a le moo ya le montate ya senang letho a be letho le a feletsweng ke matla a thole matla ka gara leeto Dimo o lokile ngwana le matla otlhe le a butseng ka gara ntlo e lefifi tlhaisa lesedi le gae Modimo ya senang letho mabaledi wa kgotso naga e atetsweng ke bofuma letlala letlhobolo too ntate ya lokileng o bone bana ba gago ba etsetse tsotlhe o bane ka jeno bobe ba letsatsi le le le leng kganya ga o itsebagatswe ko wena Modimo wa rona o se fetele a le mong ka mogau wa gago mogau ona o kene dipetlele le ditsonkong mogau ona o kene gotlheng tate mo o senang kgotso-kgotso e ke emele mo o senang thabo-thabo e ke emele gaisetsa bana ba gago tsa kgotso le thabo Modimo o lokile ngwana le matla otlhe o seke ba wa relesa lefeleleng lena le le watateng le re fetileng go lona re santsane re phela ka gara lona ke o boteng ba gago konyana ntle o tlo sebetsa ka mogau wa gago o tlo tseba gore ba balela ka mogau wa gago mogau ona o se fetile a le mong ka Jesu wa Nazareta morena wa rona ya re atetseng lefarisee la bophelo bo o sa feleng amen e re ke late Bishop Diau diawu mufukeng ka mashaeng Foriesbeke ake a tameleli yena a re fe mantswe a olelekela mmino wa gago.
1: Ngwaneso ya rategang, nakong ya jwale re tshwere molaetsa nakong yona ena. Re tlo bua ka mofuta wa nonyana e bitswang sephoko. Nonyana yena wa etsahala hore ka letsatsi le leng di tshwere kopano ya tsona e le tsona fela. Nakong eo di ntse di tshwere kopano

jole ngwane so ya rate hang molaetsa o re o fumaneng na go nya jwale inkele hona re fetule maphelo a rona o latela bophelo bo re bophelang tlasa kgwele le letsatsi ngwane so ya rate ileng Jehova o na le rona ka dinako tsotlhe ka Kereste moreng amen.

Yeah.